0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
0: When you love, you caress.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles, 59 B, sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
8: Tunay Natural at Original.
7: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: It's Melee Francis.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
2: Extra. Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
9: X. Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
10: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
11: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
9: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
11: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
9: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
12: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
13: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
14: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kag mamangkot.
15: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta right med.
16: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
17: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
18: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na.
19: Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for sulfate iron with proper diet and exercise.
1: United Home. Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
21: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
20: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: DYHB RMN Cebu, the official number one.
24: Radyo mo nationwide.
1: Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami po ng break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu.
25: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Nag-init na pod. Vacation ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon. Natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat? Bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
2: Kargado!
3: Maxvit Kargado!
4: Unilab quality yan.
0: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
27: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
28: Dagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
29: Pag may acid, Supra-Sid.
30: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate. Ahon mahupay ang sakit sa tiyan. United
31: Home. Unilab yan.
32: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersit. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
34: Rasha Boy Nationwide.
35: Summit, drink up, rise to the summit, fuel up, rise to the summit, rise up.
36: The right hydration matters.
37: To perform.
38: To win.
36: To rise above challenges.
39: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
36: Fuel your peak.
38: With the right hydration.
36: With the right minerals.
35: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
36: Summit Natural Drinking Water.
40: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
41: CDOIIIDOL Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
42: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
41: Ito ang idol ko.
42: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
2: Mayong buntag sa tanan, karun, atong madungog, ning istasyon, RMN Cebu, 612 DYHP, ang santos nga misa, nga tua manukad sa Basilica del Santo Niño.

0: number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rush Boy Nationwide!
2: Kidney care time.
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action man sig minor gi sir. Naginom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Mami, makailumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bye!

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
5: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
6: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ng silaw sa suga.
7: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
8: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
9: Mga kasama, isip usa ka nanay, sayo magsugod ang akong adlaw. Gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pagatiman sa mga bata. Usahay dili malikayan nga makasinati og kakapoy ug magkasakit. Sagad sip unon ko tungod sa kakapoy ug sa pagbag-bag-o nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig ug ipahuway ko lang una. Pero karon, mainom na dayon ko og Newzep Z Plus Forte sa unang simptomas pa lang sa sipon. Nakabantay man gud ko nga kung pasag lang, mas dugay o kung padugayan nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importanteng sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kini dayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon nako o kini with Newzep Z Plus Forte. Mag Newzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus 40 na mga kasama. Penilefrin HCL Corphenamine Maleate Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bag!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
9: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
10: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
11: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
12: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
10: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
11: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
12: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold.

0: board exams.
1: Kaning dati ay sa ACT pa, no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship pag yun ang matag estudyante. Sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism, o business.
0: O libre pag yun ang senior high school sa ACT.
1: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
0: Oh, ani mo pretty? Ay galimti.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Nationwide!
4: Unsa ang ambisyon nimo?
5: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.
3: Ipanong

0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Nationwide. Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Mommy, makahilumdum ka ba atong last kay gipanuhot si baby? Katong dili ini mo siya mapahilom, gabi sa lunsaon ni mo og kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most pediatrician-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bye.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology? Isip top 3 best performing school sa Tibuok, Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
3: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship at yun ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
2: O libre pa yun ang Senior High School sa ACT.
3: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
4: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
2: Oh, ani mo pretty? Ay, galimti.
5: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
6: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
7: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
5: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
6: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
7: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
5: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
8: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
9: Mga kasama, papagubag-o na usab ang panahon. Apan dili na ka na bag-o. Naanad na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit, sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atsing. Apan pasagdan lang tungod sa sobra kabisi. Timana nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay, mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya o pwede tayong makatakod sa uban. Mga importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang NewZip Z Plus Forte. Mag NewZip Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Kipalugan ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Pinilifrin HCL Clorpheniramine Maltate Paracetamol and Zinc ang generic name na NewZip Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
12: Same nutrition, half the price.
11: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
13: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advanced na.
12: Same nutrition, half the price.
11: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
14: Bit din si internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
15: Ganyan ang Pinoy!
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
18: Protection?
19: Yaku!
18: With 8 billion live LCS?
19: Yaku!
18: That may reach the intestines alive!
19: Yaku!
18: Helps improve digestion and boost immunity!
19: Yakult!
18: With proper diet and exercise,
19: Yakult!
18: Kaya panalo ka dyan!
20: Samok na ubo, ubo, ubo! Undangin na! Tusiran Forte! Mutabang magpaundang, undang, undang sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok! Pag tusiran, tusiran!
21: Tusiran Forte!
22: Unilab quality yan.
23: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ubong makulit? Just stop it!
25: It's a belly press.

0: stop scratching because of dandruff? Try all new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
1: Swing it with SunSilk.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DYHB RMN Cebu. The official number one.
4: Platyo mo nationwide.
5: Wala si Mom!
6: Don't worry, Dad's got this.
5: Wow! Fries with dip!
7: Egg sandwich! And mac salad!
8: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Lady's Choice.
9: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
10: Wala kayo sa baba ang sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
11: Wala kayo sa sandwich ko.
12: Yummy na chicken.
13: Wala kayo sa baon ko.
14: Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
15: Lady's Choice Chicken Spread.
16: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
17: Patikim!
18: Mmm!
19: Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6.
20: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
9: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
21: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. Nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Kung moingon si mama nga,
23: sige kagaw, imnanani mong tambal.
24: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
22: Ang iyang buot ipasabot.
23: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
22: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
25: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Happy Fiesta!
27: Kinahanglan, extra ang handa.
26: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
27: Naana ang mga bisita? Kadyot
28: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
27: Wow! Mas maayo pa?
28: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
27: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra? Naa! Bisag pang sharon pa. Naay-lechon, humba, adobo, kadere.
28: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
29: Unilab quality yan.
30: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
26: Extra. Happy Fiesta!
27: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
28: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
27: Wow! Mas maayo pa?
28: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
27: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra? Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
28: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
29: Unilab quality yan.
30: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
27: Palingaw, mulihok ng
0: way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ang cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
29: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex, generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
1: Kargato! Sa mga bisdak na musaguba ang sahangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
2: Kargado.
3: Maxvit Kargado.
29: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
5: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta right med.
6: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
31: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Kargato! Sa mga bisdak na musaguba ang sahangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
2: Kargato!
3: Maxvit Kargato!
29: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
29: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
12: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
13: Nationwide! Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
17: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
18: United Home. Unilab yan.
0: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Happy!
33: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
34: Playtime Entertainment, born for happiness.
31: Playtime Entertainment, born for happiness. This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
35: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
36: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
37: Rexido Forte!
38: Mas paspas, banat sa upat!
39: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
29: Unilab quality yan.
39: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
29: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
31: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang.
40: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Salon Pass, with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain.

0: number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rush Boy Nationwide.
2: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexido Forte.
6: Mas paspas, banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you Kares.
10: When you love, you caress.
11: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika na ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bago!

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Pata Cup. 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
10: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026. Puno-puno ng bituin at world-class entertainment. Kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo, at marami pang iba. Step into the next plus this May 19. Live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
13: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
14: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
16: Rexido Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
20: When you love, you caress.
21: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
24: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Kremel-S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel-S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag init, Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
1: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo ka dere.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
1: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo ka dere.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
27: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
28: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta right med.
29: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
26: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
30: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
31: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
32: May acid, Supracid.
31: United Home Supracid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
32: United Home.
31: Unilab yan.
6: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
33: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarting bisdak na ko, ana.
16: Rexido Forte.
17: Mas paspas, banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
1: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo ka dere.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
34: Kargato! Sa mga bisdak na musaguba ang sahagit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
14: Kargato!
16: MaxVit Kargato!
7: Unilab quality yan.
34: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
35: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
30: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
13: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Good morning, my dear plants.
2: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
1: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
3: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
4: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
7: Sa bawat yugto ng buwan, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang ay may bulag, may titig at may limit.

0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
1: Rajboy Nationwide!
2: Beaver Sandal!

0: sandal, ang super sandal.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay, nining Sulmiox Advance, naagid kanunay sa itong kabinet, tungod kay prone food sa pilit nga ubo, nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance, ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days, kung mainom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance, tungod kay pilakadlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Red Horse Beer Inuman Whistle.
4: Kung swak sa pulsa, swak ang kalibay.
3: Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang.
6: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unsa ang ambisyon nimo?
8: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwela niya.
7: Iba

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: Vino Kulafu, VK50. 50 proof at 50 pesos SRP. Tipid na, kuldisyon pa.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug nang loose pad, basin ani Miana, ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
9: Red Horse Beer in Numan Whistle. Kung swak sa pulsa, swak ang kalibay. Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
12: Same nutrition, half the price.
11: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
13: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advanced na.
12: Same nutrition, half the price.
11: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advanced, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
14: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25-2384 Series of 2026.
15: Protect Chan?
14: Yako!
15: With 8 billion live LCS?
14: Yako!
15: That may reach the intestines alive!
14: Yako!
15: Helps improve digestion and boost immunity.
14: Yakult!
15: With proper diet and exercise.
14: Yakult!
15: Kaya panalo ka dyan!
16: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
17: Tosiran Forte!
3: Unilab quality yan.
18: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ubong makulit? Just stop it.
20: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basic sayop na imong tambal. Basic hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Kung moingon si mama nga,
22: sige ka, gout. Imnanani mong tambal.
23: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
24: Ang iyang buot ipasabot.
25: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
26: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
27: Ginhawang Generica.
28: If symptoms persist, consult your doctor.
29: Happy Fiesta!
30: Kinahanglan, extra ang handa.
29: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
30: Naana mga bisita? Gadget lang!
31: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
30: Wow! Mas maayo pa?
31: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
30: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
29: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailetsyon, humba, adobo, kadere.
31: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
30: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
29: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
31: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
29: Wow! Mas maayo pa?
31: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
30: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba'y extra?
29: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
31: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
0: Vitamin D complex, generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
1: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
2: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta right med.
4: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Tagad na kaon nga oily food, maka-acid na.
8: May acid, Supra-Sid.
7: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
8: United Home.
7: Unilab yan.
0: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
17: Oras sa DYHP, RMN Cebu, alas 10:59 na sa buntag. Mga kasama, maayong buntag. Happy Sunday. Kumusta man inyong weekend, mga suking tigpaminaw? Sa nga ni Rajuman Benji Tanghian, kini ang inyong ubos nga alagad sa kanginan ni Rajuman Remart Pugoy, unya karong buntag, mag-uban-uban ta mga suking tigpaminaw, mga kasama o mga idols. Atong usa ka oras nga hisgutanan, magsugod karong alas 11 sa buntag, ngadto na sa alas 12, karong kaudtohon unya. Karong buntaga, doon na tayo espesyal nga mga bisita. Tungod kay doon na sila ihatod nga mga impormasyon, dugang kasayuran, alang sa itong mga kaigsuunan, alang sa itong mga listeners, o sa tanan sa Tibuok, Central Visayas. At itong makauban mga suking tigpaminaw, ito ang mga representative or mga kawani ni sila sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7, kung DSWD FO 7. Unya ato ni silang ila-ilahon karon tungod kay sila ang maghatag kanatog mga kasayuran, impormasyon, mahitungod sa ilahang departamento og mga programa alang sa ato ang mga kaigsuunan. Atong tagsa-tagsaon di ay ni ila-ila dinhi as ato ang mga bisita. Good morning ato kang Regional Information Officer Miss Leia Quintana. Ma'am Leia, good morning.
21: Yes, good morning, Mark.
17: Okay, good morning. Thank you kaayo sa imuhang time, ma'am. Unya, napo din yung makauban po na ito. Karon mga kasama, ang BDM focal person, si Miss Maricor Rote.
27: Good morning, Sir Mark.
17: Okay, good morning, ma'am. And of course, niya po din yung makauban na ito. Karon, kanang naka-hashtag summer feels. Kikita ko sa iyang Facebook story kaganina, no? Nakapadagat. Ato ang four-piece information officer, Mr. Kerwin Macopia.
32: Yes, maayong buntag. Balik na pud ta sa ato ang regular program nga ikaw ang DSWD kauban sa kabag-uhan.
17: Okay, yes, mayong buntag Sir Kerwin. And of course mga suking tigpaminaw, ato pong makauban karon nato pinaagi sa atong phone patch, no, naagyapon sa pikas linya ang ato ang maabtik og kugihan nga Regional Director sa DSWD 7 Central Visayas, si Regional Director Shalane Marie Lucero. Good morning RD, nasa pikas linya makauban pud nato karon si RD Shalane mga kasamang mga suking tigpaminaw alang sa dugang kasayuran o mga impormasyon mahitungod sa ilang departamento. Okay, so balik ta mga kasama kay ang ikaw o ang DSWD kauban sa kabaguhan ni balik din sa DYHP RMN Cebu. So maayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw nga naminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo karon ingon man sa nagtanaw sa itong Facebook Live o niya o sa uban pa na itong social media platforms. O yung mga kasama, nindot kay itong mga nindot ang ato ang paghisgutan karon tungod kay mahitungod ni sa 4-piece na program sa DSWD. So pwede mong mupadangat sa inyuhang mga pangutana doon na mo yung mga kalibog kay tubago ni sa ato ang mga bisita karong buntaga. So this time Sir Kerwin, murag naa na ba sa pikas linya si RD Shalane may ato ang unang makahinabi karon naa na ba sa pikas linya kasamang key si RD Shalane? Okay, so ato ang mahitabo karon mga suking tigpaminaw, ato ang mahinabi si RD unya kini po ato mga special nga mga bisita do nagitay mga nagkadaiyang topic karon but in relation or in general about ni sa ilang program I believe nga Pamilyang Pilipino program o Pantawid Pamilyang Pilipino program kon 4-piece. Okay. Ato pang gikuan. So dubay-ubay ang nag-atang nato karon mga kasama no, mga idol. Thank you kay kini dako ning oportunidad nga makahibaw pa ta sa nagkadaiyang mga program sa DSWD. So kung do na mo yung mga kining mga pangutana, pwede gud ninyong ipadangat sa ato ang Facebook Live sa ato ang comment section at tuaning ipatubag sa itong mga bisita karong buntaga. Pero we're happy to see you back, no? At ang mga si Ma'am Leia, si Ma'am Maricor, si Sir Kerwin, of course, si RD. Okay, so na-standby na nasa itong pikas linya karon si DSWD Central Visayas Regional Director Shalane Marie Lucero. Ma'am Shalane, RD, good morning. Kumusta man? Happy weekend. O welcome back sa DYHP RMN Cebu.
9: Hello, yes, good morning. Mayong buntag sa tanan. Dagang kay salamat sa DYHP, mayong buntag Remart, mayong buntag sa ako mga kauban diya sa DSWD ni Leia, ni Kerwin, o ni Maricor.
17: Okay, yes, good morning once again, RD. Thank you kayo, RD, sa lain na po nga kahigayunan. Ako sang gitcheck ako ang audio on Audible ra. Okay, so RD, nindot kay tagisgutanan karong buntaga, tungod kay kinibitong inyong program nga nagpadayon, no? Nagpadayon ta din sa ato pag-uban-uban din sa DYHP RMN Cebu. So thank you kayo, RD. Ato ang hisgutan karon unsa man ang tumong sa atong pagbalik, no? At ato ang relaunching, no? Sa ikaw o ang DSWD kauban sa kabaguhan dinhi sa ato ang program karon.
9: Daghang kaayong salamat Remart una sa tanan magpasalamat ni sa DYHP for being a strong partner sa among programa nga gihimo nga kuyog ninyo nga mapaabot nato ang mga maayo kaayong mga balita, saktong impormasyon. So karon atong gibalik or gi-relaunch ang programa nga ikaw ug ang DSWD kauban sa kabaguhan. Ang tumong yun nato mao ang paghatag og hustong impormasyon ngadto sa katawhan labi na katong atong mga partner beneficiaries. Ikapito ka tuig na nato gani karon nga partnership ug among nakita nga kinahanglang ipadayon nato kay daghan man mig mga luwas sa maayong feedback nga atong nakuha. Ang pinakaimportante mapadangat jud nato ang impormasyon ngadto sa katawhan kay kinahanglan magikan sa DSWD ang saktong balita, pagpaklaro sa mga pangutana ug ang atong pag-counter sa mga fake news nga daghan kaayong manggawa sa social media or sa mga katawhan mismo. Importante nga masabtan jud nila ang saktong tubag, masabtan nila ang saktong impormasyon gikan mismo sa DSWD inabagan sa DYHP.
17: Okay, thank you kaayo RD no, so mao nay importansya no sa ato ang program labi na karon nga digital na RD no ni murag ang matag usa na do na nay access sa internet do na nay social media platform nagamit nag social media platforms unya RD sa panahon karon nga daghan kayong impormasyon dinhi sa social media unsaon man sa ato ang ahensya sa DSWD mga masiguro nga sakto ang mga impormasyon nga makuha o ma-access sa katawhan.
9: Sakto na Remart nga medyo challenging yung panahon na nindot ang social media if only everyone is responsible, no, sa paggamit ni ini, pagpagawa sa mga istorya, sa mga balita. Pero ang kamatuora na kaibaw kita ang kining atong digital world karon, nakabutang sa nato og risgo, kabalaka, labi na kung dili sakto ang paggamit ni ini. Pero kami, masaligon nga ang maong platform, makatabang gihapon, labi na kay naamang yung mga tao nga dunay access to internet, dunay kakayahan sa internet. But for the SWD, kinahanglan, mabalansi na to. Kay naayod po tayo komunidad nga wala sila igong access to internet. Wala gani sila internet. No? Og naay internet, way klaro ang signal sa uban. So the radio as a platform is for us something madungog nila mismo, mas maklaro natin mga kaigsuunan sa medyo layo-layong dapit, sa kabukiran, mga geographically isolated and disadvantaged areas, they don't have much access. Mao nang kinahanglan, ug na ata sa social media, ang presence nato kinahanglan na apod sa radyo. Sa akong giingon sa ganiha, nga mapaabot nato no, sa katawhan. Mas mapaduol nato pinaagi sa pagpasabot unsa ang mga serbisyo sa DSWD. Unya kay bawsad ko kaysa akong pagsigi og monitor sa mga radio, naagi yung mga panahon nga madungog na ako sa radyo nga naanay mo yang ngungo diha, mo paabot og mga reklamo. If I have the chance, I immediately text the anchor or those who are in the station, no, nga na ako'y nadungog sa radyo karon, mauni ang gipadangat, mauni ang angay buhaton. So, nindot ba, matubag dayon nato. So, mo nang dagang kayong salamat. Ang importante is mapadayo nato ang connection, no, nga mahatag nato sa mga katawhan pinaagi sa radyo. Unya, ako personally, mas ma-feel na ako that ang mga tao mas gusto ko na kayo madungog. Kay kanang mabasa ka sa social media, daghang ka yung way of interpreting it. Amo nang uban magkasayop-sayop. Pero niyata sa radyo, kung mapasabot na tug tarong, makadungog ang mga tao sa tingog, mas mainganyo sila ug mas makakita sila sa kabililhon ni ini. Kay ang nagpaluyo sa mga tingog, mga tao man, na dunay otoridad o dunay kaibalo sa mga nagkadaiyang programa sa DSWD.
17: Okay, thank you. Sakto gyud ka, RD. No, RD, atong lakbita ni RD kay usapon ni sa huang na kuan nga impormasyon, no, actually gibalita gyud ni nako dayon kay dunay fake news alert, no, ang inyohang ahensya. Mahitungod aning kaning ang DSWD daw matud ba manghatag og aircon og dunay mga discount sa mga kining kuryente sa bill sa bill sa kuryente uniya. Ingon ani nga mga klase sa fake news, RD, unsa may mensahe sa DSWD Central Visayas sa pagkatap karon og mga peking impormasyon diha sa social media?
9: Maunay usa kadakong rason nga nung mubalik kita niya na itong programa sa radyo. Kay pag-counter nato, daghan tag platform. Una, diri sa radyo aron atong mapalanog ug mapasabot. Ikaduha, ang atong Facebook page, ang atong email sa DSWD, website sa DSWD, and even our kapihan and any other platform nga among mas mapasabot, kini mo'y among gamiton aron mapahibalo sa katawhan. Kay amo yung i-counter ang mga fake news. Sama niya nang manghatag may aircon, manghatag daghang kay bisag unsa na magani mugawas, no, nga manghatag kuno may 7,000 pesos. Bisag unsa na lang. So we counter that by posting in our social media, especially sa Facebook, nga amo na lang ipahibalo nga kiki na siya nga balita. And then I will say something as the regional director, ug unsa ang tinuod, ug unsa ang mga programa sa DSWD. Unya pareha ani sa mga kuryente karon. Naay service, no, or gihatag nga kahigayunan ang DSWD pinaagi sa tawag natog lifeline rate subsidy. But that is not by DSWD. That is under the Department of Energy. Nga na ay diskwento sa kuryente ang mga 4Ps. And this is, of course, with Department of Energy and the Energy Regulatory Commission. Nga kining lifeline rate subsidy kani nga naghatag og diskwento ngadto lamang sa mga low-income households. Unya, dili ra na 4Ps. Tanang households na low income. And this kwento ang gihimo, maunang na siya'y formula or computation. Example, kung ang imong kilowatt hour konsumo nimo sa kuryente naa lamang sa ngadto sa 50 kilowatt hour, makita man na sa bill sa kuryente 100% wa sila bayaran ana, no? So okay, mubo nagugaayo na, pero kinsa may magtamang dag kilowatt hour nga 50 sa kainit karon, gaandar ang electric fan ay rather flat iron, daghan pwede charge nimo sa telepono, everyone uses electricity, so medyo taas-taas gani ang konsumo sa mga tao. Ang importante that there is a formula from the Department of Energy and the Energy Regulatory Commission that they use para nga maka-avail og discount ang mga low-income families. So, dili DSWD ang nanghatag niya na. Ang ato magong nabantayan remark, kapag sa mong hisgot na may 4-piece, murag ang pagtuo sa mga tao, DSWD.
17: Oh, DSWD, gyudayon.
9: Yes, oo. Ang DSWD, mao ang gitahasan o nag-implementar sa maong programa ng 4-piece or Pantawid Pamilyang Pilipino Program. But it is a national anti-poverty or poverty alleviation program, and it takes the whole of government and the whole of society nga tabangan ang atong mga poorest of the poor. Mao nang daghang kang ahensya nagtabang nila. And we have heard a lot of success stories, and I think we have featured a lot in DYHP and in other platforms that we have. So, kanang subsidy, usa lang na nga, sa mga abag nga gihatag nato sa ilaha.
17: Thank you, RD. Mo nang importante gyud kaayo pod no nga ang kaning ato ang mga kaigsoonan, ang publiko, RD, nga magsunod gyud pod sa ato ang mga social media platforms kay aron pog ma-aware sila kay mao lagi di gyud malikayan nga automatically kung dunay mga kakulian DSWD gyud sa imo nag-ingon ka ganina, RD, no nga basta 4-piece unya do na sila yung mga question. So importante gyud kaayo nga klarohon pod mao na nga ang ato mga kasama, ato mga kaigsoonan, follow ta sa ato ang social media platform sa DSWD o din sa DYHP kay magtinabangay mi aron nga ma-inform pod mo tanan. Okay, RD, laing pangutan, RD, about aning pagbalik nato sa atong programa tag adlawng Domingo. Unsa may ato ang mensahe sa atong mga listeners, RD?
9: Una sa tanan, kinahanglan ang mga tao maminaw sa DYHP. Kay kining atong programa kuyog sa DYHP nga 7 na katuig, nakahatag naman gani kini og pasidungog, no? You have been awarded as the best radio educational program.
17: Yes, thank you.
9: Nagihatag sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media niadtong 2024. O kami gusto nga inyo kanang ma-maintain nga maong recognition kay nindot kay ang platform nga atong gihimo matag Domingo. Ikaduha, importante kaayo sa atong pagpadayon kay kami sa Department of Social Welfare and Development, makapasalig kaninyo nga ang amo mga ipaabot nga mga programa, mensahe, pagtubag sa mga pangutana, haom og diretso gayud nga makahatag kanila og pagpaklaro, nga makahatag kanila nga makuntinto sila sa among tubag. We will ensure nga even sa atong pagtubag, labi na naay mga kaso or mga reklamo nga among madungog, we take the necessary action immediately after the radio program. Ka-remember ko, while I was there in one of the occasions na ato'y nagpadangat, no, o reklamo, ma person with disability, ma solo parent, immediately hatag na na yung taanag instruction sa mga natungdan ng mga workers sa DSWD. O appeal na sa trabaho sa atong mga information officers o social marketers, nga isige na mo og palanog ang among mga programa, serbisyo, kalihukan, pinaagi sa inyo, sa ubang platform, social media, ug kanang among kampanya karon nga tamang tulong sa tamang impormasyon ngadto sa mga kabukiran aron mas makuha gyud nila direkta sa amoa ang maong mga pagpahibalo.
17: Thank you so much, RD. So, last question, RD. Unsa may atangan sa atong mga kaigsuunan, sa atong pagbalik na atong program, ikaw ug ang DSWD kauban sa kabag-uhan?
9: Daghan kaayo remark. In sa karong adlawa, una natong hisgutan ang 4-piece nga set 14 registration. Kay kung dunay mo graduate sa 4-piece, dunay laing pamilya nga makasulod aron mahimong 4-piece beneficiary. kuyog sa atong mga umaapot ng mga Domingo, mao ang paghisgot sa Taraba sa tutoring program, na akitay walang gutom program. Ato pong istoryahan ang kabahin sa 4Ps kung nakay reklamo, kung saan na mo pagtubag, no? Kay kinahanglan na itong matubag o masatisfy ang mga pangutana sa mga katawhan para dili mo kuyanap ang mga piki ng mga balita. We will talk also about kalahi, CIDSS, tanang program, sustainable livelihood, social pension, amo po gustong ipasabot ang naatay umaabot puhon, no, nga walang gutom kitchen, if we still have the time and the opportunity, if not every Sunday, ang DYHP nakahibalo that you can call me anytime if there's a need for it to explain on air, andam ragyud kayo ang DSWD. Maunang, dagang kayong salamat sa maong kahigayunan. Hinaot, ubanan mi ninyo sa pagpasabot sa mga katawan, sa mas responsabling pagpahibalo sa mga kadaghan nga mga sa daghan nga mga programa sa DSWT o sa daghang mga efforts sa national government to support every citizen, productive and responsible members of society.
17: Thank you, Kaayo. Once again, DSWD 7 Regional Director Shalane Mare Lucero. Ardi, daghang kayong salamat sa imuhang panahon o oras nga gigahin.
9: Salamat,
17: okay, thank you. Okay, thank you, Kaayo. Mga kasama o mga idol, mo commercial na taon niya. Sa itong pagbalik, ato apong ipadayon itong pag-isutisgot. Kauban si Sir Kerwin, si Ma'am Leia, o si Ma'am Maricor. Mo padangat namang tag pipila ka mga pahinomdo mga kasama at ang itong pagbalik alang sa dugang hisgutan din hilang sa ikaw o ang DSWD, kauban sa kabaguhan. Atong oras, alas 11:18 na.
11: Mga benepisaryo ng Pandawid Pamilyang Pilipino Program.
12: Sa mga pagsubok, kami ay matatag.
13: Sa mga balakid, kami ay magtatagumpay.
14: Sikap, tiyaga at pagkakaisa.
15: Kami ay sama-sama sa matatag at sa matagumpay na buhay.
11: Walang imposible, tumindig ka. Walang panghihinaan ng loob, ikaw ay makiisa. Ang iyong suporta ay mahalaga, kaya tara, sama-sama tungo sa matatag at sa matagumpay na pamilya.
16: Kumusta? Asam ka pa yun?
20: Magkobra pa sa akong social pension, bre.
16: Unsa man ang social pension, bre?
20: Ang social pension sa kanang kabilipisyo, alang sa mga indulging senior citizens, din mahimu ka magkarawat o 500 kada buwan. Pinasikan sa Republic Act 9994.
21: Huwag ang pag-alis nili kay 40 buwan sa Liro, Abril, Hulyo, Oktubre.
16: Oo, ba, bre?
20: Oo, bre. Apandilit, gan magkarawat ani, ha? Kato mga lulog, lula, ranga, mga sakit, gumlay kakulian sa paglawas, huwag magdawatan o pension sa SSS o GSIS, o guwan pang klase sa pension, o guwag permanente kita, o financial na tabagikan siya mag-anak.
16: Doon na ba din mga requirements, pre?
20: Huwag samad lang upisan unsang valid ID o birth certificate pinakadolga opisina sa USCA sa inyong sudat ng munisipyo.
22: Kiniyo sa kapahinundong gikan sa DSWD Regional Office 7.
11: Pinatunayan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na kaya natin ang pagbabago.
23: Kaya ko ang bawat pagsubok ng buhay.
24: Kaya ko ang bawat hamon ng pagbabago.
25: Kaya ko ang pag-unlad kasabay ng bawat pamilyang Pilipino.
24: Kaya ko.
11: Patuloy ang pagbibigay serbisyo ng DSWD at 4Ps sa mga pamilyang handang tumawid sa kaunlaran. Samahan niyo kami. Makiisa, makipagkapit bisig. Sama-sama tungo sa matatag at sa matagumpay na pamilyang Pilipino.
27: Kak, indutas imong barangay, eh. Kaya doon ay aktibo nga mga miyembro nga nagpakabana sa pag-ugma-ugmaayong komunidad.
33: Tinuod ka, Mario. Tungod na sa programang Kalahi Seeds sa DSWD, gitawag sila og mga volunteer nga gihatagan og ahom nga magpakabana. Sila mismo ang muduma sa mga proyekto nga motubag sa ilang mga problema o panginahanglan nga pondohan sa atong gobyerno o sa ilang lokal nga kagamhanan.
27: Mao ba ka? Unsaon man ako pag-apil ang gitawag nga volunteer?
33: Adto lang sa inyo barangay nga doon ay programang Kalahi Seeds.
27: Di na ko magdugay. Adto na ko kay ako pud ipahibaw sa kung asawa o kasilinganan.
34: Uy, Mari! Nakabalita na ka dire? Dugay naman tawa magkita, uy. Sukad nga may puyo ka og Manila.
35: Lagi, Mari, uy. Nibalik mi dire sa probinsya kay lisod ang kinabuhi dito. Mahal ang pamaliton o nagkasaka ang kaso sa COVID. Pasalamat lang mi kay naa ang programa nga Balik Probinsya bagong pag-asa sa DSWD kay gitabangan mi pag-uli. Giplitihan mi, gipabawnan mi o gihatagan og igong kapital aron makasugod og negosyo.
34: Niduta, good ana, Mari!
35: Ako na itong ingnon ang akong igsuon nga tuwa sa Manila o gusto na po nga mabalik din hi. Sige, Mari!
17: Oras mga kasama, alas 11:21 na sa kabuntagon. Mga kasama og mga idol, mga sukidig paminaw, ato ang ipadayon ang ato ang panaghisgot-hisgot karon dinhi sa atong program Ikaw ug ang DSWD Kauban sa Kabag-uhan. Kaganina atong nakahinabi sa pinaagi sa phone call no si RD kon DSWD 7 Regional Director Shalene Marie Lucero. Unya karon balik ta sa ato ang mga bisita karon di dinhi gyud sa ato ang sibyaanan. Unya good morning again, Sir Kerwin, Ma'am Maricor, Ma'am Leia, unya sa atong mga kasama nga nagtan-aw og naminaw sa atong program karon. Arita ni Ma'am Maricor, oo, ato ang lain na pod nga topic. Ma'am Maricor, good morning once again, no? Unya, thank you kaayo sa paggahin sa imong oras dinhi sa amuang sibyaanan. Okay, Ma'am Maricor, bag-uhay lang ta, ato ang hisgutan gyud doon kay atong topic all about four piece man karubuntagan, no? Bag-uhay lang ta nag-registration para sa bagong mga beneficiaries sa four piece. Giunsa man ni nato pagpili ato ang mga beneficiaries, Ma'am Maricor?
0: Okay. So, ang pagpili sa beneficiary, dili siya ingon nga mag-apply ka. Naatay proseso, pinagi sa CBMS, led by the PSA. So, si CBMS, sila ang nag-ato sa area, localized, nag-house to house na sila. And then, ang result atong pag-house to house, ila itong ihatag sa DSWD nga mo ni ang potential. So, out sa potential, si DSWD na ang mo-validate kinsa ang mo-appeal sa programa. So, naatay mga requirements nga gipang-pangayo sa ilaha para ma-eligible sa program.
17: Mm-mm.
0: So, muna ang ato ang proseso. So, balikon na ko, ang ato ang pag-appeal sa programa sa Pantawid Pamilya, dili siya application, kundi i-agidod siya ni CBMS.
17: Mm-mm.
0: Nga si CBMS through lead by the PSA.
17: Okay. Ma'am Maricor, unsa may mga kaning visit man, no? Oo. Unsa may mga qualifications or dapat nga mga sector nga i-consider para possible nga mahimo gyud silang beneficiary sa bang program?
0: So, ang requirements na to kay dapat nakay 0 to 18 years old. Mm-hmm. And then sa 0 to 18, dapat nag-eskwela dyan ang mga bata. Kaya nga to ang mantra manggod sa Pantawid is keep children in school and healthy.
17: Mm-hmm.
0: So, nga to adyong tumong na ay miskwela, bisag nakay 0 to 18, pero kung wala kay nag-eskwela, niya wala kay i-monitor sa health, di dyan ka ma-eligible sa program. And also, gi-monitor po na to ang pregnant women ang katong 0 to 2 which is the F1 KD. So muna, and also pod ang ilang income dapat dili siya regular nga moabot og 15,000. So dapat below siya sa ato ang poverty threshold.
17: Okay, thank you ma'am. Unya kaning ato ang mga bag-ong beneficiaries, pila man ni sila kabuok ato ang kaning set 40 naman ni nos.
0: Yeah, set 40.
17: Pila sila kabuok in the whole region 7.
0: Okay. So sa region 7 atay potential households nga 18,804. Out of that, naatay potential jud nga eligible sa programa nga 14,000. But tungod sa ato ang requirements, naadyo uban nga dili makakomply o sana diha ang atong PCN or sa kanang national ID. So, naay mga eligible nga dapat unta mo register. Kaya lang, kulang sila og kanang national ID. So, dili na to pwede i-register.
17: Mm-mm.
0: Ato to siyang i-hold pa nga mga household. So, natay 3,800. Ang ato ang na-register jud nga official nato sa set 14 is 10,955. So, kanang 10, ato ang set 14 as of now.
17: So, muna, importante. Ay,
1: punta ko kung saan may tabo atong wala pa'y national ID sa pagkakaroon.
0: Ah, okay.
17: Oo, bitaw
0: so,
17: kay...
0: ang 3,800 nga wala pa'y national ID, nagpa-schedule na tato na ng gender sa PSA, na natay-schedule ka na sa sila register.
17: Mm-mm.
0: But hulaton pa nato ang instructions from the NPMO kay na namagod siya guidelines nga dapat i-register sa program kung naay PCN.
17: Uh-oh.
0: So, i-inform lang namo ni sila once na anatay schedule katong yan sa PSA o what will happen sa ila kung naana. Unsa ay pa-proseso kay. Ang ato among gong program sa Pantawid natay system.
17: Mm-mm.
0: So, ang system, since nag-enhance magod miro na, system freeze siya. So, kung naatay mga PCN na nga maabot, nga na-register na, di na po siya pwede ma-encode mo sa system.
17: Mm-mm.
0: So, maghuwat pa mi kung i-open ba siya ang atoang sistema para i-encode ang atoang potential beneficiary katong kulang og PCN by June or July.
17: Mm-mm.
0: But we will inform them kung kanos ayon sila, pwede na nato i-entertain.
17: Okay. Mo na import.
1: So, whole family na ID.
0: Yes, dapat tanan jud any
17: national
0: member
17: ID.
0: Any member na jud siya ID bisag 3 years old pa na 2 years old dapat na siya national ID ma-register.
17: Mo na importante gyud kay malangan mosamot og kalangan kung ang ilahang national ID Wala pa gyud sila. Yes, oh, wala pa national ID.
34: So meaning to say the whole family.
0: Yes, ma'am.
34: Isa-isa
0: sila.
1: Na for example, si tatay wala or usa ka anak wala.
0: Dili siya pwede ma-register. Kaya dapat complete jud ang sa household. So, muna jud pinaka importante ang national ID nganong gistrikto pud ni nato kay any mga transaction sa government ro national ID
17: national
0: na
17: masud ato.
1: Pananglitan na wagtang ang iyang ID.
0: Okay. So, wagtang iyang ID.
17: Nanaw ta to na wagtang pag yun.
0: Sa PRN niya. Usahay mo ang godong uban, kung wala'y bili mga doon sa kagamit, kay dili nang laikip. So, muna uban, nangawala. So, unsa may pag, kuha na to, pag-track na to, pag-recover. So, pwede ta, sa ika ng e-gov, na atay application, nga pwede nila i-validate dito, makita, i-verify, makita na ilang kuha ka ng number sa PCN.
17: Mm-mm.
0: But in case, kung dili makita sa e-gov, pwede sila mudol sa atong PSA office, i-validate ang ilang name. So, na siya proseso niya. Dili siya pwedeng mo-validate nga, mamalihog lang ko o i-authorize.
34: So, personal.
0: Kaya dapat personal. Naman siya identification sa mga face recognition.
17: Bitaw. Niya, nakig-coordinate pud mo sa PSA na to ani ma'am, no?
0: Yes, para, regular sir kayo. Naman tayo monthly meeting sa PSA.
17: Okay. Alright. So, thank you mga ito. Mga kasama, hinaot nga, nakahatag migatinawa, no? Nga, kaning about bitaw pud sa national ID pud na to. Ma'am, ma-record laing pangutan na kanusta man sila kaning ato mga bagong beneficiary sa set 14, no? Sa 4-piece. Kanusta man sila sugod makadawat sa ilahang cash grant?
1: Excited na.
0: Yes, excited.
17: Excited na.
0: Excited. Na dyan kayo. Kasi ako may ma-appel o EPS. So, sa atong 10,955, na dyan siya'y duha ka-cut-off, sir. So, ang first nga nakaabot sa first cut-off natin, period 2, mo to ang 8,000 nga household. So, kanis lang makadawat sa period 2 by June. And then, ang katong na sunod nga cut-off nga 2,000, ato sila sa period 3, so na sila sa mga July na ang ilang payment. But as to kanusa joy schedule kay moment jud ang pinaka kanusa schedule magulat lang ta sa ato ang municipal link sila mag-inform kay kaning mga bagong beneficiary ipatawag pa man ni i-orient sila usab i-orient sila about sa program then hatagan sila og ID and pag-process sa land bank kay dili man ka maka-claim og grants kung wala tong card gikan sa land bank.
17: Land bank okay. Ma'am, pwede mangutan na pila pod ang kining madawat. Imagine kay bawo kung usag yung mga pangutan na.
0: So, ang sa education, kung elementary na tayo 300, sa high school na ay 500, and then 750 sa senior high.
1: Per month.
0: Plus, naapat tayo FDS, and then naapod tayo rice subsidy nga 600. So, ang total, sir, sa duha ka month na ay mga 3,000 to 5,000 na ilang madawat.
17: And per kuana, per for example, sa usa ka household, dun ay maingon lang na ito, daghan na tuloy
0: tuloy
17: naman no
0: maximum
17: maximum 3
1: the more interest you send the chances of winning
0: 3 for sa education but naamang tayo gidiscuss ako ganiya nga if one kiddie so maka-add pa to sila tag 350 kung nakay buntis unlimited na siya. Kung naakay 0 to 2, unlimited po na tag 350. So,
1: pero
0: sa
1: kung
0: ang
1: if one KD og 3?
0: Abo, 3 years lang po sila.
17: 3 years po. Okay. Napay uban nga wala maka-appeal sa 4-piece. Unsa uman nila pag-appeal sa moong program? Need ba ni nilang apply yun? O ni unsay buhato nila aron nga ma-appeal? Asa sila mo dool?
0: So, sa ako nangingon ganyan, no, wala application ang ato ang 4-piece or patawid. Magulat lang sila og naay next batch nga enumeration sa ato ang CBMS since si CBMS man ang identify kinsa ang poor households. So mudoo lang sila dito sa ato ang CBMS or the PSA.
17: Okay, thank you kaayo ma'am Marie Corno. Arita ni Sir Kerwin. Okay, napo ni Shayko and napo ni ipahibaw sa ato ang publiko. Sir Kerwin, mayong buntag once again uniya na ay mga 4-piece nga mga monitored children sa una or kaniadto no nga nakahuman ng eskwela na nag-let tap not sure pila ni sila kabuok o kinsa man ni sila. With regards to this, ang CTO nang haros man to sila. Nyo makita kasi yung postings daghang mga kining top notchers gikan sa CTO nga mga beneficiaries pod sa inyong program. So 47 to sila kabuok CTO na but overall sa tibuok Sugbo naman to sa mga 51 I think. So Sir Kerwin, sa balik ta kani mga let up notchers nga beneficiary sa una sa inyong program, pila ni sila o kinsa ni ato ni silang ila-ilahon?
1: So far kay last week raman nigawas ang result sa March 2006 licensure examination for teachers naanatay na record nga lima ka buok actually. Og I think naapa ni madugang later on kay uban ni wala pa siguro na nagpa-inform pero so far natay lima ka buok. Ang usa ni ini rank 1 mismo ha.
17: Rank 1 mismo
1: si Miss Jade Vine Ikot nga taga-Liloan Cebu sa elementary level.
17: Elementary.
1: As napod siya yung mga uban pa mga top 5 sila Jane Mayet Haka from Barili og taga-Barili pod si Jasmine Pason. O si Ninia Nanette Riando gikan sa Danau City, Cebu. Mao ni sila ang mga top notchers sa elementary. Sa secondary level naman, natay top 5 si Bless Marie Absedi, taga Barili pod. So basically na itulo taga Barili, taga Liloan ug taga Danau. O so mao so far ang natay lima ka buok nga mga kaniadtong mga four-piece nga mga estudyante nato nga gitabangan sa programa nga karon nagmalampuson na nga mga passer sa LET ug buhon later on mahimo na silang mga trabahante mga teachers ug buhon mahimong mga taxpayers. So ang ilang nadawat na tax, sila na po garon ang mubayad sa sa gobyerno.
17: Yeah, Sir Kerwin, unsa man ka kinibang, unsa man ni ka importante kaning or sa kagarbo man ni sa DSWD nga ang mga beneficiaries before nag top notcher gyud sa LET or licensure examination for professional teachers.
1: Importante ni kay mao na tong ginatawo ka nag investment ta, ka di ba? Ang ingon pa to ni Ms. Marie Corganiha, ang programa ang tumong niya to send healthy children to school. So tungod sa programa nato kanadtong nag elementary sila, nag high school, gitabangan sa programa og naninguha, nagmalampuson hangtod nagkahuman sila sa ilahang kurso sa college. Ug karon, di ba? Sa pagpaningkamot nila sige pagtuon. Nagtuon gyud sila. Nag-review gyud sila maayo og nagmalampuson nga nahimo mga top notcher. So resulta ni sa atong pag-invest sa programa, di ba? Kay ang ato ang tumuman nga ang tumong is ang sustainability, ang later on nga makahuman sila sa pag-eskwela. Although Kutubrog High School ang madawat nila, so happy gihapon ang DSWD nga nakalampo sila sa ilahang college og karon mga top notchers na sila. So basically sa among record record na monitoring na natay mga 37 ka mga top notchers gikan 2018 hangtod karon dili lang sa LET.
17: Sa bang mga kuan
1: natay civil engineering nga top 1 katong si Rico Rico Ilaw nga taga Alegria Cebu.
17: Grabe no.
1: Napatoy mga taga Naval Marine Engineering, naputay sa mga social work nga naapod sa disability na nagtrabaho.
17: Sir, doon na ba po himuon ang DSWD nga ingnon na itong pasidungog or kining mga nagisgot man ka nga doon na nina worker, no? Kining mga nag-top-notcher o niya, kining doon na ba sila ingnon na lang na itong muhatag mag-opportunity ang DSWD nga i-absorb sila or mga ingon-ana nga mga kuan?
1: Basta mag-apply sila. In fact, ganin na natin yung mga ubang mga top notchers. Last year man siguro, naatay duha or tulo siguro nga nagtrabaho na sa DSWD. Mga LET passer sila. So far, gusto sila mag... Well, siguro nagpaabot sa ilang ranking. So, as long as ganaan sila mag-apply sa DSWD, ni follow sa requirements sa proseso, then yes, we will entertain them and they can work in the SWD. Depende man po kung asa siya ganahan mag-work. Ganahan sila mag-work sa private school or later on, mga public school teachers gini sila sa elementary o high school. Mangita sila item man siguro ang tawag na.
17: Item, magpa-item. Well, mag-wait nga ma-item. So, mao nang
1: magparanking
17: sila. Mao na. At least po, no, nga kuan po, nga kaning na himog ipong part ang DSWD sa ilahang mga triumphs, sa ilang mga successes, sa ilang mga kalampusan, tungod po sa inyong tabang. Kaya di man po na, personal, ikaw po personally, kung nalampos ka, Sir Kerwin, di yun po ka makalimot yun po sa mga tao o mga kinsa patong na nakatabang yun po ni mo.
1: Sa sunod siguro ng higayon, remark ato siguro interviewhon sila bio phone patch na lang.
17: Oh, pwede
1: mga lagyo. Ato lang mga siguro next time episode para ato madungog ang ilang pod mga kaagi mga kining kaagi. Mga nag-top notchers nato sa let.
17: Tinood
1: ato na i-arrange.
17: I-arrange lang na natin sa atong program. Usap po na sa atong atangan, Sir Kerwin. Dagan salamat, Sir Kerwin. At ito ni Ma'am Lea Quintana. Ma'am Lea, good morning.
2: Yes, good morning.
17: Thank you kayo sa oras niya. Ma'am Lea, sa kining mga kalampusan nagpamatuod nga dunay resulta ang 4-piece. Unsay masulti nato sa mga tao nga ang mga ang 4-piece nagsaligrag yun sa programa o gawala naninguha kaning mga comment nga ingon ani.
2: Sige, salamat no sa pangutana. una sa tanan, akong giauhag no ang mga tao nga dunay ingon ana nga kanang panghuna lang mindset nga nagsaligrag yun sa gobyerno ang mga 4-piece. Una sa tanan, kanang ilho nila ang programa. Unsa gyud ning 4-piece program, no? Nga, moingon sila nga nagsaligra ang mga beneficiaries. Kay kung atong, ako lang batbaton, no? Nga, kanang sa giingunan ni Maricor kaganina, ang elementary na ay 300 pesos sa kabata. 500 kung junior high. 700 kung senior high. So ibutang ta ang usa ka pamilya kay tulo ra man gyud ang kanang maximum nga pwede masulod sa programa. Ibutang ta na ay 300, na ay 500, na ay 700. Dugangan pa na natog 600 nga rice subsidy. Okay. Dayon kung kuan sila compliant nga nag-attend sa family development sessions, nag-adto ang ilang mga bata nagpabakuna, kung buntis nagpa-prenatal dito sa sakto gyud nga kanang kuano kanang sa mga clinics or sa mga rural health unit no, sa mga health centers, so naa sila 750. So ato tong tutalon tanan, nikabat lang siya og 2850. Sa tan-aw nimo, kaya sa usa ka pamilya nga magdawat og 2850 unya magsalig, maura nay saligan for the whole month. Mabuhi sila ana. So kana lang akong pangutana no sa mga naminaw karon, mabuhi ba sila sa 2850 tulo ka anak na ibana nay asawa, a family of five. Sa atong panahon karon gani kumpleto na ay sweldo, kinsina, 30 regular workers, mangita pa mangani, mamaligya magani di lang sa opisina no, experience nato namaligya pag mga snacks, mga chichirya, mga unsa diya, mga biscuits, coffee,
17: extra good
2: para na extra income. Unya, people are sweeping no sa statement nga moingon nga ang mga pantawid beneficiaries nagsaligra gyud sa kwarta sa gobyerno. Unya ila dayng

0: whether we like it or not, kung atong susihon, ang mga pantawid beneficiaries indirectly nagbayad og buhis.
1: Mm-hmm.
0: So, kanang siguro ako makuan sa mga tao no, nga ilhon nila ang programa. Unsa ni about? Ya kwintaho nila pila. Sus 2850. Mm-hmm. Digyo ko ka imagine. Kung nag-addo lang sila sa mga areas, makakita ka sa beneficiary mo hilak.
1: Mm-hmm.
0: No mamaligya ang isda. Muingon nga, mao ni among gibuhat, ma'am, nagtara rami, dili mi mabuhi kung kini lang ang among madawat. Di ba? So, farmer.
1: Mm.
0: Nakaadto ba sila sa bukid? Ako nakaadto kog bukid. No?
1: Mm-mm.
0: I saw the farmers. Muingon sila nga, maura gini among kitaon, ma'am. Nya maura po ni among madawat. So, manang dili mi pwede, magpuyuay lang diri, magtanga, maghulat, kanus amo abot ang 4-piece nga subsidy.
1: Mm-mm.
0: So, kana siya ang akong maistorya lang, Mark.
2: Mabitaw.
3: ang cash grant pagin madawat, dili siya kinsinas.
1: Oh.
3: Dili siya kanang inigkatapusan madawat.
1: Every
3: other 2 months siya. Mm. Di ba, ma-record sakto na to?
1: Oh.
3: Every other 2 months. Usay wagan ma-delayed.
1: Oh,
3: so kung magupaabot sila, tumamatay sila in town. Pinaabot ang mga beneficiaries. So basically, pakapinang yun nagpaninkamot ni Mama Agpapa.
1: Oo, oh, maag yun. Oh.
3: Matrabaho yun.
1: Maag yun. Unia, instant tingaling kaning atuan na lang, kinibitaw po uban nga ilahapod na, no? Nga kanang instead nga daghantag kanang nga yaw-yaw, tagaw-taw, magkuha na lang ta, magpasalamat. Oh,
0: yeah.
1: Magpasalamat ta kay
0: nakatabang
1: ta. Unia, natabangan ang ato ang mga kaigsuonan. So, ingon ana na gyud. So, Ma'am Leia, unsa pa laing announcement, mga update nato ug uban pang ipahibaw nato sa publiko.
0: Sa pantawid wala. Bitaw, ang kasagaran karon naghulat sa katong insani sa CRA.
1: Cash relief
0: assistance na yung utana kanusa ang mga TNBS.
2: Dili siya fuel subsidy.
0: Oh, no. Atong i-correct no nga dili fuel subsidy ni
1: kundi
0: cash relief assistance ang programa sa DSWD.
1: So lahi ang fuel subsidy og CRA.
0: Yeah. Yeah, ang CRA is DSWD
1: the fuel subsidy
0: sa LTFRB.
1: LTFRB.
0: Mana ato usa nga klarohon. Unya, naay mga pangutana kanusa na pud ang kanang kun daw release sa ayuda no sa mga TNVS sa mga taxi drivers. Mm-hmm. So kami sa opisina naghulat pa no. Naghulat pa taon sa mga updates.
1: Mm-hmm.
0: Kay lisod po musulti ta nga wag gyud ta kay balon sa nay kanang kuan pa. So nay mga updates unya nga ipaabot gikan sa central office. So amo ra po nang i-share. Kay dili mo na nato itago. So i-share na nato kung unsa ang updates. Unya, isa lang pud nako kapanawagan Mart. Motong giingon bitaw ni RD nga kanang saktong impormasyon. So asa man ka makakuha sa saktong impormasyon if we talk about social welfare and development, social protection.
1: Mm-hmm.
0: So naa gyud na sa mga social media pages sa DSWD, no? Sa lehitimong ahensya nga maghatag sa impormasyon. Busa giawhag na mo ang katawhan nga kung gusto mo mahibalo sa saktong impormasyon kabahin sa mga kalihukan sa DSWD, dinhi sa atong rehiyon, pwede mo subay gyud sa atong Facebook page, no?
1: Mm-hmm.
0: The DSWD Field Office 7 Central Visayas nga Facebook page. Ug ang atong website, pwede sila mo kuan-ana. Ug naapod tay national nga Facebook page ang DSWD Serves, no? Pwede sila mo adto didto kanang kuhaon nilang saktong impormasyon. Kay tinuod man, kanang gidibank yun na sa central office ang katong dako kay picture sa FB nga nang gidala og aircon niya, nang gi-comment din ang mga tao. So inana ka gullible ang atong mga netizens. Usahay mo comment din, uy, may pa sila. Sus 4 piece na lang per me. Nakadawat og aircon.
1: Oh.
0: Pero kung imong tan-aon, it's fake.
1: Oh, so mo nang importante gyud pod Ma'am Leia nga i-verify gyud.
0: Verify
1: gyud ta.
0: AI generated ang photo. So kana yun ana ba na nauso naman na karon, so dapat ang mga tao kanang kuan gyud bitaw ta kanang mutuki.
1: Tinuod.
0: Mutan-aw dili kay unsa ray mabasa basta kay na nahaom sa atong kanang gituhuan, mutuo gyud ay ta.
1: Oo.
0: Sinan kag naay 7,000 ihatag sa imo na 6,000. So ang programa sa DSWD dili ingon ana no. Maghisgot ta.

0: kwarta, mangayo gani kwarta, definitely fake gid na siya.
1: Fake gid niya. Oo. So mo to sa atong mga suking tigpaminaw pod karon nga kung namoy makit-an mo labay na sa inyong mga feed para ma-check nato, para ma-verify nato, i-visit dayon ang Facebook page sa DSWD uban pa nila mga websites or social media platforms aron nga makahibaw pod mo anha man na makit-an mamlaya nga ay fake news man di ay need, di man di ni tinuod, instead nga maka inira pong i-observe dayon nga ala tinuod di nga kuan
0: o
1: share dayon
0: di
1: samot ang fake news diha. Oo. So thank you. Ni katap gyud ang fake news. Anyway, mamlaya, thank you and ya karon taon ya karon taon mga kasama mga idol mo, entertain tag mga comments, mga pangutan na kay ubay-ubay na po ni padangat din ni ato ang mga nagtanaw sa ato ang Facebook Live karon mo. Commercial una taon niya sa mong pagbalik, tubagon ni Sir Kerwin, ni Ma'am Leia o ni Ma'am Record ang iniwahang mga pangutan na mga kasama. Standby, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Atong oras, mga kasama, alas 11:45 na sa buntag.
2: Maayong hapon ka natong tanan. Ako si Mario, ang Project Development Officer sa DSWD7 na na-assign sa inyong lugar. Daghan kayong salamat sa inyong pagtambong sa atong asimbliya karong adlaw. Atong isputan kung unsa man gyud kining Sustainable Livelihood Program. Usa kini ka program sa DSWD na makatabang kaninyo sa pagpalambo sa inyong kahimtang, pinaagi sa paghatag og dugang kahibalo, pagbansay sa katakos aron makabaton og lig-on nga pundasyon sa pagdumala sa inyong malungtaron nga panginabuhian.
3: Kinsa man ang pwedeng mo appeal ani sir? Appeal ba tong mga 4 piece o dili 4 piece?
2: Ay oo kay ma'am. Ang target beneficiaries nato sa SLP mao ang kabus nga pamilya, appeal usab sa prioridad ang mga 4 piece beneficiaries.
4: Maayo jud ay nga nakaari ko kay naka-appeal ko ani bisan pag dili ko 4 piece.
2: Maayo gid sir nga humano nato kining usa og tunga kaadlaw nga asimbliya. Kay inig kahuman, sulatan na dayon nato ang mga porma. Kung kamo kwalipikado, pahibawon kamo pinaagi sa inyong barangay aron sa pagtambong ninyo sa mga training o pagbansay-bansay. Igrupo kamo o maghimo sa inyong project proposals sa inyong napili nga negosyo. Human, magpaabot na lang kamo sa pag-release sa inyong seed capital fund alang sa pagsugod ninyo sa inyong negosyo.
3: Hala, kini, maayo ni. Sige sir, magsugod na ta.
5: Ayo manang sita. Oy, unsa may ato dailan ni? Ni anhigit ko nang kay nakoy nadunggan sa radyo nga nai center ang DSWD nga nagtanya og training sa mga persons with disability. Ang mga dunay kakulian sa pangdungog sama sa bungol, dunay kakulian sa pananaw sama sa buta, halap, dunay kakulian sa pagsulti sama sa nguho, bungi, amang og kanga og uban pang klase sa kakulian sa panglawas sama sa pulyo, kimpang, pungkol, buktot, unano og cerebral palsy.
6: Pwede dai ko anak kay buta man ko.
5: Pwede gid kaayo tonyo.
7: Alang sa dugang kasayuran, mahimong mo bisita sa AVRC 2 sa Camomot Franza Road at Labangon, Cebu City. O tawag sa telepono 261-0001 o 261-8107 o email sa avrcii@cvis.net.ph.
8: Uy, Marie, dako na dyan kayong tindahan, no? Wala bagay mo kaabot sa unum kabuan sukad sa pag-open ninyo. Kusog na dyan kayong tindahan.
9: Kaluoy sa Ginoo, Marie, tinabangay na gid mi sa tanang membro. Ya mo upgrade na unya mi. Puhon na nami tubigan. Gitabangan pod mi pag-ayos sa PDO sa SLP, Marie. Uy!
8: Bitaw, no? Malambuon na kayong tindahan. Ug ang tanang member sa San Jose, Malambuon SLP Association kay mga kugihan sa gid kaayo. Unta kami sad makaingana sad, no?
9: Bitaw, Marie, dako kaayo gikatabang namo ang Sustainable Livelihood Program. Giagak yun minila gikan sa mga training, santod sa monitoring. Muhatag pod og technical assistance namo kung magkalisod mi. Samot na gyud karon kay lima na katuig ang implementasyon sa SLP. Sure na gyud nga makaharong nami sa ubang negosyante sa panahon nga mo-graduate mi sa programa.
8: Maudyod na akong gibasulan nga wa ko ni apil sa asembliya sa una. Pwede pa ba ako maka-appeal ani?
9: Pwede ka mo walk in o mangutana sa Project Development Officer diha sa atong munisipyo. Aron ma-assess ka o makahibaw sa sunod na schedule sa Barangay Assembly.
8: Sige Marie, mabisita ko ugma para maka-appeal na ko ani nindot nga programa sa DSWD nga SLP.
9: Sige Marie, bisita ha!
8: Salamat Marie!
1: Oras mga kasama sa DYHPRM in Cebu, alas 11:49 na sa buntag. Mga kasama, baliktas sa ato ang programa Ikaw o ang DSWD Kauban sa Kabag-uhan. Kauban niya po nato karon sila si Sir Kerwin Macopia, Ma'am Mariko Rote o Ma'am Lea Quintana. O niya, kaganina ato nang nahisgutan ang ilahang mahitungod sa program kung four piece, no? O niya, karon atong i-entertain mga kasama ang inyuhang kining mga pangutana dinhi sa atong Facebook Live. O niya, bisan kinsa latigalay ang pwedeng makatubag sa atong mga bisita karon. Na dinhi unang pangutan na mayong buntag DYHP og DSWD unsay meaning or sabot pasabot sa ODA or ODA. Mm-mm. Kinsay pwedeng maka tubag ani ma'am Arita Guro ni Ma'am Maricor. Oo.
10: So ang meaning sa ODA is on demand application. Mm-mm. So kato na siyang mga walang appeal sa mga programa, especially sa pantawid and also sa walang gutom. But as of now, ang nag-cater pa kay walang gutom
11: program.
10: Ang coordination with the PSA. So sila ang nag-validate karon sa area and then naghatag sila og schedule. Mm-mm. So kung makabalo mo when adto lang ta sa ato ang local government kay dito man ihatag ang schedule kung kanus-an sila adto sa barangay.
1: Mm-mm. Okay, thank you ma'am. Na po din hiya, asa na ang PWD wala man lagi. So siguro ang buot pasabot ani nag-comment ang cash grants or ayuda, oo, assistance, financial assistance alang sa atong mga kaigsunan nga PWD do na batay buot ipasa ihatag nga katinawan. Mm-mm.
0: Sige, basin ang ilang gihuna-huna nga napod sila'y ayuda gikan sa gobyerno sama sa social pension kung maghisgotag older persons. So, wala pa man, no?
1: Sa pagkakaroon.
0: Nang hinautang na yung nanabay na panday ani dito sa mga legislators nato. So, pero ang uban nga mga local government units, nasiligihatag sila mga PWD.
1: Mm-mm.
0: No? Like sa mga senior citizens, naghatag sila. Katong maka-afford nga muhatag ani kung kaya sa ilang budget. Kaya nagdepende man po na. Dili man nato makompare nga minita, may paninga LGU kay naghatag. Kining among LGU wala. Kaya ato pong hunahunaon nga basin ang inyong LGU is unsa nga class, no? Nga LGU.
1: Oo.
0: First class, second class, ana man na. So, basin dili pa kaya sa ilang budget. Pero kung muyon ka kung sa DSWD, naaman tayong mga services. For example, kining atong assistance to individuals in crisis situation.
1: Mm-mm.
0: Kung sila naagyo'y panginahanglan nun, PWD man kaugdili, or labi na gyud kay kanang sa PWD no nag-discuss siya. So pwede man gyud muduol sa atong opisina nga mo avail sa atong service kung unsa ang nadiya sa AX. So medical, no? Medical assistance ginang naa sa atong AX. So pwede gyud sila muduol.
1: Okay, thank you Ma'am Lea. Laing pangutan na nay ayuda para sa habal-habal. Oo. I think murag nakakita ni sila update sa inyuhang kaning pag-release no sa CRA alang sa mga kining ustilas nga at inyuhang galing pagkuan ma'am inyuhang PUJ o PUJ driver sa CRA niya na ipangutan din ni anaa ba daw ayuda para sa mga habal-habal driver. Oo.
11: Sa habal-habal wala pa tay update ani kay katong una nato nga batch mga unsa to siya mga
10: tricycle
11: drivers.
1: Tricycle niya, oh,
11: tapos karon mga
1: PUJ
11: niya. Mm-hmm. Puhon katong mga TNVS. So, kining habal-habal, wala pa tay update kabahin ani kung makadawat ba sila. And I think ang Cebu Provincial Government, naghatag sila sa mga habal-habal driver, pinaagi sa ilahang fuel subsidy ba to ang tawag ato nila? Oo.
1: So, dito naghatag.
11: Magtinabangay lang ta kadilipod ma-accommodate sa tanan.
1: So
11: naa ang LGU, naa ang mga naa ang provincial government nga kung dili man makater sa amoa, sila pod ang nag-counterpart.
1: Mm-mm. Na yun po yung comment ni Sir Kerwin, no, kaganina, gipasabot man nato ang fuel subsidy, mahitungon sa fuel subsidy. Asa man ang fuel subsidy sa delivery riders? O, siguro, ganina ato naman itong gipasabot nga ang
10: sa ila,
1: muhatag sa fuel subsidy ang LTFRB. Oo.
11: Ang disability, katong cash.
1: Oo, katong CRA, oo, bitaw. So, Moni, dini-comment nga sa mga delivery riders. Bitaw, no, kay ang mga kanimang kung mga delivery riders, consider po ning habal-habal drivers, which is usa pa pod sa kanang gipaabot pa pod karon, I believe. Oo, kay kuan niya usa pa ang kaning delivery riders, I think they're working sa so, mga private nga mga kuan, oo. Food, oo, mga ingon ana. So, in short, kanang wala pag sa pagkakaron, dili pa wala pa iingon nga kuan. Inisiyatiba para matabangan nato ang mga delivery riders. Niya laing comment din, good morning sir, ma'am, pwede mag-ask kung sa requirements sa gusto mo apply sa 4-piece kay doon na intawon dili nga single ma'am ugway pangita, so nag-talk siya how to apply sa gini na ito namang ipasabot nga dili mo dili siya application. Sige ma'am, ma-record regarding ani nga question.
10: Okay, so pwede mo madto sa opisina sa local na to, na dito ang ato ang pantawid office, pwede mo mangutan na, pero wala joy application ang ato ang pantawid, no, it's through the CBMS nya naanay naka task na person nga nasa local nga sila mo ay point person ko na may pangutan na about sa CBMS nga validation.
1: Okay ma'am, laing pangutan na, matawag ba ni matawag ba ning 4-piece public kaayo sila walay anak, wala silay pension, pension baron unya ilahang balay, oh, pero wala silay anak, matawag okay ba daw nga? Yes,
10: so
1: ma'am,
10: record. Kung wala kay anak, di jud siya makuan part sa 4-piece kay. Ang ato ang criteria jud sa 4-piece na kay 0 to 18 years old nga bata, then ay nag-eskwela, nya i-monitor na to sa health, and also na apay pregnant women. So sa case sa gingon na walay anak, so di jud siya ma-part. Pwede siya sa other services na to sa program sa DSWD.
1: Oo. Sama itong AIX. Pwede ba? Oo, sa AIX.
0: Senior citizen sila. Pwede sa social pension.
1: Social pension. Okay. Good morning yung tanan, ma'am, sir. Kanang kabahin sa libre sa bill sa kuryente. Kinahanglan ba, Jude? Ang nga grante or grant, ang grante sa 4-piece maoy nakapangan sa pagpataod o kuryente. Oo.
11: Doon lang siguro sila sa ilang mga distribution utilities o mga energy cooperatives alang sa dugang kasayuran kabahin ani kay dito sila ang mas nakabalo sila unsaon pag-apply niini, dito sila mo update sa ilang application form. Na sila mamuhatag sila ilang 4-piece ID pag pamatuod nga mga 4-piece sila. Kaya ang ato ang lifeline rate subsidy pod kinahanglan active pud ka nga pantawid, kay kung ni-graduate na ka, nahawa na ka sa programa, dili na ka maka-avail niini.
1: Okay. Okay, thank you sir. Laing pangutan na, good morning, ask ko unsa ning extended family kay na-appeal mi unya kay college naman ang anak, please.
10: Okay, so extended family. So sa atong programa sa pantawid kay atong treatment is households. So nag-shifting taron from households to family. Kay sa usa ka households na may extended na tulo upat ka family, but karon i-focus na jud nato sa usa ka pamilya. So katuni ang extended family, katuning family nga existing nato na register na sa programa, but ato siyang gihimay-himay kinsa eligible jud within sa households nga usa ka family na lang ni siya. So nag-validation taron, and then ang ato agya pong kitanong ka criteria, dapat na 0 to 18 years old, nag-eskwela ang mga bata, and then nag-monitor sa health. So part gihapon sila sa program sa ato ang pantawid.
1: Okay.
0: So kuan core pwede nga ang household sa una. So kunay tulo ka pamilya, nya ato nang gitan-aw. Pwede pud nga kana sila kung naswak sila sa atong criteria. Pwede nga ang katong tagsa-tagsa ka family, pwede sila masulod.
10: Dili. Sa usa ka households, kung naakay tulo ka family, isa ra ka family atong i-retain. So
0: okay,
10: what will happen sa katong duha ka family nga dili na siya ma-identify? So ato to siyang i-endorse sa LGU kung unsa ilang mahatag pod nga assistance
0: okay
10: para sa iyo.
1: Oh,
10: but naa ni sila 6 months preparation before sila i-out sa ato ang kuan. okay. households.
0: So, may na maklaro.
1: May na maklaro. Oo, oo, oo.
0: Kami man tulo na gid. Buak-buak na.
1: Oo. Okay, so ani pud ta dinhi kay naagi tayo nang basa pud no nga kanang mga kinibang mga concerns tingali yeah, po ni nila, yeah. ma'am, no? Mayngon nga inyuhang four piece beneficiaries diri nagduwa daw tong aids matud pa Sir Kerwin. Oo.
11: Oo.
1: At least matubag pod ang
11: sa
1: concern.
11: Sa akong programa, wala gyud ta nag-awhag anang magpabadlong diha. magsangla og mga ATM
1: mm-mm.
11: or mahimong problema diha sa ilang community og barangay. So giawhag nato ang atong mga four piece kay usually matagbang yun ni sila kan mga pantawid. Sila dayon pa sila dayon ang pasanginlan, sila dayon ang pa clean up drive. Mm-hmm. Oh, sila pa silhigon. Oo, oh. Oh, kay dapat ani daw kuno. So ato siguro kung naamay nakita nga nagpabadlong diha sa inyong komunidad o barangay, badlongon nato.
1: Mm.
11: Or di ka ha, isumbong sa barangay.
1: Oh, as a concerned citizen. No,
11: ato isumbong sa barangay. Or diha sa ato ang mga four-piece city o municipal links nga na-assign diha sa tagsa-tagsa ng mga lungsod.
1: Mm.
11: Aron ma-validate kung tinuod ba mga pantawid to sila o dili. Diba? Mm. Usahay mangod masagol.
1: Oh.
11: O masagol dala sa mga silingan. Mm. Oo. So, kung naamoy mga reklamo, pwede mo duol dito sa ato ang mga four-piece city o municipal operations office. Pwede sa aron mapasabot sila personal.
1: Mm.
11: Ug muhatag sila sa pangalan. Oh. Kaya usahay, basin mahadlok sila nga sila mabalikan.
1: Mm.
11: Sila ang awayon. So pwede mo duol ngadto sa atong mga opisina sa pantawid aron moingon mo kining pamilyahan nagpabadlong or nagunsa ba diha. So aron ma-validate sa ato ang mga beneficiary. So pwede sad mo email sa ato ang regional office fo7@dswd.gov.ph. Pwede sad mo tawag sa atong landline 233-0261 local 17128.
1: Mm.
11: Sa oras sa ting trabaho. Diba? Si manawag din sila gabi.
1: Office hours.
11: Dapat office hours sila mutawag. So, balik ko na ako. Landline is 233-0261 local 17128. So, ang area code ana 032 dire sa Cebu. Pwede sila mo text 0962-540-7011. So giawhag nato ang tanan nga muhatag og kumpleto nga pangalan og lugar kung aduna moy ireklamo nga mga pantawid diha or namoy pangutana sa programa aron masuta nato og maaksyonan dayon nato kay kung anonymous ramang good for example nga ato generalize ba kini mga pantawid mga badlungon nya yeah, walay gihatag nga pangalan.
1: Oh.
11: So lisod kaayo. Sud kaayo na to ma-identify kung kinsa kay usahay manggood ma-generalize manggood siya.
1: Oh, tinuod.
11: So kinahanglan mangayo mi og pangalan og lugar kung kinsa kini aron madali nato nga masuta og maaksyonan sa ato ang mga DSWD staff. Og kung nakita nga nagpabadlong ni sila,
1: mapamatud-an.
11: Mapamatud-an, warningan ni sila.
1: Mm.
11: Pasabton warningan. O kung magbalik-balik na nga nagpabadlong gihapon, pwede gyud silang matangtang sa programa.
1: Okay?
11: Balikan nako, pwede matangtang sa programa kung dili maminaw o nagpabadlong o maayo. Okay? So basin dili siguro ang four piece ang ilahang programa. Lain siguro nga programa ang ilahang gusto. Kaya ang four piece manggo dili magno siya forever.
1: Mm.
11: Dili siya hangtod sa hangtod.
1: Mm.
11: Moabot ang panahon nga ang pamilya nato mo graduate gyud sa programa.
1: Uh-huh.
11: So samtang naamo sa programa ato ang gyud ni amo mahon.
1: Mm.
11: Ug atong gyud maningkamot ta kay after pila ka tuig for example na level 3 na ang inyohang pamilya.
1: Mm.
11: Or wala na mo'y bata nga nag-eskwela diha, mga college na tanan. So muhawa gyud mo sa programa whether you like it or not.
1: Mm-hmm.
11: So wala jay forever sa pantawid.
1: Okay, thank you Sir Kerwin. Follow up ta na diri. Follow up question Sir Ma'am. Single ma'am iyang single mom iyang mga anak gagmay pa. Wala pa nag-eskwela, pwede ba siya maka-apply gyapon sa four piece? Kay luoy sila og kahimtang pero wala pa man nag-oo.
10: So sa amo nang gingon ganyan no, wala application ang four piece. Mas maayo mo duol sila dito sa ato ang local government unit kung basin pa lang naay assistance ka mahatag.
1: So, mm-hmm.
10: Kaya as of now wala pa man tay additional member
1: okay. Sa program. Okay na pwede rin ma'am byudo ang papa pero grade 12 na ang bata. pwede bang ang term nila yun nila no pwede bang mo apply mo apply so ang pasabot siguro ani ato ang kanon pwede bang ma-member oo
10: sige so ang ako din balik ko no kaganyan ingon siya nga extended family no ang ato arang gi-focus dai sa program is ang elementary o high school so kung nag-college na dili na to siya especially pud kung nag 19 years old ka nang grade 12 19 years old naman na sila dili na pud to siya ma-appeal kay 0 to 18 raman ang ato so kung mga ingan nga case pwede jud nato na ma-refer sa other program nato sa sa
1: DSWD. Okay.
10: So, upang punahin siya.
1: Alright. So, thank you kaayo ato ang mga bisita ma'am, Sir Kerwin, Ma'am Maricor, Ma'am Lea. Pero sa di patahingpit nga manamilit, mangayo lang kong mga hinapos ninyo nga mensahe alang sa itong mga kaigsuunan. Okay.
10: So, maayong buntag once again. So, sa katong mga set 40 na ito, nga mga beneficiary, nga wala pa dyan siya official, kay kulang sila og PCN, magwatwat lang taog kanang information sa ato ang mga municipal link ka na diha sa local.
1: Okay. Ma'am Lea, ito ang hinapos nga mensahe sa itong mga kaigsuunang Sugbuanon o sa Tibuok Central Visayas.
0: Sige. Ako lang balikon.
1: Mm-mm.
0: No, kay gakampaign gud mi ani kaning 3TI, tamang tulong sa tamang impormasyon. Mm-hmm. So giawhag nako ang katawhan nga hibal-on o siren kung unsa ang mga insaktong impormasyon kabahin sa programa o serbisyo sa DSWD. Ug bisan pa sa uban ng mga programa sa ubang mga ahensya pero ang 3TI namo sa DSWD mao ginagipanghingusgan namo. Mo na nga bangita ang saktong impormasyon sa among Facebook pages o sa atong mga websites sa DSWD.
1: Okay, thank you Ma'am Lea, Sir Kerwin.
11: Sige, sa sunod na pod at nga nang na pod ninyo sa sunod na Domingo ang line na pod nga topic or line na pod nga programa sa ahensya sa DSWD. So, mag-post lang mi sa ato ang Facebook page kung unsa ay topic. Pero anyway, mo entertain mang gihapon tag mga pangutana, clarification or update kung naay mga current na mga update diha ato lang tubagon pod na or mag-post lang ta. So every tanan sa tanang mga naminaw ron o sa tanang mga nagtanaw sa live stream, pwede mo follow sa ato ang Facebook page DSWD Field Office 7 Central Visayas alang sa mga update o advisories kabahin sa ato mga nagkalain-laing mga programa sa DSWD ug dili mo follow sa mga unofficial Facebook page kay samot na siya makalibog sa katauhan, kay naapon sila ipang post niya, kinsay tinuod na, usay maglibog na ta, kinsay tinuod nga mga balita.
12: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
1: Mga kasama, maugad do, ang ito ang mga bisita, si Sir Kerwin Macopia, Ma'am Marico Rote, o Ma'am Lea Quintana, o kaganina po, ato nakahinabi si DSWD Central Visayas Regional Director Shalane Marie Lucero. Daghan kayong salamat. Unya, mga kasama, mga suking tigpaminaw, mag-uban-uban na po ta, sa sunod Domingo, din hilang sa itong program, ikaw o ang DSWD kauban sa kabag-uhan. So, wa naman tayo igong oras, sa nga na lang, sa kinatibuk ang puwersa sa DYHP RMN Cebu, among station manager kasama ang attorney Rofil Fernandez Banyok, amo ang news director Ma'am Radjuman Aida de la Cruz Tampos ug sa atong regular anchor ning program Radjuman Benji Tanghian. Ako usab inyong ubos nga alagad sa kahanginan Radjuman Remart Pugoy nya kauban ako sa Pikaslawak si kasamang Kisus Menya. Dagang salamat mga kasama ug hangtod na pod sa sunod Domingo maguban-uban ta din hilang sa ikaw ug ang DSWD kauban sa kabag-uhan. Atong oras, alas 12:07 na sa udto.
12: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. One.
13: Rajboy Nationwide!
14: Ahoy!
13: kidney care time.
14: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihi bisang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
15: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
18: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
19: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
20: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
21: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
22: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
23: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
24: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
25: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton ug adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ahoy! Kidney care time!
26: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
27: Your bill, sir.
28: What? 14,000 pesos for dinner?
27: 1,400 only, sir.
29: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
27: Your bill, sir.
28: Order for more. Dessert?
29: EO. Love your eyes.
30: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
31: Ganyan ang Pinoy!
32: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
33: Be MX-traordinary with MX3.
13: Ahoy! Kidney care time!
34: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
35: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
36: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
37: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Nay, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta!
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
9: Unsa ang ambisyon ni mo?
10: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate tampon is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
3: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
4: Tusiran Forte.
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it.
8: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
10: Rexidol Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
14: When you love, you caress.
15: Happy Fiesta!
16: Kinahanglan, extra ang anda.
15: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Naana mga bisita? Gadget lang!
17: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
20: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
21: Kargado.
22: MaxVit Kargado.
5: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
23: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
24: DYHP RMN Cebu, the official number one.
25: Radyo mo nationwide.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Akoy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexino Forte.
6: Mas paspas, banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy fiesta!
10: Kinahanglan, extra nganda.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana mga bisita? Kajut lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
15: Mga ka-beefy, handa na ba kayo sa pinaka-bonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
3: Akoy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexino Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy fiesta!
10: Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab Quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
14: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
17: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang anda.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang ilan ni mong alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
14: Unsa ang ambisyon ni mo?
15: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one.
2: Radyo mo nationwide.

0: Kuya Paul ug ang suliran sa gugma.
1: Okay, mga ito yung mga pinilig ni Gunonig Awit, no? Akong ipabati ninyo, suod nini nga itong sa katak ng tulumanon na nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samara. Tungod kay ikaw, biktima man sa kapakyasan sa gugma.
0: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma.
1: Tungod kay itong mga awitan, no? Pabuhi pagbalik sa inyong tagsatagsak ka mga kagahapon. Pero wala naman tayo oras, no? O, extra na ta. O, tapos na ta. Nining atong duluman, no? Pero makalaglaag na ta dali sa Gyungan City. Kita tayo mga gwapa dali. Bueno, sakay ini awit ni Jose Marichan o ni Victor Wood ba di ay, no? For the good time. Ay, kung sorry ini ba na to, ah. District na to mga piniligunig awit. Kaya ako nang ipahaon sa among kauban. Siwi kasama Binge Tangian. Iusaho na ang iyang kasing-kasing. Sa kasing-kasing usap o sa kabinuhan. Sa iyan ang napusuan, iyang napangga nagmaayo. Amo na iyang ubanan sa tibuok niya ang kinabuhi. At Man's Happy Wedding Tomorrow. Kasamang Binge Tangian. Ang awit ni Jose Marichan of Regent Velasquez. We have some sa mga naginugmahay pa niya hangtod nga roon. Ang bingi ang inyong isigagugma. Aron kini mas mulambo pa pag-ayo. Mamimiss na sad ta mo. Mamimiss na sad ninyo ang inyong Kuya Paul. Until next Sunday.

0: ginaingon nga dili tanan gugma mapalit og sapi.
1: Pite!
0: Labaw na dili tanan gugma matabunan sa bahandi.
1: Paksit!
0: Aron lang kini ang kunon og panagiyahon.
1: Paksit!
0: Kini musibaw gyud og iyang pangitaon ang matuod nga nilalang. Kamoy batuod niyang gipangga o gimahal na wa maginalbugti sa sapi o bahandi.
1: Sana tana.
0: Kaya ang matuod niya love, land of sorrow, ocean of tears, valley of death, end of life. Busa, ayaw pagaduwa-duwa ayang gugma, aron way kasing-kasing niya magdugo kay nasamad.

0: DYHB RNN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa Tibuok, Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
3: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
2: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
3: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
4: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
2: Oh, ani mo, pretty? Ay, kalimti!
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab Quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rumag-uri ng sakit.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot na!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
14: X. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
1: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
15: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
16: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
15: O libre pa agyod ang senior high school sa ACT.
16: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
15: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti!
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot na!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
17: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
18: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
19: Ako po. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
17: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
18: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
19: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
17: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
19: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
20: DYHB RMN Cebu, the official number one.
21: Radyo mo nationwide.
0: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
21: Red Horse Beer Inuman Whistle.
22: Kung swak sa pulsa, swak ang kalibay.
21: Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
24: Ahoy! Kidney care time!
25: Ako si Tere Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
26: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
27: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
28: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural, at original. Dito ako believe.
29: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
31: Protection?
32: Yaku!
31: With 8 billion live LCS?
32: Yaku!
31: That may reach the intestines alive!
32: Yaku!
31: Helps improve digestion and boost immunity!
32: Yaku!
31: With proper diet and exercise?
32: Yaku!
31: Kaya panalo ka dyan!
33: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na di pwede stomach pain meds ang tumaroon. Pagremel-S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Gremel-S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bye.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
4: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
3: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
4: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
5: O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
3: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti!
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita?
6: Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
13: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
13: Vitamin D complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
15: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: DYHB RNN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og ni agi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaulin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural at orihinal.
4: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bag

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
1: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Ako eh, nabugat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
11: Rexino Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X. This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
14: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: jolly apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Nay, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere!
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Red Horse Beer inuman whistle. Kung swak sa pulsa, swak ang kalibay. Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayon na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
14: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
18: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB-252384 Series of 2026.
19: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Karun, atong madungog ning istasyon RMN Cebu 612 DYHP ang Santos nga misa nga tuwa manukad sa Basilica del Santo Niño.

0: Joy Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang.
3: Pangon na ta. Mag-shift na ko. Future.

0: hapon ko.
1: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Puyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee. That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulatan na mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural at orihinal.
12: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. Maay na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawad-an sa balay nining Sulmiox Advance naagid kanunay sa atong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
13: Ako eh, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
15: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Happy fiesta!
20: Kinahanglan, extra ang handa.
19: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
20: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
21: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
20: Wow! Mas maayo pa?
21: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
20: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
22: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humbaado, wakadere...
21: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
19: Happy Fiesta!
20: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
22: Naana ang mga bisita? Kadyot
21: lang! Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan nimong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
20: Wow! Mas maayo pa?
21: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
20: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
22: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humbaado, wakadere...
21: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa Tibuok, Pilipinas, alas 3:42.

0: Now, unya, og dili na gid magkasinabot, attorney, unsa may buhaton na mo? Ako, kapangasaw, uno naman kong lain. Ang ako asab nga asawa, na anak po laing gi, sikit-sikit, unsao man namoron. Doon na mga remedyo ang ato ang balaod. Pwede ipa-annul ang inyong kaminyon o musod sa mga grounds. Pwede ipadeklarar nga void o musod ang mga grounds. Pwede nga ipadeklarar nga nullity or null and void ang inyong kaminyon on the basis of psychological incapacity. Depende na og asa dapita nga mga basihan musod ang pagpabugto sa inyuhang kaminyon. Now, di pwede attorney, nagsabot naman gani mi ato bangas kapitan, nagpinirmahay na mi dito. Di harabas baryo, common ka na nga mga ingon-anang sitwasyon. Si Mrs. o si Mr. nagatubang kang kapitan, kap, magbuwag na mi. Magpinirmahay mi og papel kap. Pirma din sila papel. Ako si Tal Pulano. Bana ni Tal Pulana. Ako ni Uyon. Nga magbuwag na mi ni Tal Pulana. Kay dili na mi magkasinabot. Og kami nagsabot nga wa na hilabtanay. Ako pwede nang mangitag laing babae. Si Tal Pulana pwede nang mangita og laing laki. Or i-joint nila, ilahang kasabutan. Kami si Tal Pulano og Tal Pulana magtiayon. Pulos hingkod ang panuigon. Taga Barangay Kontaratoy. Oh, asang lugar ah? Oh, nagkasinabot ning mga musunod nga kami magbuwag na sa among pagkamagtiayon. Kay wa nami nagkagustuhay sa usag-usa. Nga si Tal Pulano pwede na nga mangita og laing babay. Og si Tal Pulana pwede nang mangita og laing laki. Nga si Tal Pulano pwede nang maminyo pag-usab og laing babay. Og si Tal Pulana pwede nang maminyo pag-usab og laing laki. Nagpinirmahay sila. Unya, nipirma sab ang kapitan. Ningon na yung kapitan, maumanay na inyong gusto, sige, buwag na mo. Ikaw Tal Pulano pang chicks na. Ikaw, Tal Pulana, pwede ka na mangita po og laing uyab. Pwede ba na? Di na pwede. Nga naman, makabugto sa kaminyoon ang kurtira. Oh, natural. Doon ay mga gitawag og natural consequence nga mabugto ang kaminyoon. Unsa man na? Ang kamatayon. Mao nag-ingon, till death do us part. But, og buhi pagarin ang parties, di pwede magbutbuot ramo. Mananghit pa mong atos korte, Your Honor, magbuwag na mi. Your Honor, among ipaanular among kaminyoon. Kay wa na may nagkasinabot. Kinahanglan pag-approval sa judge, sa dili pa mo maminyo pag-usab. Nga naman, ang Article 1 sa Family Code, niingon, ang kaminyoon, special contract of permanent union. Pastilan ding hitabo akasama ni store. Permanent union. Permanente na. Mauna, excited kayo ang uban nga musud. Maunay, gitawag o prisuhan nga di na yun ka makaiskapo. Excited ang uban nga musod sa prisuhan sa kaminyoon. Oh, kana na ang metapor lang na ha. Kanang prisuhan, buti pasabot ba? Hugot ng gusbakos. Kana bitaw mamay ta? Kasamang nistor, pagpamay ni mo? Or sa dihang ni sukna na ka ni nanay o tatay, nay, tay, magminyo na unta ko. Ready na makadong, tor? Ready na kunay. Andam na ka. Andam na kunay. Daan na yan diha. 5 kabuok baboy, 3 kabuok baka, 1 kabuok kabaw, para hikay na mo sa among kasal. Ako kinang ipangandaman nay, ugtay. Oh, o unya, imbitado ra ako ang mga ilado nga mga sponsor. Usas ako ang ilado kay nga sponsor nay ug tay si Sir Binji Tanghian.
1: Amo pa? Ako yawag mo rin mo, anak, ug sponsor.
0: Kinsa pa? Si Sir Josipus Kihano.
1: Kuya ko man anak, imong sponsor. Kinsa pa gid anak?
0: Aw, kinsa pa? Si Madam Marisa Abadis.
1: Uy, kuya wag mga sponsor na akong, mga, akong anak. Uy, unya, doktor, ready na yun ka?
0: Ready na yun ko na eh. Kami niyo una kayo ko.
1: Bantay ha? Umusod na baka kami niyo on. Hinugtanay bias bakos.
0: Mauna ang panultihon sa atong ginikanan. Dayon, ang babae na pod, ang wananghid ngadto sa ginikanan, ma, pa, sinistor ba, mamahira ba?
1: Ha, ma ba? Huwag man ka magsulti anak? O yabda emong nistor?
0: Oo, kamo lang isikrit kay masuko niya mo.
1: O kakalit ba ni anak? Karos ka man mamais nistor?
0: Karoon ko nung Domingo.
1: Ma o ba? O sige. Unya naghigugmaay mo anang nistor.
0: Uma. Kahigugmaay gud mi.
1: Andam na ka. Uy, bantay ha. So hituhag yun. Ugmayo ang batasan anang tawhana. Kay kanarabang mga laki. Hibaw ka anak. Magtago-tago kanas ilahang batasan. Naalay tatay ni mo. So sporting tago-tagos batasan anak. Pagkaminyo nako, di anak ko. Nahibaw eh. Pagkapalahubog. Pagkasugarol. Ha? Sa dihang nanguyab pa nako, nagtago-tago og mais bisyo. So ito ha, nagmais nistor ha.
0: Unay, uy, so ito na kay kuana niya.
1: O sige, mao magkana. Ala, sige, ato nawaton ang pagpamay anang nistor.
0: Inunay ka ni mama o papa nga, anak, sigurado ka.
1: Wa na rabay gawasay. Igsuod ni mo, anak. Mauna na ha. Aw, unay, uy, kay love kay nakos nistor.
0: Kana na ang panultihon, nga lisod kayong igawas na. Naana sa ato ang family code, nga ang marriage is a special contract of permanent union. Oh. Mauna nga sa pagkakaroon, wa pagyuntay, divorce. Doon ay pamaagi, nga mabugto ang kaminyoon apan daghan kay mga grounds. Og lakton nga pagkasulti, dako sa gasto. O kay mahalon maning kaso ang annulment og nullity of marriage. Daghang kay kang gastuhan. Mugasto pa ka sa abogado, mugasto pa ka sa pagpublish sa newspaper, mugasto pa ka og psychologist og uban pa. Ha? Og di pa gyud masiguro. Og i-grant ang imuhang kaso nga ipaanular ang kaminyoon. Mo sa ang file gani og kaso nga annulment or nullity of marriage kinahanglan mo sudyod ang mga grounds. Otherwise, i-dismiss ka na sa korte. Ha? So ang ato na hisgutan para nis mga nagminyo or magminyo pa nga ang mo-govern ang family code. Atong timan-an ang ato ang family code mga kasama. Panahon ni kanhi Presidente Corazon Aquino. Oh. Panahon pa ni kanhi Presidente Corazon Aquino ang ato ang family code. Unya napirmahan kini ni kanhi Presidente Corazon Aquino ni adtong July 6, 1987. Og ningon ang balaod, 1 year after pagkumplito sa publication, mo ipikto ang family code. To simplify, mga 1988 na ni sugod og effect ang family code. Before 1998, ang mo-govern sa inyong kaminyoon ang new civil code. Mauna, mga batanon pa kayo sa una ang magminyo kasama ang nistor. Karon, ang legal capacity sa magminyo, labing minus, 18 ang edad. Okay. Kana lang una. Sa atong pagbalik, mutubag ko sa inyo ha mga legal questions. Ipunbok ang ato ang hotline, ang PLDT area code 032-256-1916. Ang Globe Line 0917-124-6459. 0917-124-6459. Mubalik ta, karong tataod, unya ka na sa inyo ha mga pangutana din ha sa official nga Facebook page sa DYHP. Ako anang tubagon sab karong tataod ha. I-search lang ang official nga Facebook page sa DYHP, all capital letters, DYHP RMN Cebu. Inyo ha na palihog nga i-share, i-like, i-follow, tanan nato nga mga programs aron mapalaptan pa nato ang ato ang serbisyo publiko diha ninyo. Okay, shout out daan ngadto kang Winsie Lumapas, Carmila Viluso, Alimasin Norberto og Josephine Albarasin. Sige. Balik ko alas 4:10 akong tumagon inyong mga pangutana legal human sa mga commercials.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Hindi smooth ang singing? Parang buhaghag na hair. Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
1: slays and sways like silk
0: with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Wala kay sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kay sa sandwich ko. Yummy na chicken.
9: Wala kay sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
8: Lady's Choice Chicken Spread.
9: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
8: Patikim! Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6. Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
7: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
10: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: At first, I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Oras mga kasama, alas 4.12. Okay, padayon ta sa to ang tulumanon hangtod ta alas 5 ron sa hapon. Pwede na mong mo tawag sa to ang hotline 2561916 ang area code 032 samtang ang globe line 0917-124-6459. Ato dahil patalinghugan kini mga legal questions ninyo. Kutob lang gyud sa ato ang madaog tubag. Okay, arita sa una na to nga cooler karon atong kaminawon og unsay pangutana. Unya ka ng inyo hasab nga mga pangutana sa online karong tutaod. Ako anang hatagag pagtagad. Arita sa 0917-124-6459. Mayong hapon.
2: Mayong hapon, Attorney Wayne.
1: Mayong hapon, sir. Kinsa man ni?
2: Ay, salamatan. Kaya ikaw kita ni. Nainuwa ko. Kaya hindi ko kayo masinting. Tagabuhol ko, Attorney. Bunbunon, President Garcia.
1: Yes, sir. O sa ito, kalagad, sir.
2: Kaling kuwan on ta, Attorney. Kaling magpatambag on ta ko ni Mugingal. Aning gamay na mong yuta. Bagay mo rin tamok man. Kanang samukan man, eh.
1: Oh, o sa may problema.
2: Kuwan, Attorney, ba? Kanang, kanin siya, Attorney, gantal-hantal ni sa una buhay pang among apuan o inahan, 1950 pa. O niya, dayon, Attorney, pinanggi pa survey 1981 pag-abot sa kadastral. Nga, muna ni among gi kolator ni ganang among gi buhisan karon nya wak po man nila mo makuan lagi makuntitulo na nirecord anin sa kadiha sa among lungsod. Unya na may igagawa na mo ba nga imutuo o ganang mamantay ni tawag o extrajudicial partition doon ni hantal-hantal ator ni tingali. Nagpasurdi sila, Attorney, nga mutbuot ba, Attorney, ba? Gibadhal siya ang istorya, dako puno ang bahay sa kong mama. Unya, akong ginan nga, o dako mang galing bahay sa kong mama, huwaan sa maong suka ng purma, Attorney, nga naiagianan. Karon kay, wa man magkasinab ka na ba, marangkuhan, di, ako lang, wa lang ni, ya, karon. Tanong bago, Attorney, huwag masagkapatitulo, Attorney, hindi masagkapatitulo. Simbalik sila, Attorney, tingkwa na saan nga, utro ko na sa bahin, sila na yung gasto. Yung ako ang aning pangutana, Attorney, bagay ka nagdeklarasyon na ba ng among, sa aning among yuta, pangutana ang tago, mausap ba niya sa Attorney, nga na naman ni recall sa survey sa ona?
1: Unsa man na, kana mga ni-claim ana appeal ba nas mga iridiro?
2: Oo, tanang ay mangigagaw lang ko isuon sa kong inahan.
1: Appeal nas mga iridiro labing maayo magpinirmahay gyud mo og extrajudicial settlement of estate aron mawa ang samok ang epekto ana tungod kay mukamin man ang ubang mga iridiro ma i-resorbe gina ninyo.
2: Irisurbe, no?
1: Kay, o dili, gani mo magkasinabot, magkurte man good mo?
2: O, maulagi, maningang ikuan ako ba nga, o, mga tanan sa kong legal, kadi mas lamang to, o, legal lagi, kung, pwede ba, usbon, Attorney, nga na may record na dito sa kuan? Mausap ba, Attorney?
1: Mausap ba na siya, kay kanang mga bagong testamento i-submit man as abogado sa mga tuskurte o niya kanang mga bagong testamento ng inyong pirmahan sama ng bagong survey, bagong extrajudicial settlement i-submit man na sa BIR o sa Registry of Deeds nga mo'y basihan para naana mo'y tagatag sa gyud ka portion sa inyong yuta kaysa pagkakaroon god o ang inyong basihan katong inyong karaan nga ang tudlo o katong karaan ng survey, magkagubot man mo.
2: Malagi, mabita, Tony, mabita ako lagi. May akong gikuan ako nga. Kung mahimong usbon, magsabot ni.
1: Magsabot mo.
2: Deklarasyon na ang among pasamong papel. Kaling among deklarasyon na ito, pwede ako, okay rin ang deklarasyon nga kami magsinabtanay. Pwede ra usbon?
1: Pwede man. Unsa man na kanang nga tax declaration sa inyo panang apuhan?
2: Palit, oh, sa mga apuhan, attorney.
1: Okay. O, wa din, dili din na matituluhan siya?
2: Wa pa ni mapatituloy, oh.
1: Pero kanang yuta, pwedeng matituluhan?
2: Pwede, tingali, attorney. Kaya ni apo, kami may nagbuhis, ani, binangisan rin na mo, naman na sa puan.
1: Oo, o pwede nang patituluhan po, hon, human mo lusot ang tax declaration ninyo matag-usa, patay tuli na ninyo, ha?
2: Ah, batay ito lang kanang barugan ang lain na tuloy kanang kung sa kung ano sa amo lang yung pangapuhangan.
1: Dili, inyo na ngalan. Ayaw mo.
2: Ah, sa kanyang okay. Bahen.
1: Mas maayag yun na nga ang matag tax declaration ninyo o ang matag title, matag share sa inyo na ngalan.
2: Sa mga isigyan din kanan kay sa amo pa ni apuhan.
1: Hmm.
2: Pero maulang lagi, ang ako na kung ang bitaw ito ni, ang among gisunod, ano ba, kay iantal-antal niya sa mong inahan, naan naman ni, naan mga muhon, naanong ganyan mga muhon?
1: Ang dipindi man ko na sa sabot, the fact na doon ay agrabyado, anak, pindi niyo na ninyo sabutan. Wa man na magpasabot nga equal sharing yun. Dipindi na sabot ninyo. Kay doon na mga panahon nga ang rediro, mas gamay ang iya, mas dako ang pikas, o dipindi, doon ay panalitan ron, doon ay portion ng yuta, nga dili ra sikbit maotoy share sa pikas iridero then ang para pwede pud i-wave na to ang i-wave na si iridero ang iyahang share sa laing yuta depende ra gyud sa inyong bahin inyong pagkasabot kay basta dili lang mo magkagubot nya magkauyon lang mo mahimo nga ang usa dako mahimo ang usa gamay.
2: Oh, kana mo lang ning itabot mo to pero di man kay ningang gamay dako ang ako
1: ana mo na nga ang mahimo na nga og magkaoyon mo kad kamo mga erdiro tanan ang kadtong karaan nga mohon mao na lang to sundon pwede ra pud na.
2: Oh, lagi man ang mi ona ko attorney ba nga ay mo ingo man sila ang kanang igagaw na ko nga napasugod-sugod sa unang sila mo gasto otro hon ra ko sang giinan ba og otro hon mo gasto mo kasi nang hagad man sa mo gasto katong daan nga kasabutan sa una. Diba mahimong atong usbon? Gamay ra magdiferensya good.
1: Oh, mao lagi na sabutan ginanyog tarong. Kay og magkasinabot mo nga katong karaan nga bahin ninyo, mao na to. Wa'y problema.
2: Mao lagi. Mao lang gi kuan ginakto ni banga. Aron di mi magkakuan.
1: Mm.
2: Kay lisod kayo hapit mi magpatay aning gamay ra gani atong ni oy 17,000 square meter ni kapin nag nga ang ako lang gi kuan ni go atong ni banga. Na alam mo sabi sa mong ganang mo nang gikuanan mo lang yung kung pwede usbo na to magkasabot ha usbo na to
1: pwede
2: pero
1: kung
2: gano'n nga pwede nga di na nila usbo kay mo gasto pa ta nga itong igasto ato lang ipatitulo ano di man mo on
1: pwede rapod na depende rin sa inyong sabot
2: lagi ato rin ating
1: kaya ang abogado igor man ang muhimo og testamento ugon sa inyong kasabutan. Pero ipasukod og siguro kay aron ma-identify sa abogado ang actual nga area sa matag iridero.
2: Iridero. Pero og magkasabot mi attorney nga ibalik na ikaw na sa lugar kanang sa una ba?
1: Oo, problema na og magkasinabot lang. Pero i-resurve ginninyo na labing maayo.
2: Amo man lang gusto ba i-resurve unya? Ako na gyud og resurbe ni. Ibalik na gyud ilang ipangawa ra man lang sila ilar bang ipangawa mga moon attorney nga tong pagserbisurbe nila.
1: Og tinud-on na di bay na pwede nga mo di social glangkat sa mohon. Kay
2: mao lagi may ngin ako nila ba ang kaning unta ilang karong gibuhat attorney og kato pang gayon na nga ilang pagserbisurbe sa una og gilin ani pa unta. Iyon sa may magkagubot.
1: O sige, magsabot lang mo og tarong, labing maayo, doon ay mo patunga ninyo din ha, nga mo tahod po sila, aron di mo magkagubot. Kay kanang problema, Gus, kabtangan, dugay kayo nang trabahoon nga tos kunti.
2: Oy, mabita lang yung nga ito ni nga, kung pa na mamigagaw, di ba? Kali sa bang kaayo, good nga, karon, magasto sila dako ron, sila mag-resurbe. Yung ako ang taan nila ba, kay aron di sila kagasto, naa naman eh,
1: Maulagi. Sabutin ninyo na. Depende rin sa inyo ang sabot, ha?
2: Oo, sige. Sakto, okay lagi. Ako magigisto na ko na lagi. Makuha rin ba sa lagi ka ng surveyor na lagi? Wala akong ipangutana na po, Tony. Kaya mura ko mahasol ito, Tony. Kaya akong mama, nagbata man dyan ko diri as amu nga. Ito lang sa mama sa inani. Kaya sila, huwag mo gusto mag-away sa unang panahon. Good, sila naman, ang mga anak naman mo ay kanang Mura bang ako kung argabyado ba? Ya, meron bang tagpuan na tunay? Ako lang instrument din mo tunay. Kanang, di ba may ganang puruso-so nga kanang kuan? Ako bang makaingong bitaw kuan eh, di man tako mo instrument ni mo kuan ta? Mura bang sila argabyado nga, di man tako sila mo puruso-so nga kuan?
1: Ah, maulagi. Labing maayos, sad, no? Mas maayos siguro, personal niya mo sab nga mo patambag og abogado dihas Bohol. Aron naa mo'y ideya kay ang atorong legal opinion, atong legal advice nimo base ra masimong istorya, wa pa man ko kakita og unsay mga papel ninyo god.
2: Oh, deklarasyon ni attorney.
1: Labing maayo makita na personal sa abogado kanang gihawiran ninyong mga dokumento.
2: Deklarasyon ni sa una sa mora man ni among gigunitan attorney nga. Deklarasyon sa palit, yung ipatinalit mo sa mga puwaning nyo sa adari, ah. Ya, kanang, murag mao naman tayo na akong pangutahan na attorney, kanang, dakagay, sir.
1: Sige, sir.
2: Wako kalimot yung tingog ako, di paminawan ko ninyo ang rupil, ay nga, karon, wala ko ka paminaw ninyo, kay nanapos Bohol.
1: Sige, sir.
2: Kanam ko sa taglinsan ko.
1: Ah, okay.
2: Ako atawa.
1: Ah, okay. Salamat sir ha, thank you kayo.
2: Sige, salamat kayo. Og napagani ko ikanang kon, pwede ko makabalik og tawag nimo?
1: Sige, pwede ra sir. Okay, thank you kayo ha.
2: Inarong ka pangurasa kanang kon.
1: Pwede ra ha.
2: Sige, okay. Daghan, kay nga salamat ta. Murag na ko na kung lugan nga nana day.
1: Thank you so much ha. Okay.
2: Sige, salamat din kay salamat. Sige,
1: okay, pwede salamat. Oras alas 4:24 bakante duha ka linya to 5619116 og 0917-124-6459 para sa inyo mga legal questions. Free ni ato ang legal consultation on air. So og duna mo mga pangutana, ato dai nang tubagon kana og madana tug tubag ha. Shout out ngadto kang Bruno Labuk, Ramon Villaber, Richie Sasida Camilio, Josephine Albarasin, Almasin Norberto, Carmila Veloso, Wenze Lumapas, okay, si Alin Tapik, og si Idiwao GMA, Idiwao GMA, or Idiwao Jima. Okay, thank you so much ha, sa pagsunod ninyo sa ato ang program. Daghang mga problema sa ato ang kinabuhi nga dili na to kalikayan nga atong i-apply ang balaod. Maubitaw nga doon na tayo balaod. Aron may kalinaw. Aron may kahapsay. So ato ang i-apply ang balaod sa makatarunganon nga pamaagi. So og madapa na ninyong sabot-sabot nga kamura kanang inyong problema, sabot-sabuti na. Labi na yung mga problema siyuta. Kaya kumun yung kaning problema sa mga eridero. Sabot-sabuti ninyo. Kay ang inyuhang sabot-sabot, tahuron po nas abogado, basta di lang supak sa balaod. Di mo magkasinabot sa binahinay siyuta at tugin mo skorte. Ha? O niya, o dili magkasinabot nga to skorte, maabot pa nag 30 katuig ng kinasuhay sa inyuhang yuta, o di mo magkasinabot, ana. Kay natural, agrabyado ang pikas, moapilar pa. Panalitan magsugod ang kaso diri sa Regional Trial Court og agrabyado ang pikas ikahuman moapilar ngadto sa Court of Appeals. Agrabyado ang pikas sa desisyon sa Court of Appeals moapilar ngadto sa Supreme Court. Unya igabot na ngadto sa Supreme Court og unsa desisyon sa Supreme Court, pangitaan pud na og remedyo sa mga adverse parties, mahimong ibalik na pud diri sa lower court pagkadugaya. So, mada ka na o sabot-sabot ka ng inyong problema, butang sabot-sabotin ninyo na, kamo mga eredero. Kaya mauna'y pinakadali o pinakamalinaon sa mga pamaagi. No? Pero tahuro ninyo na o unsa inyuhang sabot. Dili kay magsabot na mo o niya magbagulbol na ikahuman. Ha? Magsabot ka nagtarong nga mauna dapita ang inyuhang bahin, mauna ang share, dihadapita, kinahanglan tahuron ginaan ninyo, kay kanang inyuhang panagsabot, balaod mana sa parties. Kanabang inyuhang panagsabot ba? O kasa dapita ang inyuhang share, unsa kadako ang inyuhang share, balaod na ninyo nga mga eredero, mutahod ang balaod ana, mutahod ang abogado. Mahuman nagsukod sa juridic engineer, himuan na yan na sa abogado o testamento. extrajudicial settlement of estate or extrajudicial partition of parcel of land kon yuta bagyod ang game. Bahin. So, ana, mo inyohang buhaton, ha? Oras, alas 4:27, mga kasama, naghisgot kita o balaod sa kaminyoon. Kaya maon mani atong tema karong hapon na, although mo entertain punta o uban nga mga legal nga problema, kana og doon na mo'y mga pangutana, ha? Now, ato na itong nahisgutan ang definition sa marriage. Nga kinini ang kaminyoon, permanente kining panaghiusa, tali sa babay o lalaki. Og ang legal capacity sa contracting parties suma pa sa family code kinahanglan 18 anyos ang legal capacity naron 18 years old niadto sa wa pa ni epekto ang family code under act number 3613 nga ni epekto December 4, 1929. Kaya ang family code ni Epekto 1988 naman, panahon ni kanhi Presidente Corazon Aquino. Bata pa kayo sa una kasamang Nestor Amagminyo. Ha? Ang legal capacity ni Adto sa Magminyo, sa laki, 16. Ang sa babae kasamang Nestor, 14. Mausap tong panahon na good nga. Uso pa ni Adto ang baili. Oh, labi na nga tos bukid, mag-angat ang fista, doon ay mga baili, nga pagahimuon, sayo kayo mga minyo, ang mga batanon ni Adto. Ang edad, 16, pwede na sa laki. O ang babae, 14, pwede na nga magminyo. Karon, gipatasan ang legal capacity of the contracting parties under family code. Kinahanglan, 18 yung edad. Ha? 18 labing minus ang edad sa babae o sa lalaki. Pero para ganin ako, kanang magminyo kasamang Nestor, 18 pa, bata pa kayo na. Ha? Bata pa kayo. May gatas pa ang baana. O sa mga kunong gatasa, Bear Brand. Disiutso pa edad. Magminyo na. Uy, kagidlay kita anak. Ha? Kay kanang mga idara kasama ni Nestor, 18. Ang naandan anak, wala pa na'y permanenteng trabaho. Magsalig pa na ni mama o papa. Oh, di pa ba sakto ang kabuot? Para nako, personal lang nako nga opinion, labing maayo patasan ang legal capacity sa magminyo. Ha? Patasan sa babay, pwede nga himuon nga 23. Sa laki, pwede nga himuon nga 25. Di po pwede sa kasama ni Nestor, oy, nga ang sa lalaki, 55, niya sa babay, 50. Mga wanggits na sila anak o magminyo. Kana igo-igo na, nga pangidaron, 23 sa babay, 25 sa laki. At least, posible nga naananay mga trabaho o kana mga idara. Niadto, sawa pa ang family code, mga bata pagyod kayo, pwede nang magminyo. Kaya ang mga batanon sab niadto, kugihan man. Oh, ang lalaki, kugihan nga manguma. Ang babae, kugihan sab nga mo abag sa pagpanguma, sa bana. Karon ang mga batanon, di naman ganahang manguma. Ha? Tungod ka na po yung mga kompanya nga ilahang kasudlan og trabaho. Now, niadto siguro, pwede ra, bata pa kayo, magminyo na, kugihan pa mga batanon. Karon, 18 edad, akong tanaw na, 18 edad, di maging stable og trabaho. Magsaling pa ng mama og papa. Ubintaha og mo edad na og 23, ang babae, kay may chance nga nakatrabaho na maghana og call center. Ang lalaki, posible nakatrabaho na po. Unya matured na og huna-huna. medyo dili yun nga mature na gid kayo. At least ba, nakasabot na og unsay pasikot-sikot sa ato ang kinabuhi. Oh, kay maubitaw na ang uban sa'yo kay magminyo, mag-away ra na yun. Ha? Now, unsay giingon sa ato ang family code? Aron mahimong valid ang kaminyoon, doon ay gitawag og formal requisites og essential requisites. Ang Article 2 sa Family Code niingon, ang essential requisites, number 1, legal capacity of the contracting parties. Pila edad? 18. May pagkapin ang balaod, must be male and female. Kinahanglan babae o lalaki mao ang minyoon. O ikaduha nga essential requisite, ang consent, ang pagtugot. Dingon ang balaod, consent freely given and the presence of the solemnizing officer. Kanabi taong pangutanon sa pari ang kaslunon kasamang nistor. Ikaw, Delilah, imo bang dawaton si Samson, isip imuhang bana sa kasakit ug kalipay, sa kahamugaway ug sa kapubri, hangtod nga ang kamatayon mubulag kaninyo? O padre, akong dawaton, ikaw Samson, imo bang dawaton si Delilah sa kaharuhay ug sa kapitos, sa kasakit ug kalipay, sa kahamugaway ug kapubri, hangtod nga ang kamatayon mubulag kaninyo? O padre, pwede mo pakapendre unsa man na Samson? Imposible na, bre, oy. Kanang giingon ni mo nga sa kapobre. Kay ako ni gipakaslan ni Delilah kay dato kayo. Joke-joke na lang na. Consent freely given in the presence of the solemnizing officer. Pangutanon yun kaspari. Requirement nas balaod. Unsa maipikto o dili ka mutando sa pangutana sa solemnizing officer. Ang solemnizing officer, dili lang ni paras pari. Mahimo nga pastor, mahimo nga imam, uguban pang mga gitahasan sa ilahang relihiyon nga makakasal og babay og lalaki. Ang pagtugot ba? Ang pagtando? Patanduon yun ka kasama ni Stor. Ha? Di man pwede. Ngumingon na pare nga, ikaw Delilah, dawaton ni mo Samson nga imuhang bana. Igo na kamuyango. Pasultihon yun ka. O sa may tubag ni mo Delilah? Muyango ra di. O dili. Audrey. Oh. Pananglitan, mangutana ang pari ngadto sa babay, ikaw Delilah, imo bang dawaton kini si Samson, isip imuhang bana sa kasakit o kalipay, sa kapubri o kahamugaway, hangtod nga ang kamatayon mubulag kaninyo, ug muingon kaning babay, dili dri. Ngano man, napugos lang ko og pagkasal ni ining Samson. Ang ipiktos kaminyoon, dili valid, void. Nga naman, tungod kay why consent. Kamoron, biktima mo sa gitawag og shotgun marriage. Daghan nga mga sitwasyon nga ingon ani ka sa manistor. Nga nag-una-una, ni mabdos ang babae. Gitiunan ni tatay og shotgun ang laki. unsa kaman, ha? Unsa kaman GQ. Oh, GQ lang. Di mo pakaslan akong anak. Kay ni ay shotgun. Ako ning ipunting sa imuhang agtang.
3: Oo, noy, uy. Pakaslan na ako ang imuhang anak, noy.
1: Apa napugos lang si GQ sa pagpakasal. Ha? Ang plano untang GQ, dili juicy post GQ kihano, ha? Ang plano untang GQ, ang iyahang tuyo kasamang Nestor, tilaw-tilaw lang. Ha? At tilaw-tilaw na ning ato, day. Ha? Ay lagsaba ni tatay ni mo. Oh. Mao ba, GQ? Uy, ha? Kanus apat na mo tilaw langit, unya nagmga matay ta. Di, tilaw-tilaw ta diri. Unya ni Mabdus ang babay. Ang plano untang GQ nga, tilaw-tilaw ra. Karon nuna may shotgun, nagtiyo ni ta, nagtiyo sa agtang, saman GQ. Pagkasla ni mo akong anak, o dili? Karon napugo si GQ sa pagpakasal. Panahon na sa seremonya sa kasal, gipangutana si GQ sa pare, ikaw GQ, imo bang dawaton isip imong asawa? Kinsa may ato ang example nga babae. Ha? Inulan na to, nga si Kwan. Kinsa man ka, ha? Si Clear lang. Oh, dili clear cast to. Basta clear. Oh. Ikaw, GQ, imo bang dawaton isip imong asawa kini si Clear? Og muingon ang lalaki, dili dre, napugos lang yun kong pagkasalaan niya, kagitiunan kong shotgun siyang tatay. Unsa ipiktos kami niyoon? Void, dili valid. Ngano man, wa may consent. Ha? So maodi ay na inyohang pamaagi, kamo mga ma-shotgun lang sa kaminyoon, o mapugos lang, either sa babae o lalaki. Kaya makadungog ta og mga drama sa radyo, o makakita ta og mga telenovela kasamang Nestor, nga bisan na pugos, mahat nilang og tando at tubangan sa pare. Oh, o gusto mo nga dili gyud makasal ni anang tawhana o na ang uban sab ang mga ginikanan ba mao'y magbuot hangtod gani karon ang ubang mga ginikanan mao magi magbuot kasama ni Nestor. Igpamisita nas laki sa babay. Kana na ang usay tawag ana ikilatis gyud og maayos ginikanan. Mingon na yun ang mama, uy, inday, maotoy imuhang gustong pamanhon. Usang taon tong lalakiha, uy. Og mo aris ato, wala ang nadon, iyahang bukton. Ay, maayo kayang laki unta, bunguton. Katos ulibir, maayo to, katunlas ulibir, uy. Kay igaris ato, magdapat og bahal. Awa man sad ko na higugmagod atong Oliver nay. Akong higugmag ka to mas ruboy. Marahan ka atong ruboy no? Nga og bisitas ato o laing dadun bukton ra. Si Oliver na lang. Kaya makasinabot may ating Oliver. Dadaan ko niyag lumboy. Oo. Pagkapinag tabako, napay bahal. Oo. Hayahay kayo mong kinabuhi anak. O si Oliver ang imuhang pamanhon. Oo. Napay bungot atong Oliver, permig yung kinurtihan. Karon, og ang babae pananglitan, mapugos lang og pagkasal sa laki. Kay maoy gustos ginikanan. Unsa may pamaagis babae, aron di siya mapugos og kasal. Mao na inyo ang buhaton sa panahon na nga pangutan-on mo sa pare or sa pastor nga ikaw dili na po si Clear oy kaysa na mapugka Ha? Ah. Si Jerbil na po. Oh. Dili Jerbil Luis Trojo. Ikaw, Jerbil. Imuha bang dawaton kini si Oliver isip imuhang bana sa kasakit o kalipay, sa kadato o kapubri, sa kahamugaway o kalisod, hangtod nga ang kamatayon mubulag kaninyo? Pwede mo ingon ang abay. Dili dre. Kaya nagbuot aning kasala ang ako mga ginikanan o mahitabo na. Unya, mukasal o padayon ang pari, ang inyohang kaminyoon, void. Dili valid. Oh. Kaya ka na ang seremonyas nga pangutanon mo sa pastor o sa pari o sa judge, o yun ba mo nga kamo na ang magtiayon? Dili lang na plain nga seremonyas. Nagtuo mo nga seremonyas lang na, dili. Kabahin ka na sa pag-comply o unsa may nabutang sa ato ang family code. Ang consent nga kinahanglan ipahibawag yun sa mga kaslunon at ubangan sa solemnizing officer. Oras, alas 4:43. Mabalik ta kasama ni Store, alas 4:50. Ha? Okay.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo ka direta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
4: Extra. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
2: Kargado!
3: MaxFit Kargado!
4: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Oras mga kasama, alas 4.51. Doon ay pangunta na din si Alin Tapik. Buenas tardes, attorney. Naalang takoy concern. Kabahin ni sa kontrabaho. Wa pa ko kabalik sa kontrabaho 1 year na kapin kay na stroke ko. Unya gipa-declare naman sa among client nga resign na daw ko. So it means di na ko makabalik. Naabay tulubagon ang among agency niini, attorney. Salamat kayo. Okay. Angay ba kong mo pass o resignation nga di man matawag o resign kay na stroke man ko? Timan eh, og agency gani ka, ang imuhang employer, ang principal, mao ang imong employer. Ang agency, mao na ang principal, no, dili, contractor. Mao na ang contractor ang agency. Mao na ang imuhang employer. Ang establishment diin ka gi-assign, gitawag og principal. Ang dunay contract para sa manpower, ang inyong agency og ang principal kadtong establishment nga ikaw gi-assign. Karon na stroke ka. Og mo resign ka sa trabaho, adto ka mo resign sa imong employer, sa imong agency. O sa magiingon sa ato ang labor code. Og dili na gani ka physically fit para nga mo trabaho. O niya, human na matud-i, pinagi sa mga medical check-ups, nga ang imuhang sakit di na maayo sud sa unom kabuan. Pwede kang tangtangon sa trabaho, but, dunay but, bayaran ka og separation pay. Oh. Og mo resign ka sa imuhang trabaho, siguro ako nudaan, og dunay may bayad. Kaya ang general rule under the labor code og voluntary ang resignation, wa jud kay madawat nga separation pay unless practice na sa inyong kumpanya or sa inyong agency nga bisan mo resign dunay madawat nga separation pay. Og wa kani ka og giingnan ka nga mo resign na, di na sakto ang gihimos ninyong agency. I-apply nato ang labor code na gitawag og mga authorized causes. Og kabahin ni ana, og masakit ang empleyado nga ang iyahang sakit dili na maayo human sa unom kabuan og di na siya physically fit para mobalik sa iyahang trabaho. Ang obligasyon sa employer, bayaran kag separation pay apan tangtangon ka. Basiha na nga tangtangon ka sa trabaho, but doon na jud kay pabaon nga separation pay. Dili pwede, uy. Pugson kag paresign. Kay kanang resignation, that is a voluntary act of the employee. I repeat, og mo resign gani mo inyong trabaho, that is a voluntary act of the employee. Og nasakit ka, dili basis nga iobligar ka sa agency para mo resign. Ang responsibilidad sa agency, mao, tangtangon ka sa trabaho, but may bayad nga separation pay. Pila, labing minus, tunga sa buwan ni mong swilduhan, matagtuig nga serbisyo. Okay. When si lumapas, okay ba na sa balaod attorney nga magpirma og prenuptial agreement? Yes. Gilatid na sa tuang family code ang gitawag og prenuptial agreement. Unsa man ni? Bahinon badaan kasamang nestor ang mga properties. Sama nas nahitabo ni Chris Aquino og James Yap. Nagpinirmahay sila og prenuptial agreement. Nganong prenuptial sa di pa ba ang kasal? Okay ra na ang prenuptial agreement. Basta dili lang supak sa balaod. Panalitan di ay. ang asawa ato lang i para ba makondisyon ang inyohang utok ba panalitan kasamang Nestor ang pangasaw unun kisa mo siya ato example ani ha Oliver gihapon ha Oliver lang gihapon oh. Panalitan ang pangasaw unun ni Oliver ginganlan og risa oh dili risa hontivirus Panalitan si Risa, dato kayo. Unya pagka-jackpot yung Oliver. Ay, ha? Jackpot tabi ani mo, Ber. Kay si Risa, ang edad, 19 anyos. Chinita. Oh. Sixi. Oh. Sixi, chinita, taas, pang beauty queen. Ah, kuyawa ni mo, Ber. Unya, bilyonaryo pag yun. Ha? Naka-jackpot si Oliver. Si Oliver nga ang edad 54, naka-jackpot o bilyonaryo nga ang edad 18. Apan si Risa gustong maniguro kay bilyonaryo siya. Oh, pwede nga si Risa o si Oliver muadto sa abogado. Magpahimo o prenuptial agreement. O sa may isuwatin to, kining mga property sa exclusive running Risa. O niya, og duna po'y property si Oliver, pwede po. Nga iyang ibutang dito nga, oy, love, wa man kula ang property, kini namang yung ako ang kagang-kagang na motorsiklo, para ako lang ni. O sige, Oliver, exclusive running ako nga property ha, ang house and lot. Oh. Nga nahimutang sa high-end subdivision ang kantidad 35 million. Oh. Doon ako'y high-end nga sakyanan, kanang luxury car, ang kantidad ato 1.5 million. Oh. Ako ni. Oh. So, in town, sa prenuptial agreement, ang nahabili ni Oliver, katurang iyahang kagang-kagang motor. Pwede na. Pwede ng prenuptial agreement, mahino na ang inyong mga properties. Kaya ang balaod, God, ni Ingon man, ang presumption bas balaod, ang mga properties ng inyong nadasod sa inyong pagmagtiayon, inyong naman ang duha. Or ang mga fruits, ana, ang mga produkto, ana, naakay share ba? So, panalitan ang babae o ang lalaki, maniguro daan iya, di ba kakuhukan ani no? Ha? Daghan na magayong kong properties? Pwede magpahimo og prenuptial agreement. Oh. Depende na sa inyohang sabot. So, mawani ang tubag, Wincy Lumapas. Oy, nagpamina na to ron si Ma'am Kuni Bads. Mayong hapon, attorney. Mayong hapon, sabi. Okay, wantay ko nga panahon, no? Salamat kayo sa pagpatalinghog niyo sa ato ang programa. There is Master Control, kaoban ato ron si kasamang Nestor Homicilio. Ako si Radyo Man, Buin Alguno. Nagpasalamat sa inyohang pagpaminaw. Himayaon ng Ginoo, og mayong hapon, Pilipinas.
4: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
6: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Perhesyo ning magpadialisis gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care? Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: It's Melee Francis.

0: DYHB RMN Cebu, the official number one.
1: Platcho mo nationwide.
0: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown.
2: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang Sharon pa! Naailitsyon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
9: Maglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
10: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: Abangan ng refreshing Tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangi na. Tusiran forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
5: Tusiran forte. Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it.
8: Take us to

0: stop scratching because of dandruff?
1: Try all new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever SunSilk. Made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with SunSilk.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yunilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommy, makainumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom. Kabisat lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticone Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticone Rest Time to the rescue. Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: At first I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Long have we waited. Panduway First Five. Zach Tabudlo. OG. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds. Panduway First Five. Brought to you by Panduway. The world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to May 29, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
2: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Kajut
6: lang! Maglangay lang ay pagod ka, na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas maayo pa?
6: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut
6: lang! Maglangay lang ay pagod ka, na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
13: Mga kasama, isip usa ka angkor sa istasyon. Tingog ang puhunan. Lisod kong mabalda. Dili pwedeng muhunong tungod sa nagkaroon laing sakit. Sama sa sipon. Ilabi na kay pabago-bago ang panahon karon. Kung dunay sipon, dunay uban nga tubig lang ang gigamit. Ang uban sab, palabyon lang. Pero ako, sa unang simptoma sa sipon, tambalan dayon nako og Newsep Z Plus Forte. Nahibawaan magud nako nga kung padugayon nato, mas mudaghan ang virus sa sipon, muhini ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Ako personally, nasuwayan na nako ang Newsep Z Plus Forte. Mag-Newsep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipaligo ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Penilefrin HCL Corphenamine Maleate Paracetamol and Zinc, ang generic name na Newsep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
15: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta RightMed.
16: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
18: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
19: Kargado!
20: MaxFit Kargado!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
17: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
21: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
22: Tagad na kaon nga oily food, maka-acid na.
23: Pag may acid, Supra-Sid.
22: United
3: United Home Supacid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan. United
19: Home. Unilab yan.
22: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supacid. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
24: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home First Sulfate Iron with proper diet and exercise.
19: United Home. Unilab yan.
22: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
25: DYHB RMN Cebu, the official number one.
26: Radyo mo nationwide.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
2: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
3: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
1: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
2: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ng silaw sa suga.
4: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
1: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
5: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.

0: DYHBRMN Cebu, the official number one.
1: Platcho mo nationwide.
2: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Samok na ubo, ubo, ubo, undangin na. Doseran Forte, motabang magpaundang, undang, undang, sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok, pag Doseran, Doseran.
5: Doseran Forte!
6: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Doseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it.
9: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Remel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Remel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Remel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
11: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
12: Wala kayo sa baon ko.
13: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
14: Lady's Choice Ham Spread.
15: May yummy na egg, yummy na ham, para omega sigla with proper diet and exercise.
16: Patikim! Mmm!
17: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
18: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
0: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
19: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o guban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung mainom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
20: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: At first I was afraid if Toyo

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
1: Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Na-election humba adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Na-election humba adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
8: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubananog saktong kaunog exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
9: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
10: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta Right Med.
11: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
13: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
14: Pag may acid, Supracid.
13: United Home Supracid. Sodium bicarbonate ahon mahupay ang sakit sa tiyan. United
0: Home. Unilab yan.
6: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: DYHB RMN Cebu, the official number one.
19: Radyo mo nationwide.

0: DYHB RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
3: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
4: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
3: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
4: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa siyudad.
5: O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
3: Oh, ani mo, Pliti? Ay, galinti!
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
0: DYHB RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
9: Sama sa pagbukhad sa Bidlisyo sa adlaw, namudanag sa doom nga mananaw. Sama sa ayagan, alik-igon ang managlahing katarungan. Hangtod nga mulutaw ang labing angayan ug musidlak ang bililhong bulawan sa pahayagan sa kamatuoran. Maghiskot sa pagtulunan sa simbahan, sa relihiyon ug langitnong butang, mupasabot sa mga doktrina sa simbahang Katoliko, mutinaw sa isyo nga nakahasol sa inyong pagtuo. Pahayagan sa kamatuoran. Ug karon ania ang inyong pahayagan, ang National Advisor sa Catholic Faith Defenders kun CFD, Brother Suk Fernandez ug kaubanan.
10: Magsoon mayong gabi niyata sa atong tulumanon ng atong pahayagan sa kamatuoran din sa DYHP RMN Tatak Cebu. Umanako karon si Brad Aling Bacalso sa Catholic Lay Minister nga nagalagad sa Tabunok Parish, St. Joseph Parish Church, niya kada Domingo mo, adto ginis kabukiran. Aron pagmantala sa mayang balita ni Kristo, doon na sila authority from the bishops and also the parish priests nga nagsugo kanila. Aron mga taga-bukid nga lisod na paglugsong, magatuman silang Sunday obligation nga mong pagsimba sa Ginoo. O sa atong kalipay nga uban nato, Ron, si Brad Aling Bacalso, o gato niyeng ablihan sa pag-ampo. Sangan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos nga magkagagahom, Diyos amahan si Yahweh, Diyos anak Yeshua mo si Jesus, Diyos Espiritu Santo paraklito, tulo ka persona, divine persons, nga usara ang ilang kahimtang nga maong pagka-Diyos, usara ka-Diyos. Kami nagatuo, nagalaom na higugma sa Santissima Trinidad. Og nangamuyo kami sa dakong pagtuog pagsaling, nga agtibok kagahuman na sa Santissima Trinidad. Ang Diyos Amahan si Yahweh, ang anak nga si Jesus, Yeshua, og ang Espiritu Santo. Mga atong dangpanan kay kinimo og tinubdan sa gahom nga walay katapusan sa pagbuntog sa atong kaaway nga maong yawa. Og sa pagbubo kanato sa mga grasya alang sa atong kaluwasan. Nga grasya makahimo pagbag-o sa atong kalag, pag-usab sa atong kinabuhi, o makahimo na ta paglikay sa mga tintal ni Satanas. Katong Ginoong Hesus, nagpahinumdum nga kamo mahimong madaugon. Pinagi sa pag-ampo kanunay, San Mateo 6, versikulo 41. Busariya kami, o Diyos nung makagagahom sa Santissima Trinidad, sa pag-ampo nga maundang nauntang kayo sa gubat, makalilisang nagdaghan ang both partes nga nagubat, daghang makinabuhing nakalas. Sa Iran, bisan sa Amerika, daghan siyang nakalas nga kinabuhi. Aron paghalad sa ilang ginganlan natong prinsipyo nga ibandila sa pagbuntog sa unsaman nga giilan nila nga kaaway. O kami nagatuo nga ang Diyos magmadaugon. Kaya na sa Salmos 46:9 nagayon Ginoo, ako lamang ang makabuntog sa gubat, makapahunong sa gubat. Musa lang itong amahaniya kami. O ba na akong pagpaubos o pagsalig nga magmadaugon. Ginawat nga itong mga kaparian usap atong Santo Papa si Papa Leo XIV nga kanunay nag-agda sa mahiusahong pagsangpit sa Diyos nga makagagahom. O sa atong paninguha nga ang kalinaw muhari, pinagi si pagbansay nato sa paghigugma sa atong kaaway o pagpasailos na kasaan nato, sugod sa atong kugalingon, nagyapoy gubat nga madaog nato pinagi sa pagampo. Mahal nga Birhen Maria, inahan sa Diyos, inahan sa Ginoo nga nagpakatao, kami nagasangpit usab sa imong panabang. Tungod kay ang imong pagampo, Mahal nga Birhen Maria, di man balibaran sa imong anak. O Diyos Amahan, Anak, Espiritu Santo, daigon ang ngalan sa Santisima Trinidad. Amen.
11: Amen.
10: Sa nga Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo.
11: Amen.
10: Brother Ling, may gabi. Kumusta ang atong mga pagpanaw sa Kasaulugas Pulong? Malampuson kanunay. I believe so. Nga kamo, gidasig sa Espiritu Santo. Aron makadungog sa may balita katong nagpuyo sa bukid nga lisod na pagkanaog spatag tungod sa mga sakit nga gibati sa mga kalawasan o edad, mao na nga naara sila sa kapilya sa bukid nagapaabot sa kasaulugan sa pulong. Brother Ling.
12: Nagasalamat, Brother Sok. Maing gabi ikanimo o may gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa atong stasyon DYHP sa 112 sa dial sa atong maradyo. May gabi sa tanan. Labi na sa atong station manager, atong pasalamatan, Attorney Rupil Fernandez Banyok, nga mihatag usa ka oras pagsangyaw ninyong pagtuong Katoliko ang payagan sa kamaturan. May gabi sa tanan, labi na sa kanunay nagsunod sa atong programa, Sister Lydie Cabiluna, si Brad Willie Cabiluna. Mayong gabi niya si Ernesto Cabaluna diya sa Kanulawan, Tubod, niya si Bianix Lamedo, may gabi sa tanan. Niya, Brother Sok, sa pagsuroy-suroy nato sa mga malaglain mga lugar diya sa Talisay, ug atong matanaw nga daghan ang nagpista sa balaang krus. Pero dunay mga pangutana sila gaingon nga. Ngano man sa inyong nobina giingon man dito pagsulti, pagdaygon sa makalibo ang labing santos nga kahoy kay diha sa krus gihatag ang gahom. Mao nagingon nila. Nga ano man nga naaman sa Dos Tesalonica 3:13 nagingon man nga ang ginabitay sa kahoy tinunglo. Kay mao nay nagpatay dinagibitay anabitaya ang mga heinous crime, mga makasasala nga nakakumit og dagkong mga sala. Mga si Kristo, giingon nila nga di naman mamatay ang Ginoong Hesus Kristo, nganong inyo manggidayeg ang kanang kahoy nga labing balaan. So kanaman giingon naman sa Biblia nga tinunglo. Unsa may atong explanation ani may tungod nining Santa Cruz nga karong mga buwan na Mayo daghan magyud kay ang nagpista.
10: Nagsukad ni Dungaling sa saka panultihon sa Simbahang Katoliko nga pagdaygon sa makalibo ang santos nga kahoy nga namatyan mo. Ngalong di man ato daygon sa makalibo katong gilansang kahoy mo niya itong gitagan o dakong pagtagad o may ito paghatag o sa kalibo ka mga pamahayag. Parehagod o palita o tinuhog nga isda. Niya, kay lagi magutan ang inahan sa nagpalit og isda kanang tinuhog na dungaling nga gi luto na ya niya ngano man nga ang kahoy dili man i-appeal sa pag sambog sa giutan nga isda nga gimantikaan o tinuhog na nganong ang kahoy sikway man. Gisalikway man sa ako sinira. Nga ang gikinahanglan ang unod magin si isda. Dili man ang kahoy. That is analogy. Nga naman nga dili man ang gilansang sa cross mo hitagan sa so, libok kalibok kapag dalaig. Dili ang kahoy mo hitagan atong pagdaig. Pero na sa baba sa Simbahang Katoliko nga pagdaigon sa makalibo ang santos nga kahoy nga namatyan mo. Pero kung natong ibutang ang usa ka malamon nga paghunahuna nga kung gidaig maggani ang kahoy, labaw na ang gilansang sa kahoy. Milyon tingali kapag daig, dili lang usa ka libo. Tungod kay labaw tanan, siya magyod ang nagtubos ka nato. Sini sanguinis effusione non fit remissio na sa Hebreo 9:22. Without the shedding of blood of Christ, there is no redemption. There is no forgiveness of sins. Unang siya gyud ang atong gitumong ang iyang gugma, ang iyang dugo nga gipaagas, mao'y nagbayad sa atong sala na sa buhat 20 versikulo 8, gipalit ni Kristo siya bililing bililhon nga dugo ang iyang pundok kun iglesia, paid by Christ with his precious blood. Muna nga, mubalik ta. Nga, sa panultihon nga gidaig nato sa makalibo ang kahoy, unsa na ka, kadaghan o miniliyon nga pagdaig sa gilansang sa cross. Sa magod niya itong usa ka buutan nga tao nga nagbuhi og iro, pinangga kanyang iro, bisan gani ang anino si iro, iyang gitamod sa pagpangga kay wa may anino kung way iro. Muna nga, ato ng tamdon sa positive way. Nga, kanang kahoy, nga gilansang ginoon ng mong kahoy, may numduman nato, nga doon ay linain nga kahulugan. Nga dili tawhanon nga katarungan. O dili sa nato masupak ang mong katarungan. Nasa 1 Corinto 1:18, alang sa nangawala, ang cross binuang, pero alang kanatong ginatubos, ang cross gahom sa Diyos. 1 Corinto 1:23, si Kristo mao gahom sa Diyos. Sa ito pa, giparalel. Diha sa pagpahibaw ni San Pablo, nga alang sa nangawala, kanada ang cross binuang, pero alang sa mga tinubos, sama kanatong tinubos, kana gahom sa Diyos. Kay diha man ilansang ang gahom sa tanang gahom sa kalibutan, nga gihatag sa Ginoo, nga mao si Kristo. Busa atong hinumduman ang panultihon sa Galacia 1:13 nga tinunglo katong gibitay sa cross. Kay kadtong cross kaniadto mauman ang patyanan sa mga tao nga nakahimog dako bugat nga krimen. Ilansang ug hangtod amungamungan ang lawas ug patyon gyud. Mao na gidangatan usab ni Kristo kay gisumbong masya ug sa kahibik crime or violation of law of Moses. Ang iyang pag-ayog mga masakiton sa adlaw ipapahulay. Ang iyang pag-hatag pagpanudlo sa panahon sa ipapahulay. May bakul pang iyang ipatindog, di lang kayang ipatindog kay makalakaw na, gipaal sa pagyod niya sa ang habol o banig sa maong bakul. O di lang kay sayop para sa mga Hudiyong pagpanambal sa adlaw Sabado, labi ng sayop o kapasaan o sa kabutang sa adlaw Sabado. Violator of the law. Christ is accused of very serious crime against the law of Moses. Mauna ang ingon nga itong Ginoo sa Jesu Kristo ingon na San Juan City 8:9 kamugya tagag balaod ni Moses pero wala mo katuman sa mong balaod. O ang Ginoo nagpahinomdom nga ang adlaw ipapahulay Sabado pahunungo na, kay way nakatuman. Nehemias 3:18, bisan ang mga patriarka kung katigulangan, wala katuman sa daw ipapahulay. Na sa Ezekiel 20:22, bisan ang inyong mga batanon, wala katuman sa adlaw ipapahulay. So, balik ta, sa krus. Ang krus ni Kristo mo'y instrumento sa pagtubos. Busa dili siya manunubos ang maong kahoy, pero instrumento sa pagtubos kanato. Kay diha man sa krus, gihimo ni Kristo ang iyang pagtubos kanatong makasasala. So, balik ko na to, it is a figure of speech. O sa ka hulad pamulong, kanang pagtawag na to, o nasa Biblia, dali ka mo, simbahon ta ang bato, mangluhod kita ibabaw sa bato. Pero usa man ang bato, isgutan niya, the rock, nga it means God, our protector, our hidden place, kay gubat niya dob, bangkaw ro magpana. So makahapa kag bato, silver, kuha na ka, libre na. O mao na nga ang cross, galamito ni Kristo, ugun niya adunay gahum tungod sa kahoy nga nadihog sa dugo ni Kristo na himo ka ng balaan. So balik ko na to, usa ka na kahulad pamulong, a figure of speech, nga pagdaygon sa makalibo. Kung nakahoy nga cross kay gilansangan makalibo, milyon usap ang atong pagdaig o pagsimba sa gilansang sa cross nga maong atong Ginoong Hesus. Ubalik ko na to, nasa Salmos, dali ka mo, mga katawhan nga nagtuog Diyos, magluhod kita, simbahon na to ang bato. Kung bato may simbahon, dili na bato, naga kahulugan, hulad pamulong na referring God as protector. Mao na nga gipananglit ang Diyos sa kabato, nga nang panan o taguanan sa mga tao sa panahon ni Kristo sa gubat nga ang armas nila kasagaran, bangkaw o pana o espada. Mao na ito'y kapaambat yung galing sa mayong pangutana sa itong mahigala, why do we praise the cross? Nga nung kita nagadaig sa cross. Alang sa nangawala, yes, ang cross binuwang. Pero alang kina natong gitubos, ang cross gahom sa Diyos. Nga no, tungod kay diha, ilansang si Kristo, ni duyog na sa buluhaton ni Kristo, pagluwas ka na to. Dying on the cross, the blood on the cross, that means redemption. Muna ito'y kapambit sa mayong pagkutana.
12: Dagan salamat, Brother Sok, sa imong patinaw, mahitungod sa cross, sa lilipatas, sa sunod nga mga isyo, Brother Sok, ato sang i-recognize ang tanan nga naminaw karon, na binalihas Bulacau, Talisa, at Bulacau, Cebu City, si Brad Nicole Kabunilas, mayong gabi ilo niya, Brad Nicole. Niya sa ato sab nga mga kaigsunan niya, Bulacau, Talisay City, Cebu, sila si Rocky Bacos, si Nilpa Bacos, si Brad Romulo Kabilion, niya sa Bulacau, Japon, o labi na si Kukoy Gunsir, o si Ninit Gunsir, mayong gabi ilo niya. Nagtanaw karon sa atong live, brother, so na si Arman Fernandez, Nelson Largo, o guban pa na itong mga kaigsunan, labi na liya si Buhayt, si Brad Doming Daniega, may gabi istanan. Nya, Brother Sok, doon na may follow-up nga pangutana na nila, Brother Sok, may tungod sa krus gihapon. Kanang giingon nga, nganong liha magyod gipili sa Dios nga anak siya mamatay niya ng krus? Doon na ba na siya minsahe para sa uban nga nganong liha gyud siya mahimo man ta to magpakamatay siya liha pinaagi sa putol sa liog sa panang uban nga mga klase sa paagi sa kamatayon kun lunay ilang punishment ngadto sa ilang giludahan nga kriminal. Pero palihog kuno, brother, so ngano man ug luna bay mensahe may tungod nganong liha gyud siya nagpakamatay liha sa cross?
10: Primero choice na sa mga namunuan nga mga Roman emperors, mga imperador sa Roma, nagmando, ug doon na sila distinction of the arms to kill the criminal. Kung ang usa ka tao tinuod nga naasakop sa kining Roman citizenship, dili gyud siya patyog cross, ay patay ana maong espada. Si Pedro, usa ka Hudiyo, real nga Hudiyo. Si Pablo, real nga Hudiyo, pero ang iyang citizenship, Roman citizenship. Muna pagkaibaw nila, dili patyon si Pablo pinagi cross, kung dili pinagi espada. Ibut ng espada sa kasundao, putol, lagpot ang ulo ni San Pablo namatay. Sudden death. Arang-arang ng kamatayon na kay Kalit. Pero ang crucifixion, sama ni Pedro, nga usa ka tunay yun nga lumad nga Jewish man, ang iya yung silot, cross. Muna nga, di ang ilansang si Pedro, ang iyang uo diya sa ubos, ang tiil nagbandira sa taas, o gilansang kaya po sa cross, because he was a Jewish. Mauna nga, dakong silot ang usa ka Hudiyo. Kung si Kristo Hudiyo man, sa noon, 4:20, 44:2, naging hindi nga, ang kaluwasan na gayikan sa Hudiya, kay si Kristo Hudiyo man. Mauna nga, ang silot nga di pahamtang sa mga Hudiyo kaniya dili espada, wa siya putli sa ulo, kundi dili gilansang kay inanay. Grabe ang kangutlot o kangulngol sa pagsakit sa sa katao nga gilansang sa krus, gipurung-purungan, pagtunok, gilansang ang duha niya kapad, ang iyang duha katiil gilansang sad, unya choice na sa mga Hudiyo paghatag, og buga at umagalilisang nga silot. Pero ang forma nga krus, doon ay meaning, kanang pinabuos, vertical, mauna ang atong niyata sa ubos, ug kita naghangad sa Dios aron pagtuon sa iyang pagtulunan, aron kita makadaig ug mahigugma kaniya. Unya sa pinababag, mauna ang atong pagtamod sa atong isigkatao, nga kung siya nahimo na itong kaaway, kinahanglan pasailuo na ito, sama sa pagpasailo ni Kristo sa makasasala, samtang siya gilansang sa krus. Niya, atong pagtamod ug pagtabang sa mga alaot natong isigkatao, mauna ang horizontal. So vertical and horizontal is cross. Pero the meaning, ang vertical, that we connect ourselves to Him. Niya, ang horizontal, ang pinababag, mauna ang atong connection ngadto sa atong isigkatao. Nga maong pagtamod sa atong isigkatao, paghigugma, bisan sa atong kaaway. So, there was a great symbol of the cross and still is very solid kind of forma. Nga ang forma sa cross, kaluwasan di ay. Unahon ni mo, pagpangita ang kaluwasan, yan tanan ni dugang sa Ginoo. Ya kung gusto kang mahimot ang Ginoo, higugma ang imong kaaway, pasailuas siya. So, vertical and horizontal is the form of the cross. And that is a form theologically designed for our salvation. God first, then love also our enemy. So, mauna ang the meaning of the cross in the theological aspect. Mauna itong tubag sa may pagkutana, Dungaling.
12: Dagang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa mga isyo sa mahitungod sa cross. Nga sa dili pa, ato sang i-greet atong mga kaigsunan nga naminaw ron. Diya sa linaw tali sa isit, sa lawaan tris, si Brad Pablito pa kanya, niya diya sa Tapul, proper, sila si Esther Silva, may gabi diya sa Tapul, proper, kay anhan na sa tasunod at buwan nga masayin diya sa Tapul, proper. So, Brother Sok, doon ay laing isyo may tungod niya ng krus, niya, niingon manggod mo na lunay simple kayo nga pangutana, nga nung manguros mo, nga manguros mo. Kaya ang ubang mga rason na itong mga Katoliko, maingon nga, nanguros mi kay tungod pag-iway sa mga yawa, pag-iway sa mga yawa. Yang sunod nila nga isyo mo ni nga, kung mao ka na nga ang krus mo ay pag-iway sa mga yawa, nga nung mo mangros sa mga liha sa sulod sa inyong simbahan? Buot ba ipasabot nga lunay yawa liha sulod simbahan? Palihog ko na, Brother Sok, unsa imong explanation may tungod ni ini.
10: May tungod niya na nga gihimo na tong patik sa tong lawas ang krus. Mabasa ba nato sa pinadayag nga giingon nga ipatik sa inyong agtang

0: So ang mga anghel mihimo ni Anas pagtimaan og krus agtang niya itong mga tao din gisugo sa Diyos kanila. Unya, siyang nebalik na sa laing panahon ang Ginoo naningil unsay nahitabo sa inyong gipatikan. Og ang mga anghel mitubag kadtong gipatikan na mog krus agtang nagpabiling buhi pero kadtong wa mapatike sila nangamatay. So, naa di ay mabasa sa Biblia nga gipakita gyud sa Diyos ang power of the cross kay sa mga Hudiyo gud mo sa wala kay bawo nga ilang ipatik THEU i-pronounce tau mao na siya ang katapusang titik or litra sa Hebraic pronunciation or sa ilang litra ang tau pero kung isuwat na nimong tau siyang small letter kuros mara. Muna nga, ang kadaghanan sa mga balaang kasulatan, ang gigamit yun nga, gipatikan, gimarkahan o krus ang agtang. O kadtong gimarkahan o krus, nagpabiling buhi, samtang ang uban nga mapatike, nangamatay. So, ang balaang kasulatan nagsulti ni Ana, naa sa libro ni Ezekiel niya, 9:4 ang pagmando sa Ginoo nga patikan o cross ang agtang niya itong mga tao. Nasa yes, Ezekiel 9:4 ang gigamit sa karaang Biblia tau, THAU pero ang mga modernong hubad gidiritso gyud timaan sa cross gipatik sa agtang. O katong gipatikan sa agtang o krus sa Ezekiel 9:4 giluwas sa katalagman. O katong wa nadatugan sa katalagman. So, mauna ang sign of the cross sa Old Testament. Nga sa bagong tugon, mauna, gipaybaw ta. Nga ang ngalan sa bahan o sa anak, o Espiritu Santo ipatik sa agtang. So, di modo, sugo kaya po na sa Ginoo. Yang nagtuman na ang Iglesia Katolika, tungod kay ang uban na itong mga igsoon nga non-Catholics, iwakliman na nila, dili sa mudawat o paibaw para nila usana ka patutuo, dili na tinuod. Pero sa ato nagingon, that is written the scripture na sa balaang kasulatan. Nga, sa daang tugon, klaro yun. Ezekiel 9:4 nga ipatik ang sign o cross sa agtang niya sila giluwas sa katalagman. So mura doling nga bisan sila ang tugon naa na gilitok na ang the power of the cross. Mao na nga imo ning pangutana o yes unsa may lain pa nga ilang ikatugpo dungaling nga pag ingno na ito, pagduda may tungod sa sign of the cross.
1: Dagang salamat sa Brother Sok sa imong explanation may tungod sa cross. Sa dili patang nga tusunod, ato sang recognition ang tanan nga nagtanaw o naminaw karon sa itong programa payagan sa kamatuoran, labi na diha sa kandulawan si Jose Pocalso, yas lagtang si Sammy Dilbo, may gabi diha sa itong mga kaigsunan, diya sa kauban na itong mga lay minister, sila Brad Yoskuro Ginoo, o si Jerry Abakahan, o uban pang kaigsunan na ito nga naminaw sa itong programa ang payagan sa kamaturan. Moto ang ilang mga isyo may tungod sa cross brothers of. Ang sunod niya ini nga mga gisgutan na to sa miaging simana ani atong Lumingo, gahisguta mahitungod sa Ten Commandments. Nyawa man ta makahuman ni adto, diha ra ta kutob sa ikatulo nga na-explain na to mahitungod sa napo kasugo sa Dios. So sa to pa, ang ikaupat wa na to mahatagi o explanation may tungod sa ikaupat nga sugo sa Dios. Ang ikaupat mao to nga

0: akurul mo ang imong ginikanan. Niingon dayon sila mga anak nga mga matawag na itong mga sopekiro tingali, tahurun bisa, tahurun bagayod ang atong mga ginikanan bisa badlungon. Pali kung ako explain ani Brother Sok nga doon na ba exception o unsa pa?
1: Ang maong sugo sa Dios, usa ka sugo nga doon na gi sangon o gipadayag si Ginoo sa kahulugan sa pagtahod sa ginikanan. O kini atong mabasa diya sa Exodus 20, mao ni ang gipainumdom si Ginoo nga unsa ka mahinungdanon ang atong pagtamod sa mga tao nga may instrumentos Ginoo nga nitungha taning kalibutan na pinagi sa atong ginikanan, amahan o inahan. Yeah, sa Salmos, no, excuse me, sa direct narration of the Ten Commandments of God, nasa Exodus 20, yeah, morning atong mabasa nga. Nga nagkanayon, tahuron mo ang imong amahan o inahan. Aron magahataas ang mga adlaw sa imong pagpuyo ning kalibutan, gihatag kanimo ni Yahweh nga imong Diyos. O kini, usa ka balaod si Ginoo, ikaupat nga sugo, nga giubanan gyud sa saan. Doon ako yung amigo nga namatay, nga tinguwang na kayo, niya, lagsik ka ito siya, pero nabuti gyud yung kamatayon, o nangutana ko niya kaniya doon sa wapas siya mamatay na ko, Brad, taas-taas mag yung kang kinabuhi. Namas Biblia nga, ang magatahod sa amahan o ginahan, dungagan sa Diyos o mga tuig sa iyong pagpuyo ng kalibutan. By the way, sila yung bahin sa Biblia sa Book of Kings nga kadtong mga nagtahod sa akong mga sugo, tuman sa akong mga sugo, iapil na patasaan ko ang iyong kinabuhi sa yuta. Pero kining sa ikaupat nga malaod, maugyan ang Exodus 20, versikulo 12. Tahuron mo ang imong amahan o imong inahan. Aron mahataas ang imong mga adlaw sa yuta nga gihatag ni Yahweh ang Diyos nganda kanimo. So, mura nga, ang atong ginikanan, ako makaig sakripisyo nga wala na ito na maamguhi nga firmirong kasakit sa atong ginikanan, labi na sa atong inahan. Ang pagpanamko na ito, siyam kabulan suod sa tiyan sa atong inahan. Niya lisod ba yan? Pag-alsa o pagdadag bata suod sa tiyan, gikan sa sakadlawang ito siyam kabuan nga hapit na sa iyanak. So, kini usa ka sakripisyo. Unya pagkatao sa bata, sa makadaghan, tungod sa huyang pampanglawas sa bata, masakit-sakit, magtiyabaw, magkadlaon, maggabi, ang inahan nagtukaw. Nya igtubo na sa nato, nanasad ang daghang mga kalisdanan. Kaya musugo na tag-eskwila, nya ihatod na sa atong ginikanan, kay ingno na to, ining lisod pa nga, pasagdan mga lakaw nga, city pa edad o size. So, dako gyud ang sakripisyo nga gihimo aron nga kooperar ang ginikanan sa paghulma dili lang sa lawas ng kahimtang sa kabata kundi sa kaugmaon sa bata ngadto sa iyang pagkahamtong na nautang nato tanan gikan sa atong mahal nga ginikanan amahan o ginahan nato ato gyung tahuron likayan nato ang pagsingka sa atong ginikanan kay wa tay gabaos gipagamay ra nato ang atong ginahan. Huwag doon ay mga sugo sa itong inahan na mahimo na ito, dili na ito balibaran. Huwag sa wala ang kasulatan ng ingon nga, kung ang inahan mangayo sa anak, ikaw, nga anak, kung doon nagyo kay ikatabang, dili ni mo taguan ni mo ikatabang, imo ginagtabangan ang imong inahan. Nana sa Genesis 20, nga nang ingon nga, kung mabut ka ni mo sa imong panimalay, ang imong inahan, inaminyo na ka, niya, naglisod siya, mangayo siyag panabang, ayaw gyud siyag balibari. Muna ingo si Ginoo tungod sa kabalaan sa ginikanan, kinanglan sa itong pagtahod, og dili pagbalibad kung makaya nato ang pagtabang sa itong inahan na kinanglan. Ilabi na sa panahon nga katigulangon na sila, yan ang kinanglan sila nga doon ay anak nga mupalit kanunay sa pagkaon, tambal sa nasakit nga amahan o inahan pa. kinahanglan ever ready uban ang gugma, uban ang pagpasakit. Silbi atong bugti, pagbawos sa kaayo o kamahal nga sakripisyo sa atong ginikanan alang sa atong pagkatao, pagkabuhi, hangtod malhamtong ta, di na itong malimtan ang atong mga ginikanan. Busa, sa aras Ginoo, kung ikaw magmatinahuron, matinabangon sa mong ginikanan, nagiuna Ginoo, patasaan ko ang imong pagpuyo, dungagan ako. Pero Ginoo, palitan, kanatawa na nga imutang matinahuron, imong patasaan ginabuhi. Pero, sugarol makayo, mabuntagan sa matyungan, inom o bino, sigarilyo ay hunong-hunong. Unsaw man na Ginoo? Ako, mingong Ginoo ka na. Iya na nang dili na na ako mingong Ginoo. Iya na na naghikog na ginahinay. Muna nga nag installment killing self. Muna nga, ka na, abuso naman sa tao. Ako, di na ganda siya mo lungtad kay siya nang kag inom buntagan, sugal pa nga madyong buntagan, asa man mo ang kahimtang silawas tao nila. Masakit yun. Dali yung mamatay. Kay nisaw man sa bisyo. Muna ito yung kapaambit doon galing sa mayong apangotana.
0: Dagang salamat, Brother Soap niya, na may atong makaitsunan karoon na nagtanaw sa atong FB, sa atong live karoon, na si Jaime Limerito, Leas Kandulawan, may gabi ikan atong tanan. Nya, Brother Soap, ang ikalima nga sugo, gingon man dito nga ang ikalima nga sugo, dili ka magpatay. Tili masumpay ni sa ikaapat nga sugo, tahuro na to ang atong mga ginikanan. Nya na may ginikanan, Brother Sok, nga inahan, labi na sa inahan, nga diha pagayos taguangkan sa iyang tiyan, iyan ipatay ang anak. So, kining itabuah nga kanang mga inahan nga gipakuha, gikumot ang bata, dinapastagoangkan, maapil ba ni sa violation sa ikalima nga sugo? Nga dili ka magpatay. Palihog ko na-explain, Brother Sok.
1: Naapil gina sa ikalimang sugo daw siya na-kill, dili ka magpatay. Nga doon ay mga ginikanan nga, pulaan natin yung panganak niya, umupalit na pagbagong auto, muna nga, gasto mo kayo pag amumas sa kabata, pagpakatao hangtod nga, madako, gastuhan magina may labdili may mo kinaglan nga patyon talin ng batang isabak aron nga makapulit kita bagong auto. That's a crime. Usa na ka krimen og mortal sin na siya. Kaya ang usa ka bata nga patyon di gitaon kasagang di gyud magkasingot ayo ba ayo na kay di pa gani ka maumo musulti kanunay na lang magtiyabaw magsakit siya ang pagsakit o kasakit ba o karon patyon pagit siya dili ka magpatay. Appeal na sa crime against the fifth commandment na di ka magpatay, appeal na ang paghunos sa bata na pasatiyan. Ngan lang abortion. Ya, na may abortion nga tuyo ang babae nga mabdos, naglampaso, yan kalit na dalinda siya, naumod, yan rag natugan niya ang gisabak niya nga bata na matay. Dili na crime. Wa siya mutuyo pagpatay sa bata. Aksidente na. Ang buot lang pasabot, kanang ipakuha, kumuton ba na? Upaim nun pag mga tablitas nga muhilo sa bata nga nasiyan siya nan, that is a crime. Usa na kadako, bugat nga sila ang pagpatay sa bata. Watak hibaw, nga kanang bata sa iyang pagkatao niya, niya, labi na nga, giagak sa pagpangga sa ginikanan. Watak hibaw, kanang mga bata, hatagag, taha sa Ginoo, hatagag gasa sa Ginoo, may mo ba nang usaka, mayong mag-uuma, may mo ba nang usa ka mayong negosyante o usa ka tao nga talamdon o kana magpilo-pilo ang mga mayong panghitabo ngay kasango niya ay agikuruna siyang ginikanan tungod sa pagmahal o pagpangga sa mga ginikanan kaniya. So, mawanta na idungan dangatan ang kabulahanan o kausuwagan pinagi ng bata kung gipasagdan pa nga uban silang pag-amuma, wa nila patyag soon pastiyan sinan. So that is crime against the fifth commandment of God. Thou shall not kill. Dili ka magpatay. So abortion is killing. Pinagis pag tuyo o pag inumbag medisina nga samtang wapa kay maumol ang bata, dili pa manuna bata, maton nila, dili. Ang nas Biblia nga sa conception, magtagbo na ang semen o ang binhi lugar sa lalaki o sa babae, maumol na. Yeah. Sariya ma-join na sila. It's already a man or woman. Nga dili palang kumplito ang lawas, pero nana sila'y kalag nga espiritu nga gibutang sa Ginoo. Yan ang wa pa mahinog. Minun na wa pa makahingkod sa pagtubo nga mahimong usaka makita ni mong bata na. Pero daw unod lang suod sa tiyan sa inahan. That is already human being. Because there is already the gift of God, and that is the soul spirit. Ganaan na sila ay soul spirit ang bata nga napastihan sa inahan. So mura ato'y kapambit ng aling nga kinanglan nga maghibaw ang ginikanan nga dako ng krimen, dako ng sala, mortal sina. Kung kita ang ginikanan makahimo ni ana pagpatay, dako kay tagatubangon sa Ginoo. Kinanglan yon ang hugot nga pagbag-o o pag-usab sa kinabuhi, paghimo sa pagpanaad, sa paghigugma sa binhi nga matao diya sa bakan, so sa kainahan.
0: Dagang salamat, brother, so sa imong explanation may tungod ni ana niya. Atong great day sa brother Sok, nagtanaw ron sa atong live, sa Facebook live na to, na si Arman Bacalso, nagtanaw ron. Niya, si John Imperior, nganlan siya, the man of 8,000 voices. Niya, nagtanaw si Brad John Purka, o guban pa. Niya, brother Sok, doon ay follow-up nilang pangutan na may tungod nining ika-unom nga sugo nga dili ka magpatay. Ang tanan ba nga makapatay sa lagid nga mortal? Ilang gi-example kanang mag-drive, unya watuyuan na ligsan ang usaka tao, unya namatay gyud. Sala ba na nga mortal? Ilang pangutana? Paliw kuno, brother Sok.
1: Dili gyud sala nga mortal, dungaling. Kay ang tulok ka kondisyon nga usaka buhat, usaka ingan lang nato mortal sin. Primero nga ako na ibaw nga kanasala. Ikaduha ako giyong gituyuan. Ikato, dako giyon ang kadaot. Samas pagpatay, ibaw ko kanang pagpatay, sala. Iya, kung doon ako ikaaway, huna-huna ko ako ng hunusas kinabuhi. Iya, gituyo ginako. Iya, dako giyong kadaot, kay kantor mga akong ipatay, mingunta, nga, mauto'y breadwinner of the family. Mauto'y nagpakaon sa wao ka mga bata o iyang asawa, namatay na yung taon. Kana example ha, dili na atol, masala na kay implo na to. Muna, dako ng sala ang pagpatay sa isig kataw. Yeah. Yes, katong makaligis, wa man tuyo ah. Wa diha ang kanang nagpagkatinuyuan, aksidente. So, dili na asahang mortal. Palitaw sa kamarananggot, sayo kayo kay mo, kuwan lagi, mo, adlip na sa iyang pag patuo siyang sudanan sa tuba. Pag-abis niya ka na, hugman ang iyong sanggot nga hait ba kayo? Mawag yung pag-agi siyang silingan, ay gong liog. Namatay na ba yun? Muna nga, siya gipriso. Pero sa diyang ginito na sa hearing, bisan ang mga tagtungod, ningon nga wa, giyon na namo ma ilan ang tawana nga usa ka taong isog, maldito, dautan, isog ka na bang ka na, ngasi ba? Bugnaw kayo ng tawana. Buutan yung ka na sa mong silingan. Nitistigus pa ang mga anak o asawa sa katong na disgrasya na hugan sa sanggot, patay man. So, dili na mortal sin. Pero, mauna nga, kinanglan yun ang usasad kapag amping. Mauna nga sa driver, nagyod ang ingalan pag amping o paghimo sa maampingon nga paglantaw sa kinabuhi nga muali sa imong sakyanan. Kinanglan mo, break, yung kamuhunong, yung ka, nila kayo ngon, ako ano, emergency ni ako. Sama na, kaya, ano man, sa padoong na sa hospital, bisan pag naa kay emergency, another thing that you will come across that the life is also very precious of anyone. So, dili kayo, ako sukay ni Braga, ako di po sa hospital, bala nagliksa na, o, oh, salak yan po na. Onya doon ay pagpatay duli nga dili sa pareha itong sa katao nga nabago na iyang kinabuhi gikan sa gang niya nga pertingingiga mga panulis nila pero nabago na napriso kayo siya 20 katuig digawas na buta na siya kaya dito sa prisyuhan nabati niya mga pulong sa Diyos nga giwalis sa mga Catholic faith defenders o sa mga nagda sa mayang balita nausap iyang kinabuhi pero gitangan masya siya mga amigo nga nagdaog pinuti o usa ka kining hait kayo nga o kining dos por dos ka kahoy. Gitabangan siya, sige lang tao siya likay-likay. Nga di tao siya maigo sa daganan. Bisag maigo siya panagsa sa bukton siya di pagkong matay ni hangtod nga ni hamag naman tong usa ka tao kay pagdunggam gini ha iyang napatiran natumba o nauna itong tao pag sa iyang kugalingong pinuti ni Taslob siyang latihan namatay. Pero wa tuniya tuyua sa pagpatay og tao. Wala nga self-defense. Pasabot nga, dili na sala. Kay igol ng tao itong nanalipon ang mga tao na nagbag-unas kinabuhi, huwag siya maghuna-huna nga mumpatay ang tao. Disgrasya saan nga ang iyang tiil na natud niya, kantong tao mudunggam niya, na ubo man, na uban niya ang iyang pinuti. So, dili to sala because self-defense. Wa na siya na impagi. Aron nga siya mahilayo sa kalit nga kamatayon. So, mo na usas sa example sa uli nga, dili tanan nga, in wars, laws are silent. Ang meaning na duling sa gubat, silent ang balaod. Muna ka ng mga sundao magkapatay, di napisuhon kay silensyo man ang balaod. During war, laws are silent. Muna mga sundao, masikapikas ang Amerikano magkapatay Iranian magkapatay Amerikano, dili na sila dakpon kay that is during the war. Magdeklara na, this is a war. Muna, is war allowed by God? No. Kay kanang gubat pinatsyanay, muna, yun mo lahat si Ginoo, muna nga, hutdon yun na to ang mga pailob, hutdon yun ang table talks, hutdon yun pag paminaway usag-usa. Niya nga di yun mo sangko sa dinumtanay o pinatsyanay. Mauna ang timpla o tinuon nga balaod kagika sa Diyos. Dili kay na armas nila, na bumba sila, di asata. No! We should not use that. That is killing. And that is sin. So, mauna adong aling ang may tabo. O doon na pagkahinumduman nga na ipagpatay nga nila sa oh, katong naligsan niya nga wanya tuyo. Katong sa katao nga giatangan o upat ka mo ka tigala niya nga gustong upatay. Kadaag pinuti. Yan na unay lahin os pinuti tungkol siyang pagpatid. So, mauna nga, dili to killing but that was a self-defense. Okay, Noelie.
0: Dagang salamat, brother, so sa imong patinaw sa ikalima nga sugo. Nyang kaning ika-unom, brother, so kung maon may dili ka mangawat. Nyang ilang pangutana gud nga gipasupot, doon naman tayo obligation, kanagingan lang o sandi obligation nga iyaon tan as Ginoo nga ato ta mo daig taniya ron pagtuman sa atong sandi obligation, although atong gituyo, atong ikawat ang iyang oras nga iyaon ta to, appeal ba niya sa sala nga dili ka mangawat. Paliw ko no, brother Sok.
1: So, ang buot sa patuling, ikawatan na itong Ginoo. Okay. Iyaw mo nag-andaw. Lord's Day. Lord's Day. Sunday is Lord's Day. Andaw si Ginoo. Iyaw na si Ginoo. Iya. Mo, trabaho kita. Isang Domingo. O niya, di kita mo simba. Kay, maulagi nag-trabaho ta kay kuwang pag-iwan ng atong gipangita na salapi pagbuhis mga bata. No. That is not a principle. That is not allowed. Kinanglan, kanang adlawa, gamiton ginato sa pagsimba sa Ginoo. Ang madawat nato ang panalangin, ang grasya ng Espirituhanon sa pagsimba nato sa atong pagpangandam, sa atong kalag nga makadawat sa pagkalawat sa malalawa sa Ginoo, na nakakumpisala at kalawat sa pagsimba. Ya, diha sa maong pagsimba, magdaig tas Ginoo, magpasalamat. Ya, mangayo tas atong gikinaglan. Iya na niya, adlaw sa pagtigom, uban sa mahanong ginahan, kuyog sa ilang mga anak. Dindiha, magsinayra na ay maghatag ang inikanan sa mga balaanong tambag aron nga mga bata maagak. Kaya daghan na kayo mga bata nga dita kay baughay rong gabi una niya makasa saon taman mo man taman kasunod sa dalan sa mga batang mga dagko na mo na maghilak na lang inikanan. So mo na ang usa sa kanang balaod ulingan dili ka magawat. Ang laing ang pagpangawat kanang itong mga tindira nga usbon ang sukod sa mga timbangan ba naiilay na ito lito ka manikas pila ka basta nga kana sala gina ang paghimo og mga kanang page nga ang saktong sukdanan dili matuman aron madako-dako pagyud ang ganansya sa maong negosyante dako nang sa pangawat gyapon na. So kanang mga utang nato nga kanang alibot-libot-libot-libotan na nato kasi wa may presyo ning wa may presyo ining kanang pangutang kay kasab-an ta nila tapasukol, itay kiha, okay na na. Di na mahimo, ato gyan po nang hinumduman. Ug pumbri kita, nang huwam ta, ato gyan ang paningwa, o bisang jutay lang, kini unahan ako ni si Brad, na kung utang nga, sa kalibo, unahan ako sa gatos ba. Ano, hangtod ba, mabayaran gyan na, dili kami nga, ato lang ning, huwag tangog away, dili na mahimo, so kung ginawa na. So, muna nga, atong utang, ato sa gyung pagabayaran. Dili na ito kalimtan. Bisag, pubrita, nakautang ta, pero pinubri sa nga pagbayad, malipay na atong hiutangan.
0: Daghang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa ikapito nga sugo.
1: Kaling na mga pagpanulis sa ika lima nga, ay ka, kwando ling?
0: Ika walo.
1: No?
0: Ikawalo nga sugo nga dili ta mamakak. Dili ta mamakak. Ang ilang pangutan na Brother Sok, kanang na may bakak, ang tanan ba gid nung bakak nga makasala kita na, na may klase-klase sa pamakak. Paliho ko nung explain ang mahitungod sa pamakak, Brother Sok.
1: Kanang pagpamakak uling, ang simple yun nga, kung ano na ang definition, maong ang pagsultig bakak. Ngayon mong atong isulti para nga maluwas na galita. Ato lagi, dua anong pamakak ba? Ngayon nga, labi na doon ay asawa ng ilabihan ka, kuan ka, kanunay yung mga bubho ba? Yung madugay mo uli, danag palupalo kay kulatawon sa asawa ng iyan ba na? Manang ba na, pataka na lang sulti sa tinuon. Kay mabunog siya. Oh, kana iya ginang itugan ang tinuod. Kay itugan ang ginang tinuod ug mayo na ang imong pagkadugay kay giguyog kasi mo igsuo imong higala kayo nga ni agi mo sa balay aron pagyukbo sa haya pagampo sa kag sa namatay nya pagduyog sa pasubo ngadto siya igsuon higala ba. So, pego na to nga dili na pamakak nga ingno na to nga mutuyo gitag pamaktugan lang tinuod. Basta all lies, true lies, are sin. Even to save life. Kay bakak pag yun. Mayroon na nanay, pumakak lang ang pagluwas kinabuhi. Ya, ako na lang gamiton para di ko patsyon. Wanay mahimong hero, wanay mahimong bayani, wana tanan nga, ato lang sulbaron yung pinagpamakak. Kutub sa mahimuli kaya na to. Kutus mahimong mag-ampo ta. Nga dili ta mulibka sa mga puong nga pagpasipala sa sige tao o mga pamakak sa mas pagbutang-butang. Kana tawha na, wala, mailan ang tanaw sa gawas, mabilabihan naghana ng mga panglugo sila kagay mga babae na pildi na binuang kaya na tawha na. So, kana tawha na, paninglan kita sa Ginoo. Pero, dili kita magbutiag sa iyang kasalanan. O gatos kurte, na kurte makay mo pagbutiag na pinagay sa hukom. Pero dili kita individual mo himog mga butang, labi na sa butang-butang. O paglabi na sa pagbuhat o senaryo nga buhataan ng tuwana para lang yun nga mauaw siya. Dako ng sala, batok sa kangayan. So, muli ko na to, dili ka magsaksi o bakak, batok siya mo si kataw. Na itaw nga gamay ra gud siya og sa niya, gusto gud sa nagsumbong nga mapriso gud dugay niya mo nang kinahanglan magbutang-butang tanga kining tuhanan nagdag armas nga nagpubuto na sa guwa aron lagi na dako ang iyang presyon. So mo na usa ka dako kayong sala ang pagbutang-butang o pagpamakak aron nga ang atong gidumtan nga tao mainutil gyud moadto gyud sa maningiob nga presyuhan. So usa na ka paagi nga masuko sa na Ginoo tungod kay dili man maayo ang paghimog pagbutang-butang o pagpamakak aron lang pag kahulog ang tao nga tus kapildihan o nga dubas bilangguan o nga dubas kamatayon. Dili ka magsaksi og bakak batok si mo isig tao. Marang ika walo huling, di ba?
0: Oo, magwalo. Nya, kana pananglit, Brother Sok, ingon ani ron ako sa kabugado. Nya, doon ako'y kliyente nga doon ay dako nga sala, murder ang iyang sala. Nya, moingon ko ron sa akong kliyente nga, kini imo murder man niwa, ni bilban. So, ato ning idioson, ato maningkamuta nga, kining imong kaso nga murder, mahimo na lang homicide nga mahimong mapiansahan, mabilbanan. So, unsam na siya, appeal ba na siya sa pamakak ingon ana, Brother Sok?
1: Ang kliyente, naghangyo o nagtudlo tingali nga, mamakak gid siya para magandaan ang iyang silot. Mahingom ng abogado, ay lang pamakak. Ako lang mamakak. Ang tinunay niya na, mao nga, his lawyer is a profession. And he has always the duty to defend his client without something telling untruth, telling lies. Ang usa ka abogado nga, maayon mo, panalipod siyang kliyente o ang iyang pagpatay o tao niya, mahimo na lang homicide, dili dako nga krimen. So, ang abogado, daghan og pagi nga mugamit siya sa mga sequence, background, o gunsay nitabo, nga nung nitabo na. Aron pag-convince sa huwes, nga dili sa nihatagan o hilabihan kabugat nga silot ning tawhana. Tungod kay ang abogado, ni gamit siyang tanang katakos sa pagpanalipon, that is his duty. Murag, muhimo na siyang pamakak yun, aron pagligwat yun sa tinood, mawagya po, risgo na sa abogado. Pero lagang mga abogado nga professional, they have all the reasons, they have all the backgrounds, they have all the skill how to make the case nga bugat sa iyang labanan nga magaan-gaan na lang. Iyan ang katugdanan. That is profession duty of a lawyer. Wala siya. Pero nga tuluan niya pamakak ang iyang pasinti. Adili na mayo. Kaya pamakak dito ang mga istorya. Kaya masakpan ka nung tinood. Saan mo tinood kung ating silot? Apan, ang mga abogado, jokingly aside, mingo siya, ay lag pamakak ha. Kaya pasinti na maka. Ako lang mamakak. Mingo ng abogado. Pero ang tinuray, dili na literal nga, ako lang mamakak. I will use my scale. All the background of your case, I will make it lighter. Magaan-gaan ra na. O makasabot ng huwis niya na. Wala nga, wala siya mamakak, pero gihimutan na niyang mahimo. So saka professional nga abogado nga magaan-gaan ra. And he can do everything. The background, the sequence, the environment nga makahimo pagaan-gaan sa itabo. Aron nga, kalabanan gaya po niya ang iyang kliyente. Apan dili siya matulog pamakak. Ngayon, mga medya lang ang abogado, ayaw pamakaka, pasinti taka, ako lang mamakak. Pero ang buot sa buta na, I'll do my capacity, my ability, my background or my profession, I will do something na magandaan na tumagan sa huwes. Muna siya ang mahimo sa abogado.
0: Dagang salamat, Brother Sok, niya atong i-recognize atong nagtanaw karon sa atong Facebook Live na si Brother Jiroy Sidley. May gabi na okay pa, na siya pangutana karon lang ni atong basahon kung doon na patay time nga mahuman din na to ang napu kasugo. Na kasi ang brother sok, maumaning gingon lang dili ka maibog sa asawa sa imong isikatao. Mauban ni siya, ikasi ang brother sok. Mauna nga, unsa doon na ba ni mga specification nga qualified na siya nga naibog sa asawa sa ubang tao? Paliw ko nuna explain may tungod niya na ikasiyam nga sugo, brother sok.
1: Ang kasagara na duling naagyo sa kahiladman so sa kalaki, minyo siya. Yan, nakita siya siyang igala nga guwapa, may glawas, batanon. Ya, diha siyang sulod nun nga pagbati nga gusto siya nga masuod ni niyang babayhana. Tungod kay naibog siya sa kagwapa ni babayhana. Ug nagunaw na siya sunod ana nga mabutrang panahon nga maako siya, mapahimuslan ako siya. That is mortal sin. Nanas Biblia. Nga usa ka tawo nga mutan-aw sa babae uban ang kaibog, ya sundan sa ulagnon nga tinguha, that is mortal sin. Para kita tag babae nga gwapa, ay lagtuto kayo na nasa Sirak kapitulo 8 bersikulo 9 ang pasiuna nga the most beautiful of all beautiful things, beings around the world, is the beauty of a woman. Kingon nga, sa tanang matahom nga nagpalibot sa kalibutan, katahom sa pagsubang sa adlaw, pagsahop sa adlaw, katahom sa hardin nga puno sa mga buwak, uban pa, pero ang labing matahom sa mata sa lalaki, mata sa kalibutan, ang kagwapa sa babae. Muna nga, makita at agwapa, o sultihan ta sa Biblia, sultihan ta sa Ginoong nagsuot sa Biblia, naa sa Sirak kapitulo 8 bersikulo 9. Kun makakita ka guwapa, ayaw itutok ang imong mga mata, ang imong buhaton mo. Praise the Lord, may pagkahimo Ginoo. Ayaw na pagtutok, pag-usap kay sunod ana, maibog ka, sunod sa kaibog, mubati nag ulagnon nga tinguha, that becomes a mortal sin. Kay gitutukan man nato pagayo. Yang tutok maabot ang kaibog, sa kaibog mo agda na atong lawas nung tinguha nga malaway. Atuyo.
0: Dagang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw niya. Ang ikan na po, ang last, Brother Sok, mga dili ka maibog sa mga butang sa imong isig katao, matod pa sa sugo sa Dios. Ano sa may explanation ni Manny, Brother Sok?
1: Sa ikasiyam, dili ka maibog sa
0: asawa.
1: Asawa ba sila yung tao? Daga ba? Ya, ikaw, ang usa ka tao, minyo ba? Nga maibog siya daga. Ya, magunaw na tinguha, suod siyang kasing-kasing ba? Ang ulag nun nga tinguha, mao na immortal siya. Pero, wag, pagtanaan mo guwapa, mayroon ka dalaygo na Ginoo, di na ka mututok pag-usap. So, wata ka sa ana. Mausad, ang pagkaipog sa lain, ang mahitabo panapaw, kung minyo na bayhana ang kaibigan na to, o makapanapaw, nagbayhana mo, mo respond sa atong tuyo. O kita sa nga minyo, niya siya sa minyo, ang tinguha na to nga maghimo og lawas nun nga buhat, kana mortal sin na bisagwa pa buhata. Mausad ang pagpangawat. Bisagwa pa na to kawata, maibog na tanang butanga ka, mabian magining balaya o, na may daghang manok niya sa silong, doon ko niya hipos. O, kana naibog na siya ng mga butanga para makakwarta siya. O kana sa bisagwa pa niya buhata, nagtinguha pa siya sa nandaan. Morengon, dili ka maibog sa mga butang si mong sikataw. Kaya ang resulta na kawat man. Dili ka maibog sa asawa si mong sikataw. Kaya ang resulta na panapaw man. Sa maunang ikasiyam o ikanapo nga sugo, nagdaag pong kaibog. Nga dunay gis, nagsunod nga pagbati, magbutang na pagpangawat, o babae na, o lalaki ba, nagtinguha nga mahiduol gid siya aron maghimo sa walas ng buhat. Lawas ng buhat nga dili allowed si Ginoo. Kaya ang lawas ng buhat, privileges kami niyon, sabton nga ang laking babae nakasal. Ya, makahimo sila sa privileges kami niyon, kay kinasal mula sa pare. O kinasal sa huwes, legal na siya, pero dili na sakramento. Kung ay nakasal sa huwes, nakasal bas mayor, magpakasal gyapon sa pare. Kay sakramento na na, maghatag na o kabalaan silang panaghiusa. Pero kinasal lang sa huwes, kinasal sa mayor, legal na siya, pero dili na sakramento. Ay ilang pag-ipon o paghimo sa privileges kami niyoon, salak giapon. Kay di wa man sila makasal sa sakramento nga gitukod sa Ginoo nga mabalaan ang ilang panagtipon tungod sa gahom sa sakramento nga nagsantos sa ilang pagbati lalaking babae nga way kabilinggan. Pag dunay kabilinggan kay minyong usa adi na mahimo. Makasal giapon og iyan na nato panapaw. Sa muna duling ang ika
0: napo
1: asuko og kasiyam.
0: Nya brother Sok, kaning nahuman-human man tani anang napo kasugo. Ni amay gipadala nga pangutana gikan ni Chiroy Sidley di sa Lawaandos, Talisay City, Cebu. Ang iyang dengi kuhan murag sagul pangutana o sagul sa komentaryo. Ang iyang giingon nga dunay igsuon nato nga Adventista nga mubalik kuno si Kristo sa Mayo 15 pero pizza 17 na karon wala pa paman wala ba ni masuhong di ay ilang tagna way klaro paliho kuno brother so kini ding tagna nga mubalik si Kristo ato i-explain ko na ni may tugon na ini.
1: Oh, kanang magtagna-tagna, dili kina maayo. O dili na tinuod. Kaya naman sa San Mateo 24. Ngayon na Ginoo, may tungod sa kung ikaduha nga pagpalik nga nis kalibutan, way na hibaw. Bisan pa ang mga anghel, bisan pa ang labing balaan nga tao, way na hibaw. Ang akong amahan lamang may hibaw sa akong pagbalik o paghukom sa kalibutan. Mora, muna yung nasa mabasa sa Biblia sa San Mateo 24. Naway na ibao. Busa, kana magtagna-tagna, niya di ba matuman, dako na ang sala. Kaya doon na may mga tao nga matarantar na kay maghisigot ng pila na lagaan daw si mana niya matapos ng kalibutan. Guwa ang iyang sakit nga makuyaw, mahadlok hangton nga mahimo ng malisod sa pagginawa kay itake sa singkasing, pareha nagpatay ng tao pero di liba priso kay wa mata makita nga nagbuhat nga atong gibuhat ang pagpugos kaniya pagtuo. Apan tungod sa atong pamakak nahimo siyang nataranta tungod niana ang pagtagna-tagna busa dako ng sala kay supak man sa kamatuuran sa Dios. May tungod niya itong adlaw na sa Mateo 24:36 nagingon may tungod niya itong adlawa, ugtak na ah, way usa nga nahibaw. Kunus ah, bisan pa ang mga anghel sa langit, wa mahibaw. Bisan pa ang anak, kundili ang amahan lamang. Oh na, way nahibaw. Busag, magtagda-tagda niya ka, karong Hunyo mo balik ng Ginoo, lasahin sa buntag. Pizza dos, kuya wala ng matao, ana, matarantar, hangton nga, doon ay matabo nilang ilan. So, dakong sala, ang pagtagda, oh. Isdi mo nag-isigutan, no? Pero, wala nung kukadungog, pero, ang karaan nga, Pangulo sa Adventist, nagtagda ko siya, specific year, specific day, yawa man matuman, gibiyaan siya, daghang mga, kauban niya ni Namiya, usan niya na si Ellen Goldwhite. Nibiya siya sa katong Adventist Church. Gipulihan ni Ellen Goldwhite, Seventh-day Adventist. Dili Adventist lang. Seventh-day Adventist. Ito pa, nagpaabot sa ikapitong adlaw. Kaya mingo niya, Seventh-day, niya muna yung katapusan sa kalibutan. Muna, kuyaw na. Pero, giyosab niya, dili Adventist, kung dili Seventh-day Adventist, nagpaabot sa ikapitong adlaw, ilang igpapahulay. So, muna, ang naitabo, gikan ni itong pangulo nila, waman katagna, sa gitagna niya nga, specific yun kayo, waman matuman, nagkabuwag-buwag, usas ni bulag ada, mao si Ellen Goldwhite. Nga nahimong from Adventist, ginungagan niya, Seventh-day Adventist. Siya ay nagtukod. Niya ng punduka.
0: Niya, yeah, Brother Sok, niya naman si Ato Deniri, kung acknowledge siya naman atong sunod nga program mo program karong gabi una brother sok na naman si brother Dennis Bakulod. So napopo sa mga oras na to nga gihatag sa DYHP brother sok. Yeah. Imo na lang pasalamat sa tanan nga minaw karon.
1: Atong nga pasalamat. Labos na sa atong magagahom nga Dios nagtugot nato ning kay giunat sa pagpaambit sa pulong sa Dios. Ya, yeah, salamat ani Dong Attorney Rafael Fernandez.
0: So, sa atong technician, si Brother Ernesto Humicilio, Brother.
1: Yes.
0: Brother yeah. Sok.
1: Mga pasalamat na ito. Huwag doon ay nagkang pasalamat sa Stalisay kay ang mga tao na buhong sa kalipay tungod kay ang kahigayunan sa pagtabang sa mga kabus. Labi na sa mga sakiton. Huwag bayad ang ospital sa doktor o medisina libre. Ya, yeah, ang eskwelahan. Talisay College, why tuition fee? Ikabot sa Hunyo, labihan kadaghan, mga 6,000. Daghan kay mga graduates. Yung mga inahan, naghilak sa kalipay kay ang ilang gasto, litir ng tawag baon sa mga bata. So, ingunin ni ang servisyo nga nakapalipay pag-ayo. Kung ma-examine sa doktor, yung taga-Gresita, why kapalit in town ang pasyente, doon ay action agad. Money prepared for that. Kaya maong mga resita, mapalit yun ang tambal o madaas masakiton, maggamit nga matumar niya aron mabot ang kayuhan uban sa gasa sa Diyos. Mauna ang labing manugdanon nga kalipay tungod sa pag-alagad. Bago pa lang doon ay sunog sa Bulacaw, yan to na yun si Mayor Kutos Mahimo nga matagan silang ayuda aron magabalik sila sa ilang angay kapuyan kundo na pa. Salamat sa Diyos nga magagahom ning atong tulumanon ang payagan sa kamaturan sa DYHP RMN Tataksipo. Salamat ang Diyos magapanalangin ka nato. Tagbo tapuhon ning atong tulumanon. Payagan sa kamaturan DYHP RMN Tataksipo.
0: May gabi.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
4: Kaninto ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
3: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
4: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
5: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
3: Oh, ani mo pretty? Ay kalimti.
2: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
6: The right hydration matters.
7: To perform.
8: To win.
6: To rise above challenges.
9: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
10: Fuel your peak.
11: With the right hydration.
6: With the right minerals.
12: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
10: Summit Natural Drinking Water.
13: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
14: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
15: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
16: Ito ang idol ko.
17: At first I was afraid if Toyo

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
5: Takna alas 7:38 sa kagabion.
6: Paghigmat

0: Nakaamgo ka na ba sa imong mga kasaypanan? Nahigmata ka na ba aron sa pagdawat sa kamatuoran?
1: Taliwala sa kangitngit sa imong kinabuhi. Taliwala sa imong painusara. Taliwala sa kamingaw sa imong kahiladman. Aniya kining usa ka tulumanon nga makapahigmata sa nahikatulog ni mong tanlaw aron mapukaw ang naglakoy mong gibati. Usa ka pagbati nga nangita sa kahayag sa naglilaab nga kalayo nga gihaling gikan sa pulong sa Ginoo. Mahigsoon, unta kini mong tulumanon, makahatag o makaagda nga ikaw makapahigmata sa kabatuan. Igsoon, paghigmata. Paghigmata, igsoon.
2: Paghigmata.
3: May usa ka awit nga nagdala nini mga titik. Pagkadaghan sa nahigmata nga nangandoy pang natulog.
2: Paghigmata.
3: Kini, para na ako, mawag ka ng klamo kabugan sa spiritual blindness. Ang tao na spiritually blind, buta sa pagkakabana, ugwa makikita sa kahayag sa iyang palibot. Saksi ka sa kamatuuran, apan imo lang ipiyong ang imong mga mata. Busa, ayaw pagpabilin sa mong sitwasyon aron dili ka maalaot. Bukha ang imong mga mata aron imong makita ang katahum sa kinabuhi. Karon, ni akining mubong sugilanon nga naghulagway sa atong tema karon, spiritual blindness.
4: Anak, ayaw mo ito.
5: Oh, niya mo ka. Problema na sa. Ngano ka?
4: Gilantan si Angging. Tulong na kadlaw. Wa, tiyod ni kapalit og tambal.
5: Gihuwat ni mong tulog ka adlaw, mamabot ang hilana, tiyod siya kong palit og tambal. Wa ka mahadlong pa si Badenggi ng imong anak.
4: Saan magod lang? Pamugog ko'y kwarta. Napugos na lang gugugan ni mo kay bahala na magyaw-yaw ka.
5: Magyaw-yaw yun ko, Dennis. Sige kung ingon ninyo nga pangita mong trabaho, ikaw ang imong asawa. Kapangalingon ninyo lawas, ano nimo mo mangita trabaho?
4: Kinsa man ko'y wa mangita nang, pero saon? Wa man jud.
5: Nangita ka mo? Sige malamog doog dihas inyo, sige panganak. Huwag mo maluwas mga bata. Huwag ganit tarong kaon, huwag ganit mo magkapaiskwela.
4: Da, bahala ng ginawa na eh. Imura bito ng sulti nga, di tapasagdan sa Ginoo.
5: Kadili bito pasagdan. Pero kinahanglan nga ang tao mulihog sa para sa iyang kaugalingon. Aron na Ginoo, magkalihog sa paghatag panalangin.
4: Sige, magugampo sa Ginoo na, pero ambo, nanungo pa man sa tubagas Ginoo akong pagampo.
5: Susihay mong kasing-kasing. Basta gaya naghambabag diha.
4: Ay.
5: Oh, palit at tambali ang ging.
4: Salamat na.
6: Ferdin, kumusta, Brad?
4: Hi. Gikan tong manang ngayong kwarta. Tagaan lagi pero yawan sabi.
6: Brad, may kay ni aka karong Domingo ba? Ato tas bahay kay naman ko ipatok ko nga bahay para sa kong mama o revision sa kong manghod. Yeah. Kay ko kamay, salamat sa Ginoo ba nga mga blessing ang dihat ako grasya nga nakalampos ang akong iksuulo at kapatukod yung kubay.
4: Nakabahay na ba ka?
6: Oo, Brad. Day kong yung maayo, naningkamot yun ko nga makapaiskula akong manghod. Sulutuig, halis na akong manghod, Brad.
4: May day ka ba da? Sa kitulitira ka sa ngayon ko pa niya, pero niyasinso doon ang kinabuhi.
6: Maningkamot lang tao, Brad. Ugubanan sa mayong relasyon sa Ginoo. Masinso doon ang tao. Karong Domingo ha, atos bahay ha. Maghuwat ko niyo mo.
5: Mo na yung gisulti ni Almario.
6: Oo, ma'am.
5: May noon, aron magkabata itong tawhana.
6: Ano man ang mahodi mo, ma'am? Lahil lagi kayo ni mo. Ikaw ay apiraktilo ang hipon kay ka. Nagamit kas Ginoo, kinagis mo trabaho.
5: Mauna yung sikrito, Almario, para malimong successful ang kinabuhi sa tao. Kinahanglan nga para gyud niya ang tanan nimo mga tinguhas kinabuhi.
6: Ako ginagsundon ang imong tarangtambag, ma'am. Gikan ko din sa opisina, matumsa ko sa among parokya, kay maglimpyo ko, huwagin ko mga iubayad.
5: Unta, parehas niyo ako igsuon. O magkamata na si Dennis sa iyang spiritual blindness. Kay, muna yung mahimong babag sa mga blessings ni Lord niya.

Daghan ka na itong mga nagsunod ni Kristo nga na ninimaong depekto. Ang nakaliso din eh kay ikaw mahintunggan, dili mahibaw nga nag-antos ka na hining spiritual blindness. Sa 2 Corinto 4:4 nag-ingon na,

Mayong gabi, mga kaigsuunan, mga kagilaan sa kahanginan, sa Tibuok, Visayas, Visayan o Mindanao, alakip na ang probinsya sa Masbate. Ano yan, nasab kita na itong oras, usaka oras ng programa, Pagigmata. Dalit kaninyo sa Oasis of Love, Cebu, nga gipanguluhan ni Tatay Dudong Nunchua, o nga itong paboritong kinamang estasyon, DYHP, sa isunodos, RMN, nga gidumala ni Brother Attorney Rufil Banyuk. O ba ni kita niya itong usa kauras nga pag nga programa Paghigmata. A paano na kumpadayon, sa di pa kumpadayon, ato sa ipinomdo, mga inyong numero, atong numero nga inyong tawagan o tiksan. Sa ito ang tokan text, smart, ang numero 0963-034-6098. Ang kumusbon, 0963-034-6098. Og sa ito ang Globe o TM 0917-182-0515. Okay. Nya shout out eta nato sa ang si Sister Ima ug si Brother Max no nga nagpusasan nagpaluyo ni atong programa ug si Sister Bining sa Sixto and Bining Meetup ang ilahang karning na askarbon na sila tindahan sa karne ug nasa sila tindahan sa chorizo de askarbon ug sa banawa at bang sa Jollibee ug sa Highway Kanduman ug ni Brother Edwin og Sister Ria og akong i-announce no nga karong Domingo akong giawag katong mga suki na tong tigpaminaw diya sa South gikan sa Karkar Tuyok sa Natilan o Badyan ba no kung layuan mo din sa Cebu City adto ta sa Argao magsaulog kita dito Pentecost no. Kay kining Pentecost ha, atong inumduman kining Pentecost dili ni programa sa charismatic

0: programa kini sa tibuok simbahan. Kana bang event kani sa tibuok simbahan. Nya mo na nga kami moadto mi sa Argao, no? Ang Evangelization Ministry sa Arteses ato sa Argao, ato mi magsaulog dito sa Pentecost, no? Nga gihost sa adya sa South nga din gihost ang Pentecost de sa Argao, magsugod ta og alas 9 sa buntag ang misa, no? Hangtod na sa hapon, no? So magkita-kita ta dito pohon og kaning atong bisita di natay bisita ambot di matawgon pa ba na akong bisita na pirmi naman ni sa din ni akong partner in crime di partner evangelization si Brother Adam Ampir nga maoy mo basa sa ato ang ebanghelyo karong gabi na karong adlaw.
1: Maayong gabi, Brother Dennis, o maayong gabi sa tanan. At ubasahon karon ang ebanghelyo karong adlaw, ebanghelyo nga giyasoy sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea dito sa bungtod sa nga padtuan kanila ni Jesus. Usa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya apan ang pipila kanila nagduduha. Miduol si Jesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himo ang akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Mahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ug tudlui sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi, ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo, ug daigon ikaw,
0: O Kristo. O Kristo. Ang atong dulo sa bilanon, Brad, may tungod og spiritual blindness. Nya ako ning ipahaom sa atong Santos Ebanghelyo karon. Kay naay usa ka pulong diha. Imagine halos karado sila nagkuyog unya karon sa katapusan, hapit na noon. Na karon ding adlaw ang kapistahan sa pagsaka sa Ginoo sa langit.
1: Ascension.
0: Ascension, no? Og nga naapa sila'y pagduda.
1: Nagduduha sila.
0: Nagduduha pa. Murag, sa mga, pagkaingo ko ba, uy, klaro nga yung apostoliza.
1: Sa diyan nga itong ginong si Kristo na banhaw, nagduduha po ito si Tomas, Santo Tomas.
0: Oo niya. Pagkabanaw ni Kristo, kuyog-kuyog sa 40 kadlaw kay kaning ascension, 40 kadlaw gikan sa pagkabanaw.
1: Pagkabanaw.
0: Ngato pa, 40 kadlaw silang kuyog-kuyog na sa Ginoo. Unya, kato na lang daan, nabanaw na gud ang Ginoo, nakaibawagod sila nga, no, nga glorified body ang matawag na to, no, kay lusot-lusot na lang gud sa bungbong. No, lawas ug kalag, lusot-lusot sa bungbong. Unya karon nagduduha pa sila. No? Nagyapoy, unsa man na, spiritual blindness. Baliw ko nga, Brother Adam.
1: Tino na, Brother Dennis, no? Ang ika-40 kadlaw karon Domingo pero sa original gyud nga kasaulog pagsaka sa atong Ginoong Kristo, Thursday man to, dili man Sunday. Kay ug imong ipon ang Sunday niya, sunod na po Sunday, pitura kadlaw, no, ang kuan niya, napuo mo na kadlaw. So, basically, ang tradisyon sa atong simbahan, huybis, dili, Domingo, dili karon, yung naron, adlawa, na nisaka ang atong Ginoong Jesu Kristo, pero, nga naman, nga, Domingo man atong gisaulog, Brother Dennis.
0: Oh, kanabi.
1: Okay.
0: Si Father Dundon, Father Dundon Aquino, ningon siya atong Merkulis, nga, pagkahuy ang katukunong yung huybis mo gita ko, no?
1: Yeah.
0: Kaya na po, kadlaw, pero
1: that is correct.
0: Paliw ko, nga nung sa ulog man atong Domingo, di man atong huybis.
1: Sakto na, Brother Dennis, no? Kay, ang atong sibahan, according to the church, although the original day of ascension was on Thursday, pero gibalhin og Sunday, Brother Dennis, that is because to gather great number of persons during the time of ascension. Kay ughuybis ba dinis gamay ra kay manimba gamay rang tao. So dako gud kayong kasalugan. Can you just imagine the ascension of our Lord Jesus Christ? So it was transferred by the church not on Thursday sa original gyud nga adlaw but sa Sunday in order to gather the great number of persons to celebrate during this ascension kapistahan ni Brother Dennis. Gani desa bala ang kasulatan mura manig nagka kinini ang nagkabulintong ni Brother Dennis. Kay ang sa Ebanghelyo ni San Mateo 28:16 dito man ni ascend ang Ginoo sa Galilea. But according to St. Luke in Luke 24:50 to 21 sa St. Luke dito man sa Jerusalem near Jerusalem sa Bethany sa Olives unya ang Galilea kay region man sa Brother Dennis about according to the kinini ang tradition of the church og sa kanang kuan gyud sa kanang historical giingon nga mga 100 kilometers pa gikan sa Jerusalem ngadto sa Galilee. So daw nakasumpaki ning duha ba sa Dines nga pangwa nila asa man gini tinuod ni ascend ang Ginoo didto sa kinini ang Bethany or sa Jerusalem near Jerusalem or sa Galilea. So man ba dito Dines no ang simbahan grabe gyud ang simbahan nga mo pahigayon sa pagtudlo ang gitudlo sa simbahan sakto gyud base sa balaang kasulatan kay sakto man ang sakto man ning duha ang Ebanghelyo ni San Mateo nga naghisgot nga Galilea ko no ug ang San Lucas naghisgot nga dili sa Galilea kun dili sa Bethany or sa Mount of Olives. Kay kaning Mount of Olives sa Brother Dennis naman himutang diha ang Bethany ingon ang simbahan parehan sila sakto way nakasumpaki diha kay the Bible is inspired by the Holy Spirit and there is no such thing as contradiction in the Bible. Pero unsa om nato pagtubag ni ana Brother Dennis ang simbahan ngilingi kay simbahan tubag ni ana nga kanang pagingon nga ni San Mateo nga didto si Jesus ni mando sa mga apostoles nga ngadto kamo sa Galilee kay didto iyang mitingon ang mga apostoles una siya musaka
0: pero naguna ba siya si Kristo Ginoo naguna siya sa Galilee.
1: Oh, kining atong kuanon, atong sugutan na. Nga kana din Galilee, ang gingon di Brother Dennis. Dili tong region nga Galilee nga 100 kilometers away from Jerusalem.
0: Oh, mao na.
1: Naa di ay part ana sa Mount of Olives, part lang sa Mount of Olives naa sa tiilan. Kay ang Mount of Olives kuan mo siya bundok man siya. Bundok siya niya. Ang part niya na gitawag og Galilee. Gitawag na sa Galilee kay kadto mga Galileans nga tuwa sa region according to the church no magkuan sila mungan sa Jerusalem magkuan sila kini ni mag pilgrimage sila sa ilang tinhuan nya magkampo sila didto gyud sa tiilan sa Mount of Olives nya gitawag na siya og Camp of Galileans kay adto man sila magkuan adto man sila magkampo didto nya mo nang gitawag nila gitawag og Galilee. So kadto na paingon sa ni San Mateo nga Galilee, atos Galilee, dili tong region nga Galilee nga 100 kilometers away from Jerusalem. Kung dili katong Galilee nga kampo sa mga Galileans. So way para sa paki. Una nga, ang ato karong ebanghelyo, ang ato karong gisaulog, Brother Dennis, the ascension of our Lord Jesus Christ, although kining took during that Thursday, nga gibalhin og Domingo para dako gyud daghan kayong mag-gather ng mga katawhan aron sa pagsaulog ni ini. So mana nga ang maong pag-ascend sa Ginoo Brother Dennis unsa man toy final niya nga instruction sa mga apostoles. Kanagong gisgutan niya sa San Mateo 28:19, "Go therefore and make the disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit." So naay great nga kining pag command sa mga apostoles. Tulog ni Brother Dennis, no? To go pagpanglakaw, to teach, and to baptize. Unya, dili, matod pa simbahan, Brother Dennis, dili lang ni alang sa mga apostoles o sa mga kininiang o sa mga disipulo, kundili apil ang mga laity. Kaya ang mga disipulo, representing the laity, ang apostoles representing the bishops and the priests. So appeal ita ni Brother Dennis. Unya ikaw imong giisgutan gaganiha nga adto mo asa to sa Argao?
0: Argao.
1: Oh. Kay kining ato apostolado Brother Dennis bisag asa tumabot.
0: Lagi.
1: Oh, kay mao gini isa sa gingon sa Ginoo nga go. Ngano man in order to preach unya evangelize. Kinigong kerygma, Brother Dennis, one of the aspects of evangelization ang itudlo sa atong simbahan na importante kayo, no? Proclamation. Proclamation, Brother Dennis, we cannot proclaim. Kay matod pa sa Latin maxim, nga nemo dat kud nun habit. We cannot give of what we do not have. Mao din na, Brother Dennis, nga kuan kita, no? Na ay sub-subdeput lang mo tuon sa pagtulunan sa Ginoo. Kay during the proclamation, during the charismatic theology, Brother Dennis, nga matudlo nato ang mga panudlo sa atong simbahan, nga dili tong panudlo nga mura lang og kanan ang ato-ato ara ba, no? Narabay daghan na nga magtudlo ang ato-ato ara nga dili mo ang panudlo sa simbahan. It is not in accordance with the teachings of the church. So kanang proclamation, Brother Dennis, kanang itawag nato charismatic theology.
0: Mm.
1: Kinahanglan basic yun ana to nga mutuon kita. Parehas okay. Anang gitawag og catechesis, no? Nga gikan sa Grego nga katekeso, so meaning to say nga
0: okay.
1: Ana agyud ang kining
0: Brad, gadiot. Mm. Excuse me.
1: Sige.
0: Naay nanawag.
1: Mm.
0: Hello.
2: Hello, Brad.
0: Maayong gabi eh. Kinsa ni?
2: Maayong gabi ninyo mga brother si Bion ni Brad sa Ubay Bohol.
0: Oh, okay. Mm. Si ato, Brad.
2: May gabi niyo niya, Brother Adam, kung Brother Dennis.
1: May gabi, Brad.
0: Kone mo, imong paisano, si Brother Adam.
1: Mm. Sano, sano?
2: Nagkaupay ko, Brad.
1: Oh, sano?
2: Kaya na naman, pamutan na ninyo, Brad, ba? Kanana ay bahin ni sa the seven sacraments, Brad.
0: Oo.
2: Pito ka mga sacraments ko, ba?
0: Oo.
2: At diba, ang una, Brad, pag bunyag, no?
0: Mm-hmm.
1: Confirma.
2: Eh, confirma. Sunod, Brad, kanana ay...
1: Eucharistia.
0: Eucharistia.
1: Sunod, kumpisal. Sunod, ordinasyon.
2: Kalawat.
0: Ikatulo ang kuan. Ikatulo ang Eucharistia. Ikaw pat, kumpisal.
2: Kada yun, ikarimo, Brad, katong kumpirma o kanana ay ilog.
1: Dili pa.
0: Dili pa.
1: Ang ordinasyon sa pagkapari.
0: Ordinasyon
1: sa pagkapari. Sunod ang kasal. Niya, ikatpito ang kuan. Ikatpito ang hilog. Katapusan, Brad. Katapusan. Yung sabi ato, Brad?
0: Okay. Sige.
2: God bless.
0: God bless. Okay.
2: Bye-bye.
1: Oh, kuan tayo. Silingan rin may naglungsod kay ang among kandihay man iya-iha. Ubay, ang nag-uwang na naman, Brother Dennis, kanatang Alicia nga, lungsod.
0: Ako na niya, ganit siyang, ako na niya siyang pangutana, igunsa niya si Abit, Bishop, oy.
1: Oo.
0: Taga-ubay man.
1: Silingan na gina. Kaya taga-ubay man si Bishop Abit, oy.
0: Ingong pantatay doon, si Bishop, oy, maurag insik, hindi ka ba poros mo insik kay mama papa. Oh. Pero wala insik kadi kabaw mo na insik.
1: Mm, kay naman siya din na tao.
0: Oh.
1: Mm. Ah, mama dia insik po, yapong papa insik.
0: Yeah, oh,
1: so 100% siya insik.
0: Oh.
1: Pero 100% Pilipino pod.
0: Mao na. Anyway. So, balik ta to, brother?
1: Oh. Mao na kining usa sa mga aspects of evangelization, Brother Dennis, aside from that of kerigmati, kininkuan, kinini ang gitawag o catechesis. That means to say, katug yung gisgutan sa Ginoo, pag-ascend niya, no? Nga, we have to teach, we have to kining proclaim through the word of mouth to teach by word of mouth. Mao din meaning anang catechesis, Brother Dennis, catechieso, no? Sa Grego pa. So, gikan diha na, nagagikan ang anthology of words. Kaya na may gitawag og catechumenate. Ang catechumenate, according to the church, it is the period wherein ang katong bautismuhan, Brother Dennis, mo kuansa siya, mo agi pa siya process og katekismo gitawag na siya og kuan katekominate sa tupa tudluan ba dinhi sa una pabunyagan. Kita lahi man ta karon kay bata pag bunyagan na ta, pero duha man guna ka klase ang bunyag sa Katoliko na gitawag og infant baptism og adult baptism. Ang infant baptism, Brother Dennis, dili pa ka mabot og 7 years old, gitawag na siya og infant baptism.
0: Okay.
1: Maayo ng infant baptism kay wala may mga requirements kayo, Brother Dennis. Kung maabot na kag gitawag og adult baptism, meaning to say mo imong edad karon baptismuhan ka unya 7 years old na ka, insakto 7 years old, moagi na gyud kanining gitawag og katekominate. Tudluan ka sa
0: simbahan, magig seminar sa
1: magig seminar kining upat kining lamibaw kining upat ka pillars of faith. Unsa man ni katunggi kining gingon nato nga profession of faith, no, kanang Apostles' Creed, Brother Dennis, kinahanglan nimo memorize na nimo, Brother Dennis. Ipamemorize na nimo unya kining 7 sacraments katunggi tawag sa tung igsuon karon, kinahanglan magamorize ta ni ana unsa tong mga sakramento ha. Unya ang ikatulo, ang Ten Commandments, pemorizon ta. O niya, ang ikaupat, nga pillar of faith, nga ipemorize sa simbahan, ang amahan namo, katong gitulo sa atong Ginoong Jesucristo di San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 9, ngatos 14. So, ingon na, dili ka mabunyagan, o dili ka makaagi, ining gitawag o katekominate, Brother Dennis. And that person, being, of that person prepared for baptism, gitawag na po na siya o katekumen, Brother Dennis. No. Okay. Katekumen. And the person instructing the katekumen is catechist. Ikaw, Brother Dennis, catechist ba ka? Are you instructing the kining kuan, kining usa ka person nga padung bautismuhan, kasuway na ka na?
0: Catechism. Wala. Catechism. Nakahatag ko catechism sa mga estudyante sa normal, sa una, high school.
1: Ang imong nahatag catechism, dili catechism. Kay ang catechesis, that is the lesson to be imparted to the catechumens, and that lesson, the book of, containing the catechesis is called catechism. So kining catechism mo na nga natay libro, Brother Dennis, nga Catechism of the Catholic Church. Libro na siya containing the lessons kalabot gyud aning kuan, Brother Dennis, katong 4 pillars of faith. Mala siya.
0: So unsa may kalainan sa catechesis o catechism?
1: Oh, ang catechesis mo na ang lesson, mga teachings sa church.
0: Ang catechism, katong
1: catechesis libro to nga gisudlan sa catechesis. Adi.

0: the Catholic Church.
1: Oh, si.
0: Libro na siya containing the lessons kalabot gud aning kuan Brother Dennis katong four pillars of faith. Mao na siya.
1: So unsa may kalainan sa catechesis o catechism?
0: Oh, ang catechesis mao na ang lesson, mga teachings sa church.
1: Ang catechism, katong
0: catechesis libro to nga gisudlan sa catechesis.
1: Adi.

0: the Catholic Church.
1: Oh, si.
0: Libro na siya containing the lessons kalabot gud aning kuan Brother Dennis katong four pillars of faith. Mao na siya.
1: So unsa may kalainan sa catechesis o catechism?
0: Oh, ang catechesis mo na ang lesson, mga teachings

0: the Catholic Church.
1: Oh, si.
0: Libro na siya containing the lessons kalabot gud aning kuan Brother Dennis katong four pillars of faith. Mao na siya.
1: So unsa may kalainan sa catechesis o catechism?
0: Oh, ang catechesis mao na ang lesson, mga teachings sa church.
1: Ang catechism.
0: Katong catechesis, libro to nga gisudlan sa catechesis.
2: Number one, Radyo Mo Nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rajboy Nationwide!

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

sa tayo ding nanindag, inamos mo ang yung unang. Okay, yun na ba yan? Dahil...

0: Mga higala, karong mga panahuna, daghan na kaayong herbal supplements, bisag unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa magyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas? Labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Mao nga salig gyud ko ani. Ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cells sa lawas. Busa, bisan nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras tatak 24 minutos di pabagala 5 sa Kabuntagon. Ano itong ma-headlines sa itong kababalita, Balitag National Office of the Solicitor General, niawag sa Korte Suprema ng isalikway ang petisyon nga nagtinguhag mapugan ang warrant of arrest batok ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
3: Samtang PNP naghimog internal investigation kung adunay police units nga nag-escort sa van nga gisakyan ni Senador Ronald Bato de la Rosa pagawa sa Senate Building.
2: Samtang balitag lokal, 240 ka mga pamilya nigo sa sunog sa Barangay Tehero ng Dakbayan sa Sugbo ni aging weekend.
3: Samtang kalidad sa hangin sa Metro Cebu nahibalik sa unhealthy level kagahapon.
2: Samtang balitag abroad, US President Donald Trump nibutyag si Chinese President Xi Jinping. Iyon yun nga kinahanglan niya buksan ang Hormuz Strait apan wa muhatag og sugyot.
3: Samtang sa negosyo, DA nipasidaan nga mas bugat nga silot og pagkapriso ang nagpaabot sa makalapas sa price cap sa imported nga bugas humay.
4: DYHP, unang radyo, unang balita. Gising na, bangon na sa unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galilea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Headline.
2: Malipayo ganlong Lunes, Sugbo, Kabisan ug Mindanao. Payo 18-2025 sa Gans Kinibukag Persa sa News Department. Dinis sa DYHP RMN Cebu. Sabi niyo mga tigbalita.
3: Sa nga ni Radyoman Ken Galinea, kinis sa Radyoman Remart Pugoy.
2: Sa nga ni Radyoman Arnold Bustamante, ako si Radyoman Josephus JQ Gihano.

0: Hello, bagona! Ato magina ispanamay, kumusta, good morning, Cebu! Good morning, province-wide, nation-wide, worldwide! Ah, kumusta? Ining unang adlaw sa simana, Lunes, Baigala, Unya Pizza, 18 na sa buwan sa Mayo, tuwing 2025. Kumusta inyong miyaging weekend, no? Okay ba mo sa ito? Right ba mo sa okay? Kami niyo pa ito ni Remart. Okay, it's all right.
1: RML.
0: Sa may nakuha na lang. Ito, natutuplok na rin. Ala, maginang spanimay. Bango na. Mga bana. Pukawa na. Gikan sa kumbate. Ha? Taas-taas si kumbate, kay weekend, kagahapon, Domingo, Sabado, o niya, Lunes karon. Kinanglan nga, nagpaong na mas kusog karong, kagabi iba, relaxinat gamay, o niya, bangon, ligo, na, trabaho na saad. Malikay sike na saad, manginaboy na saad! Ang payad kayo ng mga higalang kumusota sa mga wad dito na rin ang kaminyon. Pero yung kaminyon, gasa mo ni, ha? Gasa ni sa Diyos ang kaminyon. Kaya, kwan man eh. Nangita mong itag partner sa itong kinabuhi. O nang gatong gikasal ka ron, hige lang, amo lang, kamo ko nga, welcome to the club na lang. Welcome to the club, mga club ko ng mga bikini club, o gay barang sa mga. Bainti minutos, may galasa di pa bagala sa 5 sa kamuntang ato sa taon karon ang gawas gabahin. Pinagis itong mga kaubanan karon sa labi na itong mga presyo karon sa nagunang paliton kay wapag-yapura ba may wabay rollback at asas nga rollback may gala ang atong lana, no? Atong produktong petrolyo. Posible ang mga palaliton, mga nung palaliton, padayon gapong kuang gapong rollback, mauman namin na, doon namin yung domino effect mga igala, mauman ang, ato sa tao, garoon, kung doon na ba'y pagbarato sa mga kuha, no? Doon na ba'y rollback ang mga tanong, nung mga lagot mo, nung sa panadiyan, mga isda, mga karne. Ato sa tao, garoon, ang gawas kabahin! Atong, kuna, doon na mo'y knowledge, mga igala, kung pilag yun, no? Aron, doon na mo'y negosyo ng mga karinderya daw restaurant, doon na mo'y knowledge nga makapalit sa angan yung lutoon, garoon, adlaw.
2: HP tutok presyo sa merkado.
0: Atong gawato garon ang gawas gabahan sa gikan sa Garbon Public Markets kasama ang Rajuman, Jose Subambong, GC Boy, kumusta niya?
2: CYHP Tatak RMN Report.
3: Yes, mayong buntag kasama ang gikihog kasama ang Rebart o mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning. Og mayong buntag usab sa atong mga tindira og tindiro og mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Ay may buntag ni atig ni Kuya Ria sa Ati Elmarit itiri sa may Bonifacio Street, Barangay Parian, Cebu City. May buntag yun ni Kuya, may buntag yun natin. Okay, sa atong mga suking tigpaminaw, muatang pag-update sa presyo sa mga klase-klase mga prutas diri sa Carbon Public Market. Papaya, 60 ang kilo. Avocado, usa gatos ngadto sa 130 ang kilo. Sabana, usa gatos ang kilo. Pinya, 70 ang kilo. Pakwan, 40 ngadto sa 60 ang kilo. Mangga, 80 ngadto sa 120 ang kilo. Grapes, 280 ang kilo. Sinaguilas, 140 ang kilo. Melon, usa gatos ang kilo. Apple, cheese ang buhok. Orange, cheese ang buhok. Sugar kiat, 80 ang kilo. Tiras, 25 ang buhok. Red and green apple, 35 ang buhok. Lakaman, 50 ngadto sa 80 ang kilo. Kasama mo sa Market Report at ang inyong radyo man. Jesus Mampong DYHP Atak RMN.
4: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy gaprotekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang resulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo!
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Salamat ika sabag Radyo Man, Jensen Subampong. 15 minutos bagala di pabagala 5 sa sayo sa Kabuntagon. Alalala, bangon na, bangon na. Bangon na ha, kay manikaisikaisikay na sa Yus Kabuntagon. Maganda mong sa'yo mga para pa mahaw, paniudto, o panihapon. Maunin ba sa kuwan ha? Sa Yus Buntag, magunahon na ta, magplano na ta. O sa'yo atong kanon matag anlaw, o sa mga nabilin pa mga oras bagay gala. Bueno, may pagpaminaw ni Lizelle Barbosa Raid. Why the, what's up ni? Why don't find at least 6-7? Oh, gaya pong ipangito. Kasi si Kisos, dali. Kisos minya, 6.7 eh. Kay Gerald, doon ikabot, walang 6.6. Ako, ah, ayan, na-over ko. Na 6.9 ko. Tama kay Ma'am Lizelle. Kaya si Ma'am Lizelle, follower ganyan nato, tikpala ha. Ano yung nakanindatan yung mga follower nato kay bisag sa isbuntag, huwag mata na. Kung ano siya, sexy, guapa, badaga. Kanya, may pamilya lang sa akong ka, nagkumadala sa kadungog nga, joke-joke rato laba. Okay, bro, ah, John Perez. May pamilya na yung bro, diya. Shout out to Bro GQ sa CGBCII. Nila ni Kwan, under retired police major Samuel Romanelios. Pero ako, di ako Jinsan, padoong na ko uli diha sa Cebu, okay? Ay, George Balalat, call you hell yes! Ako, yaw, ay, George Balalat, call you hell yes. Ay, parang mabot ng kapitan sa Binalo, mga igala. Ay, nagpadool naman ng Binalo din sa mo, ah. Binarimard, wag binajiral nga na, morang Binalo. Ah, si George Balalat, call you hell sa Binalo, may umabot ng kapitan, ay, nakasabi ng Binalo. Happy ng BSK election, may gala, ha? Barang BSK election, wala. Paganda mo na taga-Binalo, ha? Mga Binaloinon. Sorry, pag-ilito ka. George Balalot. Kalyo Elias, ha? Yes, yes. Remart, kumusta yan? Ano kay? Greetings na, Mart. Tingog sa Remart. Kaya, kung ano ba kay Tingog, Mart? Hindi ka na pinag-igotig. Ay, gagay.
5: May punta ka sa mga JQ. Abin ako, ikuan na, kanang pakyawon mo na yung mudiha ba? Pakyawon. Bitaw, may buntag mga kasama o mga idol sa tanang naminaw karon sa ito ang CBNN o programa Unang Radyo, Unang Balita. Kasamang JQ, doon na tayo ipahibaw sa itong mga kasama. May labot ani nga to ang DYHP RMN Cebu Complaint and Action Center. Nino kaniyo ato ang pagpangatubang o pag-entertain og mga reklamante kasamtangan una o temporaryo unang gi-close nato kasamang JQ ang ato ang Complaint and Action Center tungod sa importanteng kalihukan no unya mobile actually nagsugod ta niadtong Sabado unya mobalik ta karon ng Miyerkules Mayo 20. So mga kasama di sa mi mudawat og mga reklamante og mga complaint karon tungod sa importanteng kalihukan mobalik ta ari na sa adlong Miyerkules Mayo 20. Mauto ato ang announcement kasamang JQ unya ato po nilakbitan ato ang mga pag-greetings din niya sa ato ang comment section. Nagtanaw sa itong Facebook Live si Clemencia Pistanio. Good morning kasamang Raymart o kasamang JQ. Unya, shout out from Carcar si Romisato Arisgado, maayong pagpamina o pagtanaw. Unya, ato apong i-shout out. Good morning kasamang Josephus o kasamang Raymart. Nice watching and listening from Minglanilla, gikan ni Mitchy Ribosora. Unya, di adetay nadawat nga message. Good morning kasamang Raymart. Naminaw ko karon. Best wishes ni kasamang Benji. O, gikan ka na ni kasamang Joel Andales. Okay, thank you. Samtang nagtanaw po karon si Billing Cahes. Majung morning, Sir JQ. Shout out nga sa mga byuda nga mga gwapohon. O, byuda nga mga gwapohon. Byudo nga mga gwapohon. Asa na ba to na? Okay.
6: De, byuda nga gwapohon. Gwapohon.
5: Byuda nga mga gwapohon. Oh, ay, salamat sa
6: byudo nga gwapohon.
5: Byuda. Byuda nga gwapohon. O, gikan ni Billing Cahes. Okay, kasama JQ.
6: Sir Billing Cahes. Naabinin na ko siya kuan babae kay pagingon nga kuan billing abi na ko kuan amigo nga billing nga laki.
5: Oh billing bitaw no. Napukoy lola billing babae niya lalaki man dinis kasama billing kahes.
6: Laki na. Ako siya nahaan nga babae. Nestor Lo Franco, maestro Diaz Bohol ha. Diri ta bitay niya Bohol maestro. Katong blugar diso na kay ba. Nestor Lo Franco diri blugar sono diri sa hotel nato gikanan. Kinig paminaw niya sa ball. Ori lang niya. Joel Andales, mayong buntag, mayong good morning, ha?
7: Oga, kinsa may lang niya. Jomar Simbahon, Santa Fe with love, no? Wala, mintras na nag-greeting sa mela, sige, ay, pas-pasin ni Cap niya. Greet, ha? Sige na, tira!
6: Pakailan na, Mark? O, sa itong live, man. Sa itong live. Okay, just minutos, mayroon din pa magandang singko sa Kabuntagon. George Bunalot, Bunal Idol ni. Ayan, ay. Dili naman yung komentary program, George Bunalot. Ikadala ko Bunalan, ha? Umabot nga, Kapitan. Kapitan sa Binalo, ano lang, ha? Nga to, wala din mga tawa, ne? Bebe, mga nasa tayo, paog na sa kusog kay, kuan ha, paog na sa kusog ta, tutoy tira ang cha-cha-he, pika-he, pira-he. Okay.

0: La Divina Tarial Saldobia. Good morning, Sir GQ. Og ni Remart, no? Okay. Hala, hala, hala!
1: Chacha sa tay. Kay murag luya tong lawas. Sa is buntag igmata na to. May nang exercise sa tuwing umaga, ha? Paugnat sa kusog. Chacha na to. Eh, tira! Kani si Remart, may nang usayos chacha. Klarong tataw gaya, eh. Sabi na sa mga modern nga mga music. Katong sa kwa no, Press Freedom Week, gabihan mo sa'yo, Rima, day. Murag gawal ba, murag maka in love. Ano ni si Gerald Abius, may gala, sabi, alam, hindi na sinin mo sa'yo, mag-tiktok-tiktok, sabi ni. Kini nga akong tiktok-tiktok, kini ako si sa'yo, aram ni Claro, ni ako, basta maka-content lang. Amagin mo, Stephen, Remart Bugugyod, o Chris Gerald Abios. Kaming kisos, sana. Kanis kisos, kung kanta-kanta lang, lahir at sinood kami aning kisos, kayo mo ni numero uno ang kuhan, more or less, diri. More or less. Tadali nga, murag, kuha gani, murag, ako ng mga rock nga kanta, ba? Itong kanta niya ako, itong, sa itong, knife, mantayal ito. Ay, ni mo kanta kisos, eh. May pinaprolong, pinakurog, bristo mo, eh. Alani si Blante, morning guapo Coco Martin. Lah, na, Coco Martin mata nila ni oi. Diha sa asa tagalan, beli

0: Blante, ka follower gini nato, listener gini nato, yes ang ginikan na sa lasyon may gala, sisig pabinog ni Wins Pintao na. Isang layo ni sila ni si Blante, puro digin, mawagtang siyang kasingka, siyang siyang ano na ang 612. Huwag na, sabita sa apps mo tanaw eh. Nasa social media ba? Nasa Facebook, YouTube, ano ba? Tama kayo lang eh! Ang yamping dada, yamping, yamping! 7 minutos y papá que los 5 es con Buntagon. Mart, napakilala niya, Mart. Ang tanawning na sa mga chat na nabi. Good morning, Gusilito Bintoy, Michael! Good morning, Luma Pilonis, kasama Idol GQ. Dila ko sa mga sa chat na sa kuwag, kaya din ako babasa. Putol akong live, nag-live ako sa personal account. Okay.
1: Kasama ang GQ.
0: Yes, yes, yes, Mart, yes.
1: Kasama ang GQ na tayo, nadawat nga text message. Mayong buntag kasama ang radyoman, Sir Raymart Pugoy, o Sir GQ Tisoy, guwapo, pure, ulitaw. Ah, grabe.
0: Ah. Ikaw na. Ayaw ako yung lamot na.
1: Laminaw kron sa radyo DYHP. Ikan ka na ni Danny Ulitaw. Kuno po siya, Danny Ulitaw, Doncilio sa Katmon, Cebu. Okay. Ah, pakapinan mag ulitaw ya Tisoy ha, grabe kasama Jake.
0: Ikaw na. Nakata na si Mingo nga kuwar ulitaw pa na sa Rima.
1: Ay, shout out to Danny Ulitaw, Doncilio diya sa Katmon Cebu mayong pagpaminaw ni padangat og text message sa tuang numero.
0: Akatar na ilan ni Lani, no, si Blante. Inday, Lani. Nakos Katar, okay, shout out lang ko sa kayo ni, sa'yo kayo, nagtingog akong DYHP, ha? Mas Katar na, di DYHP is Katar, abito. Nagkarating sa apps, tali may gala.
1: Oh, sa YouTube, kasama GQ. YouTube, nagtanaw sa tong YouTube at sa toang uban pang mga social media platforms.
0: Tama kayo lang, ha? Ikaw, sa mong papa mama din sa halas sinoy, kaya klaro kayo naminaw rin yung papa mama, ha? Kanina sila ni noong daga, gini nga pior, ha? Onya, ako ganyan tigpaminawan og follower na to, mas mori lang si Bo, ako lang kuha ni gamay niya, kaya di man mingon nga, GQ niya ako sa Pinas. Onya, makuha naman siya na nga, wala na, larga na. Marag makakuha sa ba nga, di man sa muna siya, ato mga follower na to, ito mga listeners sa Gawas, by Golf de Bulio. Eh, nasa may nga naanam sa Pinas, eh, kay ato sa may nga to sa Qatar o sa Middle East. Cinco minutos, bigal de papagalan cinco, sa buntagon, hala, tsa-tsahe, birahe, paog na sa kusog mo niya. O mas, paog na sa kusog sa tungang gabi, paog na sa kusog mo sa esbuntag. Ay, kasi mas buntag, ha, nga to, para mga anak ko sa manadehay, masilingan na to, pa, ah, la chacha ka napangkaw, napangkanta, manug pa ninyo? Di, ala, sige. Katong hilig kong chacha ba? Kaya mga, alas, napawag na mga naman dahil niya akong chacha, di ba? Tumbaw na, sige, ang binara. Yeah! suko, aling kanta ni. O, kung ako lang imagino, si Gerald o si Rimar nagsayo, nag-chacha, nagpares doon, o. O, kuya, wag ko ang lawa, Gerald, o. O, nag-tron-tron tiya na niya, o. Rimar daw, kulisa kay Rimar daw. Yung GT kayo. Kani si Matsuman, no? Siksi kayo nagsayo eh. Masiksi pa mo yung Rimar. Cuatro minutos, mga di pabagala 5 sa Sayos Kabuntagon. Unang radyo, unang balita ka ninyong ipaminaw karong sa Sayos Kabuntagon. Amo magkubanan, tuaga po dito sa Gamaindan o kuso kayo mudaga mga balhabal.
1: Kahit ka sa mga GQ.
0: Experience tayo.
1: Grabe, Gamaindan.
0: Ana, gina, napasama itong probinsya. Amo ko nakablog, makablog-blog. Masa na, si Atty. Rufel, dagan itong mga napos ng mga video.
1: Oh, nagang mga vlog, nagang mga vlog sa attorney.
0: Si DJ Ike, Idolay ko. Amo si Aida, oh, hilo ro kayo. Ano si Aida?
1: Nagsakay sila. Nagsakay sila. Habal-habal.
0: Habal-habal nga. Wampor na lang para langit na. Sa kadangaw na lang. Ha? Langit na. Pama ng probinsya, God. Bis, ako nga nakatong probinsya. First time nakatong probinsya dito sa may saot nga itong kawain. Sante pa ko ato. Ingo na ito sa sitwasyon na. Pura ginatila naman ito. Malabuyog ba ito? No? Mga sagay no family di. Ano, ako mo board meet sa una. pa maramaro pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p

0: sitwasyon nito eh. O ditong Negros Oriental. Tunin sa ilang mga kanito sa itong mga dagang asal ito, Mark, sa ito, Mark? Sulfur.
1: Sulfur. Sa tayo kuhaan ka sa wajik yun.
0: Sulfur vent?
1: Sulfur katong mag-aswaso, no?
0: Oo, aswaso.
1: Asa ito dapit ka sa wajik yun sa...
0: Valencia.
1: Valencia, no? Valencia na nga ako, ano?
0: Sa Manilaan dito, dito sa Boulevard. Kanong Boulevard?
1: Nag-vlog sila.
0: Doon na akong nakuisoon dito sa Dumaguete. Doon ng Boulevard la, akong magwang. Ito dito akong eldest brother. Amin niya man dito.
1: Sa ilang mga vlog ka sa mga JQ kay ang pinakarindutan ang itong nanakay sila kabalabal.
0: Ah, kanto man. Okay.
1: For first time ko na ito nilang mag-angkas. Ganyan, shock sila. Kinain ni Tanke na.
0: Niya, kung bakit niya. Kusugin ang panaga sila, Mart. Mga balabal. Gamagig na alba. Maghunaw na kag-
1: Ay, kaligas, ani.
0: Kaligas, gamay, ba? Balaka. Pero, anay, suwito kayo ng mga balabal driver yung nanay mga kwanito. May daan niya. Pustos na yung dagan. Suwito na. Wala, kinaon na nila dito. Tag-unlog kasi sila gagagin dito. Na magsakay lang murag di ka, kuan. Dito ka imagine nga mo.
1: Mamang gina dito kasamang JQ. Basta dito galis sa mga probinsya. Ang madali-dali ka nag yung abal-habal. Pero bintaha to dito. Igiatuan nilang sa to ang mga team. Kay kaning simentado ang giagian kasamang JQ. Dito gina sa mo, rough road yun.
0: Saga rough road na sa bukid yun yung probinsya. Tagsanong kayo ng kong. Karong nga mga panahon na. Kato mga 1990s, tataw sa mga kong ito, batik kayong mga dami. Pero karon tungkol na sa, naabot na sa mga probinsya, mga kuan, gikan sa Congress, ano. Paldo sa nga ba? Isa ito rin sa ito. Mabito nga dagang ganahan ni Gob Gwin, ni former Gob Gwin, kaya, among din bukid sa na batik ang daan, nanindot na mga gani. Nanindot na mga daan na rin, ha, sa mga hilit nga dapit, mga probinsya. Pero ito mga 1990s, grabe, 1980s, grabe itong mga daan sa una eh.
1: At least doon na po eh, nakuhaan ka sa mga JQ, kung mga improvement po ba? Oo. Sa tagsa-tagsa ka mga lalawigan o probinsya.
0: Bueno, on top na, gala 5, may gala. Dinis na kapanagoban, pabuta ang mga duga mga balita. Dinis sa itong unang radyo, unang balita. Oras tatak, on top ng alas 5 sa kabutagon.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun eh siyang iswayan. Dugay doon kong iswayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung iswayan ba? Yamaw na akong ginainom. Kanarad yung koi. Kay basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koi herbal capsule.
5: Original Koi Herbal Capsule.
7: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
11: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babae. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
12: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
13: That portion was brought to you by Nor Sinigang. Asim kilig sinigang? Basta Nor, kaya mong iluto yan.
14: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunay pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
15: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagay bukid duro na eh. Gani ay. Sa tiyan nga nag-mintin ko, ana ay, pagkakun niya.
16: Pwede na, mamakas. Pilay mo ito.
15: So, anak ko, no, binta na ko.
14: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
13: That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
17: Diabetes, usa ka sakit nga lisod o delikado sa atong mga lawas. Tungod anin pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at eye, uguban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
18: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
19: DGX 500. Ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500. Epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500. Ibo sa disugard sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
20: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
19: DGX 500.
21: O si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500. Duha lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
19: DTX 500.
20: Mapalit sa mga butika.
18: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
22: Said. Health Report.
23: Health Report.
24: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: This time check is brought to you by Nor Sinigang. Asim kilig sinigang? Basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
2: Life extension vitamin D3.
3: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng life extension vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
2: Life extension vitamin D3. Life extension vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life extension vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka! Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ahoy! Kidney Care Time!
10: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan na nang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nya result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero wala pa ko noon ni katag. Nya nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si mana. Unya, gahigdara ko kay lain siya kong paminaw, akong tiyan, sakit kayo, permirang butod. Dahito ingon sa doktor nga di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga operasyon na lang dahil kung ano ang makaayo sa akong sakit para makuha ni sus at kuhan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga life extension vitamin D3 nga nindot kuno kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost og hope sa God nga mog gamit ani. So nag-inom ko, sus karon na lami na kaya akong paminaw nga akong kaon na nagbalik na sa normal. So niya tukos kuan kanang doktor natinga siya kay uy ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery pero wasa kay baw nga akong ginom naggamit ko naginom ko kuan kaning life extension vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit diha maayo yo gayo ni sa atong panglawason bisan sa mga maintenance diha makapamaayo gyud ni sa atong mga lawas mo gamit ta ani lami yo gayo tanan nato nga mga sakit mawa. Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kunni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang life extension vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Unya kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy unya ang akong bukol pod nawa. Unya nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw nako mao choy nakatabang sa akong balatian. Mao na nga ayaw jud mog duha-duha og palit sa Life Extension Vitamin D3 kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pang balatian nga mutubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
16: Oras sa tagalang 5:30 sa Gabuntagon. O garon sa mga detalye sa itong mga balita, balita ganda siyudal, iawag sa Office of the Solicitor General, ang Korte Suprema kay Salikway ang hangyo ni Senador Ronald Bato de la Rosa, naglabutan sa Warrant of Arrest kag iso sa International Criminal Court kung ICC. Sa Osletris Kapayna ang hangyo, ang OSG ni Awag sa labag hukmanan nga ibasura ang urgent manifestation with omnibus motion ng extremely urgent supplemental manifestation with motion ni De La Rosa tungod sa giigog kakuwang sa o kakuwang og merito. Alang sa OSG, dili ang ayan nga hatagan si De La Rosa sa girequest ni nga injunction tungod sa gitumbog kapilag kabaga rason apelan ini ang kakulangan o kakulang sa dinaliag panginahanglan aron ihatag niya ang proteksyon. Ang Campo de la Rosa nidoso sa petisyon ni atong Lunes sa tinguaga kapugnan ang pagpatuman sa warrant of arrest gikan sa ICC batok kaniya.
17: Samtang sa laing balita sa kauluhan, usa ka miyembro sa House Prosecution Panel sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte ang nagtuo nga dili makapekto ang tensyon sa Senado sa impeachment process ug trial sa Senado. Naglaom si Manila 3rd District Representative Joel Chua nga dili mausab ang pagtan-aw ug dili maapektuhan ang proseso tungod kay mao kini ang ilang mandato ubos sa konstitusyon. Matod ni Chua, dako ang ilang pagsalig sa bag-ong Senate President tungod kay gawas nga kini usa ka abogado. Taas usab ang iyang pagtahod sa konstitusyon. Una nang gipahibaw ni Cayetano nga karong hapon mo convene ang Senado isip impeachment court human madawat ni lagikan sa ubos bay balauranan ang articles of impeachment batok ni Duterte.
16: 15 minutos pasado na alas 5 sa kabuntagon, dugang ka babalita ka nasyonal, ipadagat sa bagong minority block sa Senado ang pipilag ka mga pangutana. Sa magbalik sa ilang sisyon kabahin sa retabo nga kagubo sa Senado ni Aging Simara. Patod ni Senador Erwin Tolfo, sa ka-institusyon ang Senado o ginahanglan nga maibisigar kung unsa may angayan nga ibisigahon. Dugang ni Tolfo, angayan nga mahatagan o katinawan ang tanang mga pangutana. May kalabutan sa shooting incident sa Senado aron dili ni o dili na kini masubli pa. Lakip sa gustog batagan o kitanawan mao ang akusasyon na stage o tinuyo ang netabo samtang ang mayoriya sa Senado may sister nga sila na under attack sa niaging simana. Lakip sa isyo nga gitinguhag matuki mao ang gibutyag sa ombudsman ang Senado nagdumili sa pagdawa sa suspension order sa Senate Sergeant at Arms nga si Mao Aplasca apil na ang sabwina alang sa pag-release sa CCTV footage sa Senado.
17: Sa Pikas bahin, 34 ka mga overseas Filipino workers ug usa ka dependent nga nakabase sa Qatar ang luwas nga nakaabot sa Pilipinas sa niaging weekend. Human kini gipa nakapahimos sa repatriation program sa gobyerno. Kabahin gyapon sila sa mga naapektuhan sa tensyon sa Middle East. Ang grupo sa mga OFW nitugpa sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 dito sa Pasay City sakay sa Qatar Airways flight QR934. Mga representante gikan sa lain-laing mga ahensya sa gobyerno nga gipanguluhan sa Department of Migrant Workers kon DMW ang nisugat kanila pag-abot sa NAIA.
16: 17 minutos na pasado alas 5 sa kabuntagon. Dugang pagabalitag nasyonal, gimando sa Philippine National Police ang internal investigation sa mga pasagil nga dunay mga police units nga ni-escort sa sakaitom nga van nga giingong mag-isakit ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa pagbiya nini sa Senate Building ni Atong Huibel sa Kadlaonda. Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatas Jr. nimuntiyag nga gipagayo nila ang managlay nga verification process aron pagdeterminar kung adunay dili otorisado ga assistance o koordinasyon gikan sa kabulisan nga natabo atol sa insidente. Si Pasay City Police Chief Police Colonel Joselito Di Sisto di kumpirmar na nasa suod sa puti nga police vehicle nga nakita sa video ganibiya sa Senado sa mga alas 3 sa Kadlaon. Itong Mayo 14, dungan si itong nga van nga nigawa sa Senate compound. Aban si Di Sisto nang himakak nga kabayan sila sa convoy sa bisan kinsa gasador atol sa maong higayon.
17: Katapos ang balita sa kauluhan, mga sakop sa civil society groups nagtapok sa EDSA's Ryan kagahapon o sa kaadlaw sa dili pa ang pag-convince sa Senado isip impeachment court karong hapon. Nanawagan sila og kalinaw ingon man accountability human sa kaguliyang nga nahitabo sa Senado sa miaging Miyerkules sa gabi diin nahitabo ang shooting incident. Ang panagtapok kagahapon gipanguluhan sa grupong Tindig Pilipinas o gisugdan kini pinaagi sa usa ka Santos nga misa matud sa Tindig Pilipinas Governor nga si Kiko Aquino D. Ang grupo padayong magmonitor sa kalambuan sa Senado aron magsiguro kung pagsiguro nga madayon ang impeachment proceedings batok ni Vice President Sara Duterte.
18: PYHP, unang radyo, unang balita.
16: Alas 5:19 na, balitag lokal. Ibalik na sa unhealthy level ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu atol sa weekend. Base sa monitoring sa Environmental Management Bureau 7, silang Talisay Station adunay pagtaas sa level sa pollution sa hangin sa Metro Cebu. Base sa data adunay pagtaas sa level sa particulate matter o PM2.5 nga adunay air quality index nga 125 kagahapon. Bus sa standard nga agi classification ang readings gikan sa 101 ug 150 makonsiderar nga unhealthy alang sa sensitibong grupo. O samtang ganyatong Sabado ang EMB7 nagka-record og riskog PM2.5 pollution level diin ang AQI anaa sa sinto sigilidos o very unhealthy category.
17: Samtang sa laing balitang lokal, human sa dinaliang tabang nga gihatag sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Mandawi alang sa mga nasunugan sa barangay Magikay, nakadawat usab sila og dugang ayuda gikan sa laing opisyal sa dakbayan. Moabot sa 23 ka mga balay ang naigo sa sunog sa usa ka sitio sa barangay Magikay niadtong Mayo 15. Si Mandawi City Loan District Representative Lollipop Uwano Dizon, kauban ang duha ka mga board members sa syudad nga sila si Attorney Olin Seno og Alfie Uwano og ubang mga opisyal ni apod-apod og ayuda alang sa mga nasunugan. Lakip sa mga nadawat sa mga biktima mao ang relief goods o hygiene kits.
19: DYHB RMN Cebu, the official number one.
20: Radyo mo nationwide.
16: Aras na kala 5:21 na.
21: Kiniagtong kapaparuman may galagi pala ang taas sa rabantog ng Erma Capsule sa kabisan ni Mindarao ang Koy Erma Capsule. Suplementong ang ikan sa pariya, kamunggay, garlic, luyaw, ginseng, ang mga may galagalig ng salamas. Kaligon sa atong immune system, margalita, daling ang masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karoon, batasan na may galang pag-inom sa Koy Erma Capsule. Kimuagtang ni sa mga balatian. Sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang paghubang sa inyong mga tahi. Ug man pang may mga sakit may galang inyong gihambin diha, huwag tango na may gala sa Koy Erma Capsule. Ang Koy Erma Capsule, mubatok sa inyong may gala sa may sanong sangamatang sa virus, labi ka na may gala ng lunin na naghulga na itong virus, kini may gala ang COVID-19, ug laing variant mga kasama. Gamikan kay ligunon man ang imong resistensya. Gamikan sa mga bitalina nga nanginginig. Sama sa potasyon, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, og cyanin. Kamuhatan ng may kalagkaligun sa kalamasan. Ang Koy Erma Capsule na probaro kinimigala sa Food and Drug Administration. Mapalit kinimigala sa mga butika. Nga giautorize may gala sa Belgian Marketing. Kinimigala ang Queen's Pharmacy og Majestic Pharmacy. Lagit may gala sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, ito ng branches may gala sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, AJK Pharmacy, Fly Pharmacy, ito ng branches may gala sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Orango Island, o Zari Pharmacy sa Guadalupe o Dalan Iscario. Mahimo sa ninyo may gala nga mapalit ang Koy Erma Capsule sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Leading's Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, tanang branches may gala sa Purchasers Pharmacy, ELB Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy, sa Batol, Leyte. Koy Erma Capsule, barato na, epektibo pa.
22: Taas ba ang presyon sa imong dugo ay kabadunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mapagahay sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nga nung nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaon sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manianang stroke, heart disease, diri pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 adunay quarantine gikan sa palya alang sa insulin function. Kububong imong blood sugar, control pa imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
23: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, humihina na ang ating katawan? Lalo na pag walang tamang alaga. Maaaring makaranas ng high blood pressure, high blood sugar, pati na paghina ng memorya, na isa sa mga pwedeng sanhi ay kakulangan ng nutrients sa katawan. Habang nagkakaedad, kasabay ng exercise at pagkain ng tama, tulungan din ang buong katawan with multivitamins. Mag-doktor prescribe Syndrome Silver Advance. Ang Syndrome Silver Advance para sa 50+ ay suporta para sa energy at resistensya. Meron din itong higit sa 25 nutrients na in-adjust ang level para sa edad 50 pataas. Like lycopene to help protect your heart. Potassium, tumutulong sa normal blood pressure, at chromium, tumutulong sa normal blood sugar. Napatunayan ding tumutulong ma-improve ang memorya habang nagkakaedad with proper diet and exercise. Pag edad 50 pataas, mag-doktor prescribe Syndrome Silver Advance daily with proper diet and exercise. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
22: ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapaligo na itong atong immune system. Kay kontas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, makafunction na sa gini o maayo, magkaproduce kini o mga panagang, mupatay kini sa mga viruses, sa dili pa kini musulod sa atong mga cell wall. Muna ka nadlawag na pag-inom ha, 2 to 3 soft gels a day sa Life Extension Vitamin D3 para sa proteksyon sa atong lawas. O kung gusto saan ka nga magpakonsulta, pwede ka magkabisita sa mga Life Extension Medical Clinics. Kay muhata kini libre o quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinics sa Cebu City na akin may mutang din sa Bay Usmania Boulevard. Buyon ka na sa Bay Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Diya sa Consolacion, ang Life Extension Clinic na may mutang sa Bay ADM Building sa Barangay Kansaga Atubangan sa Jollibee na Bagueti City sa Bay House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dol ka na sa Bay Kabanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga Life Extension Clinic pinagi sa hotline ni Ining 416-1655 ang 0917-318-1161. Alang sa inyong dugang mga pautana o katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3 di na siyang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Sa pikas nga bahay ni ka makanunay nga makonstipated, pag-inuman ng Super Fiber kay makatabang kayo kini contra constipation sa iyo pag-ing andamo ng Super Fiber. Usama ni siya ka sa shea nga powder sulod ni ini magkulang kag usa ka baso nga tubig o niya imong isagol dito ang tibukid niya sa shea sa Super Fiber. Pwede kag mainom ani kunari sa buntag before mamahaw, kunari sa gabi ika na before pud kang matulog. O para mas nindot pag-in ang resulta sa pag-inom ni mo sa Super Fiber, dungana ka rin inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
16: Oras sa alas 5.26 na sa Kabutagon.
0: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya, kanang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, kasi makainom ka, ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, dyan akong imnon. Panagay ko na kong vitamins, kanina akong inom. Kaduha sa usaka ka, adlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa the original Koi Herbal Capsule. Mo, dyan ay nakatabang na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
3: The original Koi Herbal Capsule.
1: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
24: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
25: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
26: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
27: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
28: Biotrope Herbal Capsules.
26: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
28: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
29: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
24: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
25: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
26: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
27: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
28: Biotrope Herbal Capsules.
26: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
28: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
29: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
30: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
26: Kining oras, hatod kanato sa Biotrope Herbal Capsules.
28: The wonderful supplement.
1: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Sakit lang yun ayaw akong hilig na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo na minitin ako. Antog karo na ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bis ka.
2: Zed Health Report. Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawag ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Sakit lang yun ayaw akong hilig na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo na minitin ako. Antog karo na ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bis ka.
8: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
9: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
8: Ay, malabo.
9: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
8: Para malinaw.
10: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
11: EO, love your eyes.
1: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
12: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
13: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
12: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
15: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta
31: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
1: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
32: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
33: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
34: Kanindot ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
33: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
34: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
33: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti!
35: It's a future today.
0: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
3: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
4: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
0: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
4: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
0: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
4: Iberry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
16: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay!

0: Delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
1: Ahoy! Kidney Care Time!
2: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus, ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talagang sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ang isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin inuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw inuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, "Di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya." Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa Kanya. Sinasabi nila, "Si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito." At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
8: Mga higala, karong mga panahon na daghan na kayong herbal supplements, bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa man gyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas, labi na kung nagkaedara na ta. Para nako ha, klaro kaayo diri ko sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong. Mao gid ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb, mao nga salig gyud ko ani. Ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa bisan nagkaidaran o nagkatigulang nata. Kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Oras sa tag, 17 minutos ni pabagalasay sa Kabundagon.
8: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system, depensa sa atong nga panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makapunction usab og maayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang, makapatay sa viruses sa di pa kini musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kadadlaw og duha nga tulo sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number 1 nga attack sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Dinhi sa sudet sa Sugbo, naanin nimutang sa Osmeni Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church. O sa Konsolasyon, anaa sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at bangkini sa Jollibee. Dito sa Dumaguete, mahimo sa ninyo nga mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay Utso, dool sa Kamanhag Terminal. Mamahimo sa ninyo nga matawag sa telephone number sa 416-1655 or sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
10: Atong sugdan ng atong kabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian. Healthy kayo og daghan kang makuha nga benefits gikan sa kape. Ga Vita D Plus Coffee Mix. Kinuwi pinakaunang kape nga dure sa gol. Ga Vitamin D3. Samatag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix. Adul ka rin 200 ayo nga Vitamin D3. Maon ang makakape na ka maka-Vitamin D3 pagyug ka. Plus, Rishi Mushroom Extract nga dure mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Nga mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagyukinig mangosteen nga fruit extract, makabato sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang free radicals sa atong lawas. Murang atong sugatan ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian. Healthy o daghang benefits nga kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Para makalahutay kita sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho, mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy o guban pa nga mga butika.
11: Ronda Presinto RMN DYHP Police Platter.
9: Sa police report, armadong lalaki na dakpan sa checkpoint. Kasama mo sa militar, Radyo Man Paul Lauro.
11: DYHP Tatak RMN Report.
12: Sa armadong lalaki ang nasikop o nakuhaan kinig armas ni Puego niya sa may Loriga Street, Barangay Loriga, San Miguel, ning atudak bayan sa Sugbo. Ang kapulisan mila sa ilang didakpan niya si Michael Angelo Abilia, 31 anyos, residente sa sitio BGCO, para kay ti padilya ni Dakmayan Sumbo. Sakmit niya ang usa ka 38 Taltic revolver, adunay duha ka mga bala sa cylinder nini. Natod sa kapulisan nga nakadawat sila og report niya doon ay armadong tao. Nagpahigayon sila og checkpoints niya sa maong lugar. Inungdan niya ila kining na dakpan ang maong suspitsado. Kasama mo sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo, ako inyong radio man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
11: Radyo mo nationwide.
13: Samtang sa laing balita, sa balitang lokal, kung sa balitang nasyonal, Senador Bam Aquino nagtinguhang mapahigayon ang laom nga investigasyon kalabot sa pagpaboto og armas sud sa Senado sa miaging semana. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bolonos.
11: DYHP, Tatak, RMN, Report.
14: Gitinguha ni Senador Bam Aquino nga mapahigayon ang laom nga investigasyon labot sa pagpabutog armas sud mismo sa Senado dahil tumiag ng simana. Usa ka Senate resolution ang gusto sa Senador alang sa maong katuyuan. Iklaro ni Aquino nga way lugar ang armadong paragpangi o pagpabutog armas sud sa Senado.
15: Unang-una, kailangan kong klaruhin, no? Walang lugar ang armadong konfrontasyon o pagputok ng baril sa loob ng Senado. Kaya pinail natin yung Senate Resolution 397 para malaman ng taong bayan at malaman rin namin ano ba talaga yung nangyari. Merong nangyaring pagputok, maraming empleyado ang inakalang mamamatay sila. Kami mga senador, hindi rin malinaw hanggang ngayon, hindi rin malinaw kung ano ba talaga yung nangyari at mahalaga sa taong bayan na malaman natin, let's get to the bottom of this, what really happened that night at makita natin ano ba yung nangyari, mga failure ng protocol, failure ng communication. Malaman natin, no, ano ba talaga mismo yung nangyari at malaman rin natin kung sinong dapat managot.
14: Sa pikasbahin na, gipinunduman sa Abdi Aquino ang iyang makaubang senador, nga dili ang iyang maparalisar ilang trabaho. Hinabi na nga ang articles of impeachment patok ang Vice Presidente Sara Duterte na ana sa Senado.
16: Para itigil yung constitutional duty namin dahil sa kampihan. Yun, mali yun. So, I think that's gonna be the big decision. Yun yung moment talaga na magsasabi kung para saan ba talaga itong leadership change. Maraming nanonood pero walang natutuwa. Maraming nakatingin pero walang masaya. Diba? Because none of those discussions actually talks about the Filipino people. Na meron pa rin oil crisis ngayon, meron pa rin cost of living crisis ngayon, marami pa rin nahihirapan. Be vocal online. Pag-usapan nyo kung meron ko hindi magandang nakikita. Kapag yung mga politiko, iniiwan nyo to do our own thing, hindi nyo pinapakailaman, dun usually nagkakaproblema. Pero pag nakatutok yung taong bayan, of course, at the end, it's gonna be your vote. Sana, yung mga tao rin, may memory sila ng mga nakaraan. Itong atensyon ng tao, sana po hindi na po mawala. At sana nakatutok kayo sa amin all the time.
14: Si Senador Bam Aquino, ang gunshots na itabusod sa Senado. Duhak adlaw kung manapili si Senador Alan Peter Cayetano isip Senate President, hulip kang Senador Tito Soto III. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
11: DYHP, RNN, Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
8: Ning pag-usab-usab sa lakad sa panahon, di gilman kayan nga masubawan ka. Inigkaadlawan, perting inita sa panahon, unya mukalit lang sa bugulan. Resultaan ni mao ang ubo nga perting kahia, ug sipon nga labihan kapilit ang plema. Neto miyaging adlaw na sinati na to ang pinakainit nga panahon sa gawas, ug pagsulod na to sa opisina, bugnaw sa kaing aircon. Ang resulta, perting na akong ubo ha? Niinig kagabi irama, kanang panung nakamatulog, mugara ramagyo ng ubo. Ang resulta, di ka makatulog sa kakatul sa imuhang tutunlan. Maayo na lang, kay gipalitan ko sa akong misis og Mayra Kaff, kay epektibo kinipagwagtang sa ubo og pilit nga plema. Kay sa ubo og pilit nga plema, kinahanglang Mayra Kaff. Ang Mayra Kaff, usa ka mucolytic nga makatabang sa pagpahumok sa pilit nga plema, aron dali kining mapagawas. Tabang para sa kahupayan sa plema, sa presyong abot kaya. SRP, 8 pesos lang kada tableta. Inom lang og usa ka tablet nga Mayra Kaff kada 8 ka oras. Tabang sa pagtangtang sa kahasol sa plema ug ubo. Unilab quality kini. Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayra Kaff. If symptoms persist, consult your doctor.
11: TYHP abroad ngayon.
10: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga punapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
17: Ipaibaw si US President Donald Trump ganiuyon si Chinese President Xi Jinping sa Tehran. Pagbukas pag-usab sa Strait of Hormuz, bisan wala mihatag ang China og indikasyon nga gikonsidera og gitimbang-timbang kini. Sayang pagbalik gikan sa Beijing, ni kanayon si Trump nga gikonsidera na ini paglibka sa mga silot sa Amerika ngadto sa Chinese oil companies nga mamalit og Iranian oil. Nasutang ang China mao ang labing dako nga buyer sa Iranian oil. Wala man ni komento si Xi bahin sa mga nahisgutan nila ni Trump bahin sa Iran. Apan una nang nisaway ang foreign ministry sa China og nitawag sa maong gera nga dili unta angay mahitabo ug wala nay rason aron magpadayon pa. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak Argument.
10: Katong mga balita, ihatod ka nato sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
18: Ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimong pangkasama sa Sed Liniment Oil, ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga Sed Panyawan Liniment Oil kaniadto, Sed Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa Sed Kugon. Samtang ang Sed Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
13: Atong oras mga kasama, alas 5.50 na sa kabuntagon. Samtang ning sayo sa kabuntagon, mga pisa ta, kauban ang Vita D Plus Coffee Mix. Atong sugatan ng matag-adlaw nga doon na tayo positibong panglantaw ha, pinagi sa pag-inom o Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix, maong pinakaunang kape nga doon ay vitamin D3. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, doon ay 200 ayo nga puro o di kalidad nga matang sa vitamin D3. Doon na kinirisyo mushroom extract nga naglangkob o polysaccharides o triterpenes nga doon ay mga anti more og anti-cancer properties. Gidugang adsab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangustin nga prutas aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa kining oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas mga kasama. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot og ang kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika og sa tanang Life Extension Pharmacy diha sa Bohol, mapalit ni sa mga Alturas Mall.
11: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.

0: alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa cargo padala express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong. Atong babatian si Ma'am Emma Ermac.
4: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
5: Karon minus na.
4: So, wala na ngayon?
5: Nang ubos na. Ang akong samad kay naayo na ba? Naalim na?
4: Ah, meron po kayong sugat sa paa.
5: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko. Life Extension D3. Mubi sa to. Yad ko sa hospital. Pakuliyong ko sa doktor. Kay putlon magiga kong tiil. Hindi lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya kung anang Life Extension D3 kay mubi nakakuha na ko. Oh, pag December, good December. Tik naman New Year. Daghan kayo ng hatag na ko dari mga makaon. Kay dili na ko nakuka New Year ba? Dili na ko nakuka kaabos sa 24. Okay kayo bang Life Extension, sir? Sumpayan at kong ginabuhi.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
7: Welcome to our reunion.
8: Uy, dai, ni daot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
9: Tungod na sa Super Fiber.
10: Usa?
9: Super Fiber.
11: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: Oras na tag 4 minutos di pabagalasay sa kabundagon.
13: Mga kasama, di gud mapugngan nga mutaas ang atong edad. Mailhan na nato nga idara na ta, kay na natin masinati nga mga sakit sa lawas nga kaniadto sa batan-on pa ta, wala nato kini mabatsyagi. Mosakit na ang atong hawak, sakit ang likod, dili na lig-on ang panuhon, sakit ang tangkugo kay taas na di ay ang blood pressure, blood sugar, hanap na ang pananaw, usahay sakit na ang mga lutahan. Unya mapiktuhan ra magyud ang atong nga buluhaton sa balay kay na naman tay gipamati sa lawas. Dili sama kaniadto nga sa batan-on pa ta, daganon ra nato may gala ang taas nga hagdanan ug ang bukid nga walay kapoy. Maunang nagkinahanglan tag ngilngig nga maintenance. Kay baguhay pa lang, ako na sinati ang pagpaminhod o pamuypuy sa bisan paman sa sayo nga mga buluhaton matag-adlaw. Ingon ana na dyan siguro, ang magkaidara na ilabi na kong may gihambin nga balatian sama sa diabetes o high cholesterol. Mauna nga naggamit ko og maintenance medication. Nag-inom ko sa Vanular, kay aduna kini 5B, vitamins in high level, B1, B6 o B12, makatabang proteksyon. May dugang B2 o B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa maayong diet o ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Mao nga ipangutana sa inyong doktor kabahin sa Vanular. 23 pesos matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Duna ba higayon nga igbataning mo ni kabuntag muragaan kay imong ulo og ikaw magpanglipong kahasol ra ba ni ana kadita ka focus sa aton trabaho kapoy sad kay atong lawas. Duna koy nailhan ni ana maton niya sinto ba kinis ka kuwang og iron. Dili kini angeng ibaliwa ha kay basi rugunsa na na. Dunay makatabang nato ni ana para dili mabaldang atong pagtrabaho labi na gyud kun usatas gisaligan di sa atong pamilya. Makatabang nato ni ana ang kasaligan sad kaayo nga produkto. Busa mga girls kinsa diri kapoy kay trabaho biyahe kulang sa tulog usahay gumikan kada sa dili husto pagkaon kulang tag iron mo nang dalitang kapuyon maluya og makaluspad sa panit. Ako adlaw-adlaw kong moinom og United Home for Sulfate Iron na kini igong iron nga motabang sa lawas sa paghimog healthy nga dugo with proper diet and exercise. Para sa tanang kugihan nga kababayen-an hinumdumi ang First Sulfate 2 pesos per tablet SRP alang sa

0: Himsog nga dugo o himsog nga glow. Walay pagpanglusbad with proper diet and exercise. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Oras tatak dos minutos di pabagalasay sa kabuntagon. Lugaga, magabalitag lokal, Bukana, sa Guadalupe River, diya sa barangay Pasil ug Ermita, sa Tagbayan sa Sugbo, ingong 90% ng nalimpyo. Kasama mo sa balita, Radyo Ban, Eli Bolonos.
2: CYHP, Tatak, RMN, Report.
3: 90% na nalimpyo ang Bukana sa Guadalupe River sa barangay Pasir ug Ermita sa Tagbayan Sugbo. Kinabagibaw ni Mayor Nestor Archival subay sa gibagayon clean up drive sa city government niini. Ang pagpanglimpyo sa kagamanan sa tagbayan sa Bukana gisugdan atol sa hinangat nga Association of Southeast Asian Nations ASEAN Summit. Apan karon ipasigarbo na sa mayor kalimpyo niini nga gingong wa matimansu sa maging 30 ka tuig.
4: Ang Pasir nga for the last 30 years sa wa gyud na malimpyo ni. 90% din nalimpyo na gyud nato.
5: Lindot imbita.
4: No.
3: Si Mayor Nestor Archival, pangnaot sa mayor kadiri na labayan o magbasura ang Guadalupe River, aron magpabiling limpyo ang bukana niini nga nag-uwang sa duha ka barangay. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo nationwide, DYHP, Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
6: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
7: Nipasidaan ang Department of Agriculture kundi ing ato sa mga mamaligyaay o bugas umay, magpapatigayon o importers na makalapas sa price ceiling sa imported ng bugas na kitakda sa gobyerno na mahimong magatubang o milyon kapesos na multa, bilanggong mahimo makasira sa negosyo. Nagkanayon si DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. nga mandated price ceiling nagtugot na sa DA pagpahamtang og silot og bulta ngadto sa mga makalapas pagtakda og presyo sa imported rice. Nato miaging semana si Presidente Bongbong Marcos Jr. nitakda og price ceiling nga 50 pesos kada kilo sa imported nga bugas sumay lukop nasod sa tinguha nga mapadangat ang dili patas nga pagtaas sa presyo sa inangkat nga bugas sumay. Kasama mo sa negosyo ngayon kinyo Radyo Man Marisa Abadies DYA HP Tatak, amen.
6: Katong mga balita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga o ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
8: Samtang sa laing balita mga kasama, kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo wa paghihapon makalabay sa mga basura sa syudad ngadto sa Binaliw Landfill. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bolonos.
2: CYHP Tatak RMN Report.
3: Wa paghihapon makalabay ang kagamhanan sa pagsugbo sa mga basura sa syudad gadto sa Binaliw Landfill. Ginibisyo man kung gihatagan na ang city government o tugot sa Department of Environment and Natural Resources kundi NR7. Gipadayag ni Mayor Nestor Archival gadto na instruction na naisgot ang ahensya sa paglabay sa mga basura sa syudad gadto sa maong pasilidad.
4: Maamang to'y preliminary instructions ang DNR nga kinahanglan niglabay dito, kinahanglan segregated ba? So, ano'y atong itanong? Siguro good na ito.
3: Si si Mayor Nestor Archival sa kasamtangan. Ang mga basuras na payang temporaryo o nang gibutang sa South Road Properties Unit RP nga mabigay mong transfer station ini. Ipasalig noon sa labaw sa Department of Public Services kung DPS si Engineer John Paul Glaske nga kinidali rin mahakot sa iyang mga sakop.
5: Dali rin nahakot, sir. Dali sa itong kontrata na.
3: Sa pagkaroon, ang itong basura nakipon sa SRP.
5: Naaaran si RP, sir. Kaya wala man din ito makalabay nito.
3: Si Engineer John Paul Glaske, ang operator sa Binalo Landfill, pabos na sa post-qualification, umanidaog si Miaging bidding sa kagamhanan sa payan, labo sa tipping fee sa mga basura. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balonos, DYHP, Tatak, RMN.
2: DYHP, RMN, Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
1: Oras alas 6:04 na.
9: Nasayod ba mo mga idol? Akong nahuna-hunaan nga importante ang pagpalit og dekalidad kana nga makaingon ka nga quality gyud. Labi na sa mga tambal nga atong imnon. Siyempre, kinabuhi og panglawas na gud aga ra kasalalay ana, di ba? Dapat sigurado nga quality gyud. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins labi na sa mga pangpagwapa. Dili lang basta musalig ni bisan kinsa. Maong dapat ayha ka mo palit, dapat sigurado sa ka sa quality mga idol. Dapat mangutana usa ta aron atong mabantayan ang quality. Pangutan-o nato, nasulayan na ba na? Epektibo ba na? Naistudyuhan ba na og maayo? Aron sigurado ta, di ba? Pero mga idol, nasayod naman ta nga dugay na nga gisaligan ang Unilab para dali na lang nato nga mahinumduman. Kini na lang atong ipangutana sa butika. Unilab quality ba na? Sa among pamilya, sukad kani adto, Unilab na mi. Ngano? Kay akong nahibawaan nga tanan nga tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab, miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Number 1, subok at napatunayan. Number 2, ayon sa standards. Number 3, sinuring mabuti. Number 4, gawang world class. Buot pa sabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality gyud ayha pa maabot sa ato gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage.
0: Kumusta sa itong mga kaigsuunan nga nagmatanay ni mga orasa? Nag-andam na si Bukadlaw na sab na pagpanarbaho. Ilabiliyag ka itong pisikal nga kusog mo yun ang gigamit, ha? Usahay, pamatiun bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot. Dili mo makapangusog. Banho, dunya usahay, aristiil, podburag, dunay, magpanusok o ka muscle pain. Kini nga mga sintoma makapekto yun kayo ni sa atong panglihok-lihok. Ilabi na kung dili magwanta ang sakit. Dili po taka-focus sa atong gimbuhaton. Mawag din ni angay nga baliwadun lang, ha? Busa sa mga kugihan, ato din nga mga listeners. Nakabati na ba mo niya ng pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod? So good, sigurado daghan sa ato ang dunay ingo ni Ana. Panag-antos lang, tungod lagi kay dili man mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Bong advice na ko sa inyo, mag-Farix B-Complex kada adlaw. Dunay ingo nga B-Vitamins base sa DOST-FRI, PDRI 2015, tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mubuhi. Mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Oras sa tagalasay, 7 na sa kabundagon.
10: Kiniagdong kapaparuguman, may galagi pala ang taas sa rabantog ng Irma Capsule sa kabisan ni Mindarao, ang Koy Irma Capsule. Supplementong ang ikan sa palia, kamunggay, garlic, luyaw, ginseng, karang mga tayo may galagaling sa lamas. Kaligon sa atong immune system, margarita, daling ang masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw, karoon, batasan na may galang paginom sa Koy Irma Capsule, kimuagtang ni sa mga balitian. Sara sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang paghubang sa inyong mga atay. Ug man pang may mga sakit may galang inyong gihambin diha. Huwag tango na may gala sa Koy Irma Capsule. Ang Koy Irma Capsule, mabato sa may gala sa may sanong sangamatang sa virus, labi ka na may gala ng lunin na naghuga na itong virus, kini may gala ang COVID-19. Huwag laing variant mga kasama. Gamikan kay ligunon man ang iyong resistensya. Gamikan sa mga vitamina nga nanini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o cyanine. Namuhatan ng may kalag kaligun sa kalamasan. Ang Koy Irma Capsule na promarok ni Mikala sa Food and Drug Administration. Mapalit ka ni Mikala sa mga butika. Nga giautorize may gala sa Belgian Marketing. Kini may gala ang Queen's Pharmacy o Majestic Pharmacy. Lagi may gala sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, ito ng branches may gala sa Alfar Pharmacy, Cebu Everdrugs, AJK Pharmacy, Supply Pharmacy. Tanang branches may gala sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Orango Island, ug Zari Pharmacy sa Guadalupe o Dalan Iscario. Mahimo sa rin yung may gala nga mapalit ang Koy Herbal Capsule sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Leading's Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, tanang branches may gala sa Purchasers Pharmacy, ELB Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
0: Mga timailhan, ngay ko adunay daghang tuksin si mong lawas, mandili ka regular nga makapagawa si mong hugaw, dugay ka mahilisan, magbuturag imong tiyan, magkasinati kag insomnia, kadunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o glutahan, dili hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sugang pagkaluya si mong tibok lawas. Busa wag tanga mga tuksin si mong lawas, aron imong maangkon ang maayo nga panlawas. Pag-ino matagadlaw o G-Detox Plus, herbal capsule, ang pinakakusog.
1: Waiting ang oras, may galas, tugang pag-ubas, tugang tulumanon sa mga balita. Ang unang radyo o ng balita. Suka ganyang alas 4:30, ang tugang marasa sa sayo sa Kabundagon. Sagan, sa kanibukag prersa sa News Department din sa DYHPRM in Cebu, kami yung matig balita.
8: Sagan ni Radyoman Ken Galinia, kinis kasama ang Radyoman Remert Pugoy.
1: Sagan sab ni Radyoman Arnold Bustamante, ako si Radyoman Josephus J.Q. Gano. Pabuta ang silog yung tulumanon. Ay straight na po yan, uban ni kasamang Radyo Man Atty. Vin Alguno, uban sa nagpungasik ang mga komentaryo, pintok na pag-inlisar sa mga isyo. Oras, alas 6, just na sa Kabuntagon!
2: DYHPRMN Cebu, the official number one.
11: Radyo mo nationwide.
12: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali!
13: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
14: Sa kalamion sa cheese and crunch, mulami pud ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
15: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
16: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
17: Ganyan ang Pinoy!
18: Ang Pilipino may isang salita.
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
20: MX3. Dito ako, believe.
21: Your bill, sir.
22: What? 14,000 pesos for dinner?
21: 1,400 only, sir.
23: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
21: Your bill, sir.
22: Order for more. Dessert?
23: EO. Love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
24: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikaya ng kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So ayi pud ninyo.
25: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist, consult your doctor.
26: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
27: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
29: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
28: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Oras mga kasama, alas 6:14.
4: Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
3: Ay puntag Pilipinas, Luzon, Visayas o Mindanao, sanga ni Radyo Man Atty. Rupil Fernandez Banyok. Ako na si Radyo Man Buin Alguno, kita makikuban sa ato ang tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Daghan nga mga isyu mga kasama karong adlaw nga ato ang atngan og atong hatagan og pagtagan. Ning adlang Lunes, Mayo 18.
4: Straight to the point.
3: Una ni ini ang Senado mo convene na karong hapon isip impeachment court human sa hingpit nang nadawat ang articles of impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Mga sakop sa civil society groups nagtapok sa EDSA Shrine dito sa Kauluhan sa di pahingpit nga mo convene ang Senado isip impeachment court batok sa impeachment complaints ni Vice President Sara Duterte.
4: Straight to the point.
3: Nagdaya kini karon nga mga grupo dunay pro-impeachment, dunay anti-impeachment, dunay pro-Sara, dunay anti-Sara. So, ang ato ang Philippine National Police o ang military nagmonitor mga kasama sa mga sitwasyon sa nagkadaiya nga mga kalihukan, labi na niini nagkadaiya nga mga grupo nga nagmonitor sa kasong impeachment. Ang ato ang mga senador, magsulob na karong adlaw sa ilahang itom nga tuga. Kay mo-act na sila as mga senator judges. Ilaha ng dunggon ang kasong impeachment nga gipasaka batok ni Vice President Sara Duterte. Samtang ang bag-ong natudlo nga pangu sa Senado nga si Senador Alan Peter Cayetano gipangkulbaan kay nakakuha tinuod sila og mayoriya apan slim majority ang ilahang naangkon. Dunay 3C sa kampo ni Cayetano. Samtang 11 mga kasama sa minority, unya sa 11 dunay duha ni ana ang ni abstain. Sila si GB Ehercito o si Migs Zubiri. Dunay mga huhungihong nga lain na usab nga pag-ilis og presidente sa Senado. Yanggaan naman ni og kudita diha sa Senado. Apan dili mangod ni kudita gyud. Metaphor kana. Buti pasabot dunay pag-ilis mga kasama og liderato. Dunay huhungihong nga si Cayetano hulipan ni Migs Zubiri.
4: Straight to the point.
3: Abot kahaon sa ni katinood, hersey pa man lang ni sa pagkakaron. Ba't karong hapon ato ang mahibawaan o guabay kausaban sa leadership din ha sa Senado. Sagi kaingon na nako, slim majority ang naangkon ron sa mayoriya. Unya nahibaw ta din ha sa Senate na ay daghang mga balimbing. O kini mga balimbing, depende man kung kinsay highest bidder. Gawas ana mga balimbing, posible nga dunay mga pagpang-blackmail nga mahitabo, labi na nga dunay mga senador karon nga na-involve sa isyo sa flood control anomaly.
4: Straight to the point.
3: Ang mao nga grupo na nawagan usab og accountability sa nahitabong shooting incident sa Senado sa miaging semana. So dunay mga groups o nagkadaiya mga grupo nga nanawagan nga, oy, imbestigara na ninyo, nga ano mang duna na pinusila din ha sa Senado, safety pa may hindi ha sa Senado.
4: Straight to the point.
3: Ang Office of the Solicitor General ni Auhag sa Korte Suprema, nga isalikway ang petisyon nga nagtinguha nga mapugnan ang warrant of arrest batok ni Senador Ronald Bato de la Rosa. PNP naghimo og internal investigation kuduna by police units nga nag-escort sa van nga gisakyan sa senador nga si Bato de la Rosa paggawas niini sa Senate building.
4: Straight to the point.
3: Samtang sa mga balitang lokal, dulaan sa 300 kapamilya na biktima sa sunog nga niigo di has Barangay Tihiro, Dakbayan sa Sugbo ni adtong adlawng Sabado.
4: Straight to the point.
3: Kalidad sa hangin sa Metro Cebu na balik na sa unhealthy level kagahapon, unhealthy na punta og kalidad sa hangin. Kung hindi maayo nga magpa-expose ta sa gawas, doon ay tambag ang ato ang Department of Health, pwede gihapuntang mo sulob o balik o mga mask tungod kay protection sa ato ang panglawas. Aron dita basta-basta nga makahanggap ani mga unhealthy nga level sa ato ang hangin.
4: Straight to the point.
3: Truck driver nga giingaw nakapiyong samtang nagmaniho na disgrasya sa Maghaway Road sa Talisay City. Amaog ang panghitabo ni Daro sa tulo ka mga tindahan og ni Angol og lima ka mga tao.
4: Straight to the point.
3: Ituman pa mga dagkong balita ato ang paghiskutan dinhi sa ato ang tulmanon.
4: Straight to the point.
3: Balik ta karong taw-taon. Alas 6:19.
26: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
5: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Bag

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
6: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with lutein.
7: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ang silaw sa suga.
8: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
10: Kining corned beef na lang usab, okay na?
11: Mami!
10: Angeline!
11: Di man sa'yo pang okay ra.
10: Pero
11: sa Star

0: proper diet and exercise, nakagyud ka! Star Noodle Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun. Ang masakit, busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dilita sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This portion is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
5: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural at original.
8: Straight to the point.
9: Oras mga kasama, alas 6:22. At ang i-check ko na ang patrol karon.
8: Ronda Presinto.
9: Update mga kasama sa sunog na hitabo, diris Barangay Tihiro. Particularly diha sa sitio Silangan, may pairabain taon sa ato mga kaigsunan ang nabiktima sa mao nga sunog. Ito ning Sabado sa gabi. Ato kaminaon ang report ron ni kasamang radyoman Paul Lauro. Yes, Paul.
8: CYHP Tatak RMN Report.
10: Attorney Buen, parayong isubay sa atong Cebu City Fire Office ang tinurang hinungdan sa sunog nga miolbo sa sitio Silangan 2-1 o sitio Silangan, Barangay Tihiro ning Dakbayan sa Sugbo, Sabado sa gabi. Alas 6:58, natap ang maong alarma sa atong kabumiruhan nga dali dayon nilang gidagan. Alas 7:01, i-raise dayon sa atong kabumiruhan ang first alarm. O alas 7:06, i-raise nila ang second alarm. O alas 7:08, i-raise nila ang third alarm tungod kay dako na kayo ang kayo, Attorney Buen, sa niyang naabot ang atong mga fire trucks dito sa lugar. Middle blight materials, gini mga panimay, ang naigo sa mong sunog. Alas 8:19 na, mideklarar o fire under control ang atong mga firefighters nga mao ni kumbati sa maong sunog. Panimay sa ka Edwin Loloy Gumila ang gitudlo sa mga silingan nga diha yung magsukan ang pag-ulbo sa kayo sa wa pa kinimo katay sa nagsikit-sikit ng mga middle blight materials. 80 yun ka mga panimay ang apektado o 80 yun ka pamilya ang apektado sa maong sunog o gnip. Og 240 ka mga individuals ang apektado niini. Ang sunog giingon nga ni igo jud og 75 ka mga panimay, 65 niini ang gideklarar nga totally burned, samtang na po ang giingong partially burned. Mi butya ka tong bumiruhan nga padayon nilo nilang gisubay karon ang tinuray hinungdan sa mga sunog. Wano'y natala ng mga nakaangol sa lista sa atong kabumiruhan. Ang mga sunog ni Danios ni sa kapin 2 milyones kapisos. Kasama mo sa kabumiruhan sa siyudad sa Sugbo, ako inyong radyoman Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
9: So sa pagkakaroon kasama ang Paul, padayon pag-subay sa ato ang City Fire Department o kung sa hinungdan o source yun sa maong asunog. Okay, so angay pa rin i-check mga kasama sa ato ang Cebu City Fire Department.
8: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
9: Oras mga kasama, alas 6:27 na, padayon ta sa ato ang tulumanon. Karong hapon, mo-convene ang Senado as impeachment court. kay ila namang nadawat ang articles of impeachment gikan sa mga kongresista, diin dunay sobra sa 200 ka mga kongresista ang nipirma. Naglayat-layat na ang chairman sa House Justice Committee nga si Gerville Luistro og ni pakang siyang gabel og niingon nga si Sara Duterte is guilty. So sa pagkakaron, ang impeachment ana-ana sa Senate og ang ato ang mga senador under the 1987 Constitution. Kung ilahan na ganing madawat ang Articles of Impeachment, mo-convene sila as impeachment court. To simplify, ang Senado mo-hulma isip usa ka korte for the purpose of impeachment. Sila maoy mo-dungog. Sila maoy mga hurado nining impeachment case nga gipasaka batok ni Vice President Sara Duterte. Now, tensyonado ang Senado, dili lang tungod kay giswayan og dakop si Bato o ang pag-iskapo ni Bato, apan tungod aning liderato ni Alan Peter Cayetano nga talandugon kaayo. Kay ang naangkon nga mayoriya gihulagway sa mga political analyst nga slim majority. Gamay ra gyud kayo ang diferensya. Now, ang nahitabo gud ni adtong Lunes sa miaging semana, gihulipan si Senador Tito Soto as Senate President. O dahibaw man ta, nga ang Senate President mao ang magsilbi nga presiding judge sa pagdungog karon ni Vice President Sara Duterte nga nag-atubang og kasong impeachment. Og presidente pa maoy gi paubos og impeachment ang mo-preside niya na ang Chief Justice. Kay Vice President man ang gi pasakaan og impeachment ang mo-preside diha sa Senado ang Senate President. Now, niatong Lunes kahinduman nga dunay 30 ka mga senador ang nibutar aron i-kick out si Tito Soto as Senate President. Naglangkob ni nila ni Alan Peter Cayetano, Bato de la Rosa, Jingo Estrada, Chis Escudero, Bungo, Loren Ligarda, Marcolita, Aimee Marcos, Ruben Padilla, Pia Cayetano, Camille Villar, Mark Villar, o Joel Villanueva. Dunay siyam ang nisupak nga hulipan si Soto. Naglangkob ni si Soto mismo, si Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Bam Aquino, Lito Lapid, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, o Sherwin Gatchalian. Ato mga maklaro sab sa ilahang sinultihan nga og ato ang paminawon ang ilahang mga istorya gawas lang ni Lito Lapid kay mao man ni ang pinakahilom dinha sa Senado. Pero kining uban samang Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Tito Soto, Ping Lacson daw ato masabtan sa ilahang mga sinultihan convicted na si Vice President Sara Duterte. Nganong crucial ang leadership karon ni Alan Peter Cayetano tungod kay dunay duha ang ni abstain si GV Ejercito og si Migs Sobiri. Kung kahayon duman nga ni adtong adlaw Lunes si Bato ni ahat og gawas sa iyang lungga aron makabutar pagpalagpot ni Tito Soto, ha, na niguro daan ang kampo ni Alan Peter Cayetano nga to
11: Are diri kay awa lagi warrant nimo. Ha? Niingon man to ang ICC nga wa'y warrant nimo karon. Puso na unta si Bato sa Senate building. Gibabagan man siya sa mga NBI agents. Samot na og duda si Bato nga lain na nida. Kanaara Bato'y giingon nga secret warrant. Ni samot ang pagduda ni Bato nga dakpon siya kay nagpabantang daan si Antonio Trillanes. Sa sisyon sa Senado ni adtong adlawng Lunes, nakabutar Gyus Bato og nakaabot og 13 ang numero sa mayoriya. Dunay siyam ang against, duha ang abstain. So 13 og 11, 11 ang sa minoriya, 13 ang sa majority. Ha? Pero og wakto nakabutar si Bato, dao gihapon ang majority kay moabot og 12, unya unsira ang sa minority. Pero maniguro ang kampo ni Alan Peter Cayetano nga dili gid sila maisahan, labi na kay dunay mga balimbing nilang mga kauban, di pa nila masiguro og asa mabutar. Si Bato ni ahat og gawas siyang lungga. Oh. Now, duna may duharon ang ni-abstain. Si G.B. Ejercito o si Mig Subiri. Karong adlawa, crucial ang sesyon sa Senado gawas nga mo-convene sila as impeachment court nang gawas na ang mga balita karon sa social media nga i-kick out si Alan Peter Cayetano o pulihan ni Migs Subiri. Akan na naa, heresy pa na. Ngano mahinungdanon kayo nga maangko nila ang majority din ha sa Senado? Tungod kay nahibaw ta nga kining impeachment case. Muingon maguneng ato ang mga senador nga among tanaaon og unsay merits. Mutan ang mis ebidensya. Regardless og unsay among political color, mutan ang mis ebidensya. Dili mi bias, neutral mi, impartial kami. Istorya na lang gud na. Numbers game kining impeachment. Kanus aba nahitabo nga dunay impeachment sa Pilipinas nga impartial ang ato ang mga senador? Bias gina pirmi. Panahong irap, bias ang mga senador. Panahon sa pag-impeach ni Corona, bias ang mga senador. Oh. Uy, kanus ang mananahitabo sa history sa Pilipinas nga impartial nga mga senator judges ang mudungog sa kasong impeachment? Busa mahinungdanon kayo nga maangko nila ang majority. Maangko na nila ang majority, 3C, tulo na laypon anan. Kaya nga no, aron makonbikto ang impeachable official na ginahanglan og 2/3 votes sa mga senator judges or 16 kabuok ang mabutar nga convicted si Vice President Sara Duterte. Oh. Kinsa man ning mga balimbing ron nga naas majority. Ha? Pasaylo alang og di umakaoyon sa ako ang komentaryo. O doon na conflict gani sa akong opinion o sa opinion ni Atty. Rupil, ang kang Atty. Rupil may sakto ha. Kisa mo ni mga balimbing ko niya. Ah, markado daan. Lurin Ligarda. Kinsa pa? Cheese Escudero. Ato lang ni Markahag po ha. Oh. Kinsa pa? Jewel Villanueva pa. Oh. Kinsa pa? Ha? Napailain, Jinggoy Estrada. Oh. Kinsa pa yun? Camille Villar. Ah. Mark Villar. Kay kini sila maniguro man sila og asa sila mabulahan. Now, og makuha na sa bag-o unyang leadership panalitan og mahulipan si Alan Peter Cayetano. Ang chance aneo kini sila GBR sito og si Meg Sobere. Ha? So unsi man sila, unsi sila daan. Kay siya man ang nakabutar against pagpa-kick out ni Tito Soto. Daadtong ni abstain, unsi sila. Pwede pa silang doon na i-recruit the race majority. Kaya pwede man yung mabaling bing sila si, kuan, Lorin Ligarda. Sila si Cheese Escudero. Si Camille Villar. O si Mark Villar. O Joel Villanueva. Labi na, nga kinis Jinggoy. Kinis Cheese. O si Joel Villanueva. Appeals na nganlan sa flood control project. Ha? Gawas nga mga balimbing kini sila. Naamanggoy mga kinamangay po din ha sa Senado. Ha? Murabag umang mangamang. Pwede manghunghungan kining uban nga unsaman. Pili. Apil baya ka sa flood control. Asa may imong pilion? Ha? Asa'y imong pilion? Og ari ka na mo? Aw. Okay kayo. Og adto ka spikas? Aw. Dunay warrant. O sa may imo? Warrant o malita? Dili kada imposible nga mahitabo kay ang mga senador karon labi na ning mga na-involve sa flood control projects maniguro na sila nga dili sila matandog oh kay og adto sila dapig spikas hibaw ba yatas politika ha hibaw matas politika basos istorya ra man lang muingaw ng ato ang Pangulo nga, hindi po ko, po ako nakikialam kung ano man ang mga nangyari dyan sa Senado. Istorya naman lang guna. Ha? Pasay luwa ha, o guwak mo kayon sa kong opinion. Istorya na lang na eh. Ha? Now, kini mga balimbing. May chance ning mo, bali. Now, panalitan lang, ha? Ingog panalitan, mahimo maning sayop niya akong opinion, mahimong dili. Kining unsi sa minority kuan na daan, intact na daan. So doon na sila'y lima nga i-recruit. Kinsa may posible nilang ma-recruit. Ah, kining kubandere sa mga Pro Duterte senators, gahi man eh. Di man nila pwedeng i-recruit si Rubén Padilla. Ha? Kay matod pang Rubén Padilla, tay, bus, hindi ko po kayo iiwanan. Di po pwedeng i-recruit ni si Bunggo. Ha? Kay kinis Bunggo. Iya magandang pagkamatian yun si kuan? Si Duterte. Tungon sa iyahag yung kanang loyalty nga to kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Si Bato, samot na. Niya. Mupakita ka itong balik. Si Bato. Nga, nag-atang naman na Astrilianis. Oh, kinis Marcolita sa pagkakaroon, diehard siyang Duterte. But, wapatak hibaos utok aning Marcolita o unsa ni. Ang klaro rin yun kayo dire sa mga senador, nga diehard Duterte. Si Bato, si Rubén, o si Bunggo. Kining uban, may chance man po na yung balimbing. Bisang gani kinis Alan Peter Cayetano. Ha? Balimbing man po ni. Ha? May chance ka niyong balimbing po hastas Alan Peter Cayetano. But, posibleng matandog ang garbo nga hulipan siya as Senate President o maonay motion diha sa Senado, natural, against siya anak. Oh, sa unsi nga minoritidaan, ako malikon. Tito Soto, Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Bam Aquino, Lito Lapid, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Sherwin Gatchalian, plus sa ni-abstain, GBR Sito, og Meg Subiri, unsi sila daan. Mangita sila lima, there is majority, nga ilahang ma-recruit. O potential na ano, nga ma-recruit? Sorry ha? Sorry, o di mo kao yun, but mo na akong opinion. Potential kaya ma-recruit o? Lauren Ligarda. Chase Escudero. Jingo Estrada. Joel Villanueva. O ang magsuong bilyar. So, akong tanaw, dunay unom nga potensyal. 11 plus 6, 70 na. O masipyat man ang ato ang analysis, dool-dool sa tinood, makada silag upat o lima. Ha? Wa na. O mao na mahitabo, convicto na. Si Vice President Sara Duterte. O di nila lang ngayon. Akong tanaw, di nila lang ngayon eh. Paspasan eh sa Senado. Kung kinsa may maka panalitan lang o ma kana na ang hulipan sa leadership, si Alan Peter Cayetano, ila gining paspasan. O bisan pag si Alan Peter Cayetano ron, dili mahulipan sa iyahang liderato, paspasan eh kay ang mga balimbing, usap-usap ang una-una. Ha? Usap-usap ang una-una sa mga balimbing. Oh. Now, kuha ng 16, wa na. Impeach na ang ato ang Vice President. O dili ganit kaabot og 16 ka mga senador ang mo butar pagkonbikto ni Vice President Sara Duterte madismiss ang kaso sa ato ang Vice President sa kasong impeachment. But di pagyapon masiguro. Ha? Bisan pa og maoni ron ang kamada sa kanana ang mayoriya o minoriya din ha sa Senado. Di man ni masiguro pa, sad. Kay posible man nga kining ni aron sa majority, wa magpasabot nga majority ni sakop acquitted na si Sara. Wa sa magpasabot nga ang kinini ang naa sa minority, convicted na si Sara. Posible man na, nga mausab-sab ang ilahang una-una. Ha? So, karon iyahay ron ni og binirahay ang ato ang mga senador. Mura ni kasamang ki og tag-ubuar. Oh, doon ay unse, oy! Loren, dire! Chase, dire! Jingoy, dire! Oh. Camille, dire! Oh. Mark Villar, dire ka! Joel, dire! Oh, dili ko, aw, oh, dili ka, aw. Oh. Dewaran. At balikon og hisgoting pipila ka mga isyu karon ta taon ha. Alas 6:45.
12: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel, tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
13: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, dunay dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
14: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot na!
15: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
20: Ahoy! Kidney care time!
21: Ako si Tere Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
22: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
23: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
25: Sa opisina, pirmi bakang nag-atubang sa computer?
26: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
27: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata. Tungod sa sigid computer.
28: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
26: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
27: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
28: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
29: Available na sa Mercury o mga suking butika.
30: Naulian na ka ma?
31: Wa pa.
30: Naulian na ka ma?
31: Wa pa.
30: Naulian na ka ma?
31: Wa pa.
30: Nanong dugay agad mawala anang sipon na ma.
28: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian. Mag-Neocept C+ Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
30: Naulian na ka ma?
32: Gahapon pa.
30: Ah, kuya waoy.
28: Basta Neocept C+ Forte. Karon naay zinc.
33: Unilab quality yan.
34: Phenylephrine HCl plus carfenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocept C+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ahoy! Kidney care time!
35: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action may segminor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
22: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
23: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa gyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka, Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Straight to the point.
1: Oras mga kasama, alas 6.50 na. Padayon sa to ang kalamanon, sa nga ni kasama ang Radyoman Atty. Rupil Fernandez Baniok. Ako una si Radyoman Buin Alguno. Kita temporaryong mag-iguban ka ninyo karun.
0: Straight to the point.
1: Ni katakda nga mga alas 3 karong hapon, nga mo convene ang impeachment court. Ang atoa mga senator, manumpa na unya as mga senator judges. O kabahin sa ilahang isulti, so help me God. Mamagina kasagaran ang panapos kung dunay ot, so help me God. Ginoo, tabangi ako. Oh, nga ako ang himo ang ako ang responsibilidad as senator judge. Nga di ko magpabayas og unsay ako ang politik

ahin sa ilahang isulti, so help me God. Mamagina kasagaran ang panapos kung dunay ot, so help me God. Ginoo, tabangi ako. Oh, nga ako ang himo ang ako ang responsibilidad as senator judge. Nga di ko magpabayas og unsay ako ang politik.

kasagaran ang panapos kun dunay ot. So help me God. Ginoo, tabangi ako. Oh, nga ako ang himo ang ako ang responsibilidad as senator judge. Nga di ko magpabayas og unsay ako ang politik. Kadaiya nga mga grupo nga nagtapok-tapok. Unya nagkadaiya ni nga mga grupo. May mga pro-Duterte o mga anti-Duterte. May mga pro-Sara, may mga anti-Sara. Kadto mga anti-Sara, dunay mga slogan, papanagutin si Sara, magdanakaw! Oh.

Malinaw na nga ito ang pagpadayag ug unsa may atuang nasabtan sa mga politikanhon nga panghitabo karon. May mga nito, oh, bisan pa og wa pa ni nakonbikto ang atuang Vice President, nga tinuod yun yung mga akusasyon batok ni Vice President Sara Duterte. Samtang doon na sa mga grupo, labi na ni mga DDS groups. Kadi malani usaron ka DDS na grupo, naghama kayo na sila. Ang uban ganit nila, nag-away-away man. Ha? Now, labi na to mga DDS nga laban yun. Ngadto kang Vice President Sara Duterte. Nagtapok-tapok sila. Sige kayo na nako, may simana pa. Kay ilahang gipadayag ang ilahang sentimento nga why sa si Vice President Sara Duterte o biktima lang si Vice President Sara Duterte sa persecution

Now, labi na to mga DDS, nga laban yun, ngadto kang Vice President Sara Duterte. Nagtapok-tapok sila, sige kayo na nako, may agisimana pa. Kay, ilahang gipadayag ang ilahang sentimento nga why sa si Vice President Sara Duterte o biktima lang si Vice President Sara Duterte sa persecution.

Now, labi na to mga DDS, nga laban yun, ngadto kang Vice President Sara Duterte. Nagtapok-tapok sila, sige kayo na nako, may agisimana pa. Kay, ilahang gipadayag ang ilahang sentimento nga why sa si Vice President Sara Duterte o biktima lang si Vice President Sara Duterte sa persecution lang sa mga balimbi. Pananglitan sa habig sa administration, may chance na nga ug unsay stand sa administration maupo na ilahang desisyon

0: si Vice President Sara Duterte o biktima lang si Vice President Sara Duterte sa persecution. Dislang sa nga balimbi. Pananglitan sa habig sa administration, may chance na nga ug unsay stand sa administration maupo na ilahang desisyon sa
1: ipot ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
2: Sa kalamion sa cheese ug crunch, mulami ipod ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide. Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: Sa WRMN, New York, USA. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang takapagbalita.
5: Magandang umaga mga kasama. Araw ng Lunes, May 18, 2026. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
6: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
5: Narito na ulo ng mga may init na balita. Pag-convene ng Senado bilang impeachment court mamayang hapon, inaantabayanan na koalisyong makabayan, sasabayan naman ito ng mga kilos protesta.
6: Hirit ni Senator Bato de la Rosa sa Korte Suprema ang pigilan ng pagpaparesto sa kanya ng ICC, pinababasura ng Office of the Solicitor General.
5: NPA Commander at apat na iba pa, patay sa bakbakan sa Kawayan, Negros Occidental.
6: Sa Cotabato City, lalaking hindi umano nag-ambag sa inuman, sinaksak.
5: Materyales sa proyektong bakod ng simbahan sa Dagupan City, Pangasinan, ninakaw.
6: Halos 70 undocumented Chinese at isang Pinoy arestado sa ilegal na pagtatrabaho sa isang planta sa Misamis Oriental.
5: Ebola outbreak sa Congo at Uganda. Idineklarang emergency of international concern ng WHO. DOH tiniyak na wala pang kaso ng Ebola sa Pilipinas.
6: Panibagong round ng oil price hike. Nakaambang ngayong Linggo, diesel posibleng tumaas na mahigit 3 piso kada litro.
5: At sa entertainment news, venue at date ng comeback world tour ng Taiwanese pop sensation na F4 dito sa Pilipinas, ni-reveal na. Network News. Detalye na ating mga balita mga kasama, magkoconvene na ngayong araw ang Senado bilang impeachment court. Tugon ito sa pag-transmit ng Kamara ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte noong nakaraang Linggo. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, hiniling niya ang presensya ng bawat senador mamayang alas 3 ng hapon upang mag-convene ang mataas na kapulungan bilang impeachment court. Pumalag naman si Cayetano sa mga bumabatikos sa bagong Senate Majority Block na binuo umano para lamang sa impeachment ni VP Sara.
7: Walang delay. In fact, sa Monday, magko-convene na yung impeachment court. So I hope those who made a judgment, may you be a religious leader, may you be deans of law schools, may you be a private citizen, sabi ko naman po, we accept your criticism, dapat maging aktivista, dapat kalampagin nyo kami, pero if you made a judgment or an accusation, let's also have the humility of saying, ay mali pala kami, kasi kita nyo naman pala ho. Hindi totoo at propaganda lang at paninira sa bagong majority na yung impeachment ang main reason na pagpapalit.
5: Samantala, umuugong na naman ang panibagong kudita sa Senado. Huwebes nang sinabi ng bagong upong Senate President na abala umano ang minorya na kausapin ng ilang miyembro ng mayorya para umanib muli sa kanila. Pero hanggang sa ngayon, walang mababatas na ang nga nagkumpirma rito at sinabi naman ni Senador Erwin Tulfo sa isang panayam na wala siyang ideya patungkol dito.
6: Tutungo ang 11 miyembro ng House Prosecution Panel sa Senado mamayang hapon para saksihan ang pag-convene ng mga senador bilang impeachment court. Ayon po kay House Prosecution Panel spokesperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, limitado

0: pa lamang ang kanilang papel sa pagdalo, pero mahalagang makita nila mismo na sa wakas ay gugulong na ang paglilitis kay Vice President Sara. Kaugnay nito'y naniniwala si Ridon na hindi nahahantong sa pag-archive muli ng Senado ang impeachment complaint dahil nagpakita ng commitment ang bagong liderato na ito'y aaksyonan agad-agad. Umaasa naman ang kongresista na buboto batay sa ebidensya at konsensya ang mga senador kapag gumulong na ang paglilitis.
1: Yung pong mga senator judges naman po natin at the time of trial, we'll look at it with open eyes. We'll look at the evidence both from the prosecution and the defense and decide based on the evidence and based on their conscience. No? Kasi, tingin ko po, if it is something that is dead on arrival, it would have been a different pronouncement by the current Senate president. But we will hold on. No? We have great faith in his pronouncement na talaga po magkoconvene ang Senate Impeachment Court. Kasi
0: kumpiyansa naman po si Ridon na makakakuha sila ng 16 na boto mula sa senator judges na kinakailangan para makonvict ang Vice President.
1: I'm quite certain naman po, pagkaho na-restate yung po mga previous evidence that had been presented at the House Committee on Justice level at makapag-open ng bagong mga ebidensya on unexplained wealth, for example, yung pong bank accounts, tsaka po yung unsealing ng BIR documents, tingin ko naman po makakapag-convince po ito further nung pong mga senator judges po natin.
0: Si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
2: Sa kogni na balita, paglilitis kay Vice President Sara Duterte dapat ipursige upang makabawi ang nakadapang reputasyon ng Senado. Kasama natin sa Balita Radyo Man, Grace Mariano.
3: Igiriit ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na mas lalong dapat gawin ng Senado ang constitutional nitong mandato na litisin si Vice President Sara Duterte. Diin ni Sendanya dapat itong gawin ng Senado upang makabawi sa taong bayan ngayong nakadapa ang reputasyon nito. Ayon kay Sendanya, dapat sumikat ang araw ng pananagutan laban sa 1 linggong pang-aabuso at kaguluhan sa Senado. Para kay Sendanya, ang kaguluhan nitong linggo ay hindi lamang tungkol kay Senator Bato de la Rosa dahil ito ay tiyak na may kaugnayan rin sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya apela ni Sendanya sa mamamayan, kung nakatakas si Senator Bato gamit ang kaguluhan, ay huwag nating hayaang makatakas si VP Sara sa proseso ng pananagutan. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
0: Ang Kamara tiwala na magiging patas pa rin ang mga hukom na senador sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ayon sa isa sa mga prosecutor. Kasama natin sa balita si Radyoman Rezzy Bordon ng RMN Iloilo.
4: Mataas ang tiwala ng Kamara na magiging impartial o patas ang mga senator judges sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ang pahayag ni Bicol Saro Party List Congressman Tere Ridon sa exclusive interview ng RMN Iloilo. Aniya, ang liderato lang ng Senado ang nagbago at hindi ang komposisyon nito, kung kaya't tiwala sila na maging patas pa rin ng mga senador may kaugnayan dito. Dagdag pa ni Ridon, sisiguruhin nila na mailatag ng maayos si impeachment court ang mga ebidensya laban sa vice presidente.
5: Ang nagbago lang naman sa Senado yung liderato, hindi naman nagbago yung composition. Ano? So, mataas po yung tiwala ko namin na maging partial po yung mga senator judges at titiyakin ko namin na mailatag ko namin ang maayos yung ebidensya.
4: Ngayong araw, magkoconvene ang Senado bilang impeachment court na dadalohan naman ng mga miyembro ng House Prosecution Panel. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Razuman Rezzy Danioso Bordon, Tatak RMN.
2: Nagkasa ng solidarity program ang iba't ibang mga grupo sa pangunguna ng Tindig Pilipinas sa EDSA Shrine kahapon. Sigaw ng mga grupo, tigilan na ang drama ng Senado at simula na agad-agad ang pag-convene ng impeachment court para usigin si Vice President Sara Duterte. Nananawagan din silang arestuhin na si Senador Ronald Bato de la Rosa. At magbitiw naman ng bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano. Sa misa, iginit ni Most Reverend Bishop Emeritus of the Diocese Novaliches, Chudoro Bacani, na dapat pagbatayan ng mga lingkod bayan ng ebidensya at hindi dahil tauhan o kapanalig ng nasasakdal.
6: Sabi nga ng ating konstitusyon, kapag ka nalaman ninyo talaga yan, narinig ninyo mga pruweba, anong tungkulin ninyo? Huwag ninyong sasabihin, eh, tao naman ako ni Sara eh. Sa makatuwid, anuman ang katibayan, hindi ako buboto laban sa kanya. Hindi, hindi ka tao ni Sara kung ikaw ay senador. Tao ka ng bayan. Yan ang totoo. Lingkod ka ng bayan.
2: Nag-iwan pa si Bishop Bacani ng mabigat na tanong sa taong bayan.
6: Ang Pilipino, bayaran ba? Yun ang tanong. Ang mga senador, bayaran ba? Ang mga kongresista, bayaran ba? Kayo, ako, bayaran ba? Sa madaling salita, mukhang pera ba?
2: Samantala, sinabi naman ni Lovely Granada ng Youth Against Kurakot, hindi lamang ito laban ng ilan, kundi laban ng buong bansa.
7: Sa mga free po at talagang pagod na sa kalakaran ng gobyerno, sa mga pambababoy na ginagawa, lalo na ngayon sa Senado, pinababoy ang ating mga institusyon, naging kanluman ng kriminal at bugante ang Senado. Huwag na po tayong manatiling tahimik, tayo po ay lumaban. Kasi at the end of the day, this is about us, this is about the Filipinos, and this is about our country.
2: Samantala, inanunsyo naman ng koalisyong makabayan na magtutungo sila sa labas ng Senate Complex mamayang hapon, alas 2 ng hapon, upang tiyakin na tutupad ang mga senador sa kanilang mandato.
0: Ang Senado bantay sarado ng PNP ngayon kasabay ng pagkukonvene ngayong araw ng Senado bilang impeachment court laban nga po kay Vice President Sara Duterte. Kasama natin sa balita si Rajuman Gerald Ulep.
8: Ilang truck na ng PNP ang dumating dito sa paligid ng Senado ngayong umaga kasabay ng pagkukonvene ngayong at Senado bilang impeachment court. Ang mga ipinadalang pulis ay magbabantay sa mga rallyista, partikular ang mga anti at pro Duterte sa posibleng pagbuhos mamaya sa paligid ng Senado. Maliban sa mga pulis ay may canine unit ting umiikot sa paligid ng Senado para tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng nasa paligid nito. Noong nakaraang linggo ay ipinadala na ng Kongreso ang Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dito sa Senado. Agad namang inanunsyo ng bagong upong Senate President na si Alan Peter Cayetano ang pagkukonvene ng Senado dakong alas 3 ngayong araw, alintunod sa umiral na rules and procedures. Kasama mo sa DZEX ng RMN Manila, Rajuman Gerald, Ulep sa Talk, RMN.
2: Sa iba pang mga balita mga kasama, matapos ho ang serye ng bawas presyo, panibagong round naman ng oil price hike ang sasalubong sa mga motorista ngayong Linggo. Sa pinal na pagtaya, posibleng tumaas ng 2 pesos and 90 centavos hanggang 3 pesos and 10 centavos per liter ang presyo ng diesel, habang 1 peso and 10 centavos hanggang 1 peso and 30 centavos naman ang posibleng increase sa kada litro ng gasolina. Asahan naman ng 1 peso and 50 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos. Rollback naman yan sa kerosene. Nakapekto sa presyuhan ng krudo ang muling pagsiklab ng tensyon sa gitnang silangan. Nakatagdang i-anunsyo ng DOE, Department of Energy, ang pinal na oil price adjustment at ito'y magiging epektibo bukas Martes.
0: Dineklara naman po ng World Health Organization bilang isang public health emergency of international concern ang nangyaring Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Ayon sa WHO, bagamat hindi pa ito tinuturing na isang pandemya, labis na mapanganib ang sitwasyon para sa mga kalapit bansa dahil mabilis ang banta ng hawahan lalo sa mga land border. Sa huling tala nitong Sabado, umabot na sa 80 taong namatay habang may 246 na suspected cases ang binabantayan sa Ituri province ng Congo. Ang 17th outbreak na ito sa Congo na inilarawan ng WHO bilang extraordinary o hindi pangkaraniwan dahil ang strain na kumalat ay ang Bundibugyo virus na wala pang aprobadong bakuna o partikular na gamot sa ngayon. Ang Ebola ay isang nakamamatay na virus na nagdudulot ng lagnat, pananakit ng katawan, pagsusuka at pagtatae, at ito ay mabilis na lumalaganap sa pamamagitan ng o kumakalat sa pamamagitan ng direktang contact sa bodily fluids ng isang nahawahang tao o kaya ay kontaminadong gamit.
2: Sa kaugnay na balita, tiniyak naman ng Department of Health na wala pang kaso ng Bundibugyo strain ng Ebola virus sa Pilipinas. Ayon kay Health Undersecretary and spokesperson Albert Domingo, aktibo silang nakikipag-ugnayan sa World Health Organization kasabay ng pagdedeklara sa sakit bilang Public Health Emergency of International Concern. Sinabi ni Dr. Domingo na nakafocus sila ngayon sa pagbibigay ng tama at mapagkakatiwalaang impormasyon hinggil sa Ebola outbreak at kung paano ito maiiwasan. RMN Network
0: News. Samantala, NPA Commander at apat na iba pa patay sa bakbakan laban sa Philippine Army sa Kawayan Negros Occidental. Kasama natin sa balita si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
9: Muli nagbakbakan ang Mulabi Warriors ng 15th Infantry Battalion sa ilalim ng 302nd Infantry Brigade laban sa mga miyembro ng Southwest Committing Rion Negros sa Barangay Abaca at Barangay Poblasyon, Bayan ng Kawayan, Negros Occidental na nagresulta ng pagkasawi ng 5 miyembro ng New People's Army. Kinilala ang mga nasawi na sina Jubert Casipong, residente ng Sipalay, Negros Occidental, Gilbert Tingson ng Sipalay, Alex Chavez Langita ng Barangay Kabulakan, Santa Catalina, Negros Oriental, Rolando Dantes Jr., Commander Officer ng Southwest Front at residente ng Sipalay City, at Francis Vance Dingding, political instructor at residente ng Poblacion, Cebu City. Maliban sa mga nasawi, isang rebelde ang sugatan, habang nagtamo naman ng daplis ng bala sa kanyang leeg ang isang miyembro ng Philippine Army, pero nasa mabuting kalagayan na. Narecover naman sa encounter site ang 60 caliber machine gun, M14 at M16 armored rifles, M203 grenade launcher, hand grenade at war materials. Ayon kay 302nd Brigade Commander Brigadier General Jason Humayaw, nangyaring engkwentro matapos nakatanggap ng impormasyon ng militar sa mga residente na may presensya ng mga rebelde sa lugar. Napilitan naman ang ilang residente sa lugar na lumikas habang nagpapatuloy ang bakbakan at kagadaman na bumalik sa kanikanilang tahanan matapos ang military clearing operations. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Rajuman Albert Hiner, Tatak RMN. RMN
2: Network News. 69 na undocumented Chinese national at isang Pinoy arestado sa illegal na operasyon sa Misamis Oriental. Sama natin sa balita Rajuman Anjane Duhay Lungsod ng RMN Cagayan de Oro.
10: Aabot umano sa 69 na mga undocumented Chinese national at isang Filipino ang naaresto sa loob ng Philippine Sanja Steel Corporation sa Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental dahil umano sa illegal na operasyon ng planta. Dahil dito, inihayag ni Department of National Defense Secretary Gibo Chidoro Jr. na ipapas sa ilalim ang mga Chinese national sa testing upang malaman kung na-expose ba sila sa mga nakalalasong kimikal. Pinaniniwalaan ring gumagamit umano ng mga delikadong materyales, kaya isinailalim na sa inquest proceedings ang nasabing planta. Napag-alaman na sila ang nagsagawa ng inventaryo sa mga apektadong empleyado at pagbibigay ng tulong sa mga ito habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Matatandaan na ni-raid ang nasabing planta na umano'y substandard at delikado sa kalusugan base sa search warrant na ipinakita ng mga AFP, PAOK, NBI at iba pang ahensya ng gobyerno. Matatandaan na pagmamay-ari ito ng negosyanteng si Tony Yang na may kaugnayan sa Pogo. Samantala, nagtipon sa labas ng nasabing planta ang mga empleyado upang ipaabot ang kanilang mga hinaing matapos sumailalim sa investigasyon ang kanilang pinagtatrabahuan at isinara ito until further notice noong araw ng Sabado. Kasama mo sa RMN Cagayan de Oro, Rajuman, Ani Jane Duhay Lungsod, Tatak, RMN.
2: Bangan sa aming pagbabalik sa Cotabato City, isang lalaking hindi umano nag-ambag sa inuman ang sinaksak.
0: Samantala, materyales para sa proyektong bakod ng simbahan sa Dagupan City, ninakaw.
2: Yan at marami pa mga balita sa pagbabalik ng RMN Network News.
11: Butag Pilipinas sa Idupos.
2: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
11: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
12: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
13: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
14: Apat ang arestado sa paihi mo.
15: Impeachment complaint.
16: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
13: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
17: RMN Network News. RMN Police Report.
2: Diyan ho sa Cotabato City, isang lalaking hindi raw laging nag-aambag sa inuman ang sinaksak. Kasama natin sa balita si Radyoman Ebs Abang ng RMN Cotabato.
18: Sa kulungan ng bagsak ng isang lalaki matapos nitong saksakin ng kapwa construction worker na naganap sa bahagi ng Purok Bitara, Barangay Rosales 10, Cotabato City. Sa ulat mula kay Police Station 2 Chief Police Captain Anwar Mambataw, ang suspeke kinilalang si Erwin D1, 35 anyos, habang ang biktima ay kinilalang si Julius Magallanes, 27 anyos, kapwa-residente sa nasabing barangay. Sa inisyal na imbisikasyon, lumalarga na ang kasiyahan sa inuman kung saan biglang sumulpot ang biktima at sasabay na sanang totonga pero agad pinagbawalan ng suspect. Sinasabing ayaw umanong kasama ng suspek sa inuman ng biktima dahil hindi ito nag-aambag kapag kasama sa laklakan. Dahil may amas na ang suspek at nakipag-inuman pa rin ang biktima, dito na nagkaroon ng sagutan sa pagitan ng dalawa. Mabilis namang kumuha ng matulis na bagay ang suspek sabay na kinumpronta ang biktima. Dahil na nasugatan ito sa tiyan na makarang masaksak gamit ang sirang gunting. Isinugod sa ospital si Magallanes habang ipinadampot naman ang BLGUR Extensi D1 sa PNP Station 2 na posibleng maharap sa kasong homicide. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato Radyo Manebs Abang Tatak Arimen.
0: Materyales para sa proyektong bakod ng simbahan sa Tagupan City, ninakaw. Kasama natin sa balita si Idol Jam Victorio ng IFM Tagupan.
19: Ikinagulat ng pamunuan ng St. Michael the Archangel Parish sa Barangay Tubong, Tagupan City, ang pagkawala ng 27 bags ng simento at 35 na piraso ng bakal na materyales sa proyektong expansion ng parking space at bakod sa likod ng simbahan. Sa Prime Kay Parish Pastoral Council Moderator Jude Ferrer, ang mga ninakaw na materyales para sa proyekto ay matagal na pinaghandaan at nilikom ng simbahan bago maisagatuparan.
20: Actually, May 14, patagising po ng bawat isa sa amin. Nakita na lamang po namin na kulang na po yung mga materyales natin sa pagpapagawa po ng bakod sa likod po nitong simbahan. Ano ang epekto nito? Malaking-malaki po. Sa kadahilan ng ito po ay pinanghihiram pa lang ng simbahan. Halos kami po ay humihingi ng tulong sa ating po mga parokyano para po maipatapos ito. O may pambayad po sa mga construction supplies.
19: Bagaman bahagyang hindi na matanggap na nagawang nakawan ng simbahan, umaasa pa rin ang pamunuan na maibalik ang mga kagamitan at bukas na hindi nasampahan ng legal na parananggutan ang suspect.
20: Alam niyo po ang puso ng simbahan, lalong-lalo na po si Father Winston. Ang gusto po niya lagi ay kapatawaran. Ngunit sa isang bahagi naman po, gusto rin niya na matuloy ang mga proyekto ng simbahan ito na ibalik lamang, wala na po tayong pag-uusapan. Kung sakali man na meron siya magbabalik, siguro we will not pursue on anything.
19: Sa kasalukuyan, hininto ng simbahan ang konstruksyon ng proyekto dahil sa insidente. Idinulog na rin sa barangay at pulisyang insidente at kasalukuyan ang tinutukoy ang mga persons of interest.
1: Sa kabila ng naturang insidente, iginit ang pamunuan ng St. Michael the Archangel Parish ang kahandaan nitong patawarin ang sinumang responsable. Ngunit nanawagan din ito ng kabutihang loob at donasyon para maipagpatuloy ang proyekto para sa mga parokyano. Mula rito sa IFM Dagupan, Idol Jam Victorio, Tatak, RMN.
2: Sa iba pang mga balita, pinababasura ng Office of the Solicitor General o OSG sa Supreme Court ang hirit ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pigilan ng pagpapaaresto sa kanya ng International Criminal Court. Ito ang nakasaad sa isinumiting tugon ng pamahalaan matapos na atasan ng Korte Suprema ang magkomento sa inihaing petisyon ng kampo ni de la Rosa. Iginit ng OSG na maaaring ipatupad ang arrest warrant ng ICC laban kay de la Rosa sa ilalim ng Republic Act 9851, hindi anila kinakailangan pa ng hiwalay na warrant mula sa local court o anumang korte sa Pilipinas. Binigyang din din ng OSG ang nakasaad sa batas na may dalawang opsyon ang gobyerno. Ito'y kung isusuko o i-extradite ang isang akusado sa ICC kung saan ito may kinakaharap na kaso. Tinawag din ng OSG si Senador De La Rosa bilang pugante kung saan hindi anila pwedeng gamitin ang parliamentary immunity para makaiwas sa kanyang mga pananagutan.
0: Natatakot daw ng mga kulong ng matagal sa International Criminal Court o ICC sa The Hague sa ang dahilan yan para sa pagtatangka ni Senador Ronald Bato de la Rosa na iwasan ang pag-aresto sa kanya. Ito po ang sinabi ng isang political analyst sa gitna ng pagtatago nga ni de la Rosa matapos buksan ng ICC ang arrest warrant laban sa kanya. Ang attorney Edward Chico, batay sa kasaysayan ng ICC, oras na madala ang isang akusado ay halos hindi na ito makalalabas dahil hindi pinapayagan ng interim release habang nililitis ang kaso.
21: Pag dinala ka doon, halos hindi ka na makakaalis kasi wala pa silang in-approved na petition for interim release. So wala pa pong napapunta sa ICC na nakapag-bail. So in fact, may mga apat na kaso dyan ng acquittal. Kailangan nilang tapusin yung kaso. Ang problema po pag napunta ka doon, gugugul ka ng mga hindi bababa sa 8 taon hanggang 22 taon. So syempre iniisip diba to na kahit inosente ako halimbawa, napunta ako doon, doon ako tatanda 22 taon. Syempre ayaw niya yon. Maintindihan mo kung bakit ayaw niya magpahuli. Kasi sir, mabubulok na siya doon.
0: Gayon man, sinabi po ni Chico na kung ikukumpara sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang itinuturing na main culprit sa war on drugs, mas mahina raw ang mga ebidensya laban kay Senador Bato. Kaya tingin niya, hindi otomatikong madidismiss ang kaso, ngunit kayang-kaya umano itong ilaban ng senador.
21: Tatlo yung ebidensya ginagamit sa kanya kung bakit siya may kaso Una, yung pagiging PNP chief niya noong panahon ng war on drugs. So that is by virtue of command responsibility. That evidence in itself is actually weak. And the otherwise, lahat ng presidente, lahat ng pagkakabali sa Pilipinas dapat, ide-demanda siya. Pangalawang ebidensya ginagamit sa kanya, siya yung nag-release ng memorandum circular ng PNP patungkol sa war on drugs operation. Kaya kaso ang problema, it's actually illegitimate paper. Wala namang nakalagay doon na pumatay kayo. Siyempre, hindi ilalagay yan because it's a government issue circular. So if you look at these pieces of evidence, mukhang pwede siyang hindi ko sinasabing automatic na madidismiss yung case. Mukhang pwede niyang ilaban na wala siyang alam.
0: Si Attorney Edward Chico, political analyst sa interview ng DZXL RMN Manila.
2: Pinalaga naman ng abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang pagturing sa kanyang kliyente bilang isang pugante. Kasunod ito ng tugon ng Office of the Solicitor General na naninindigan na balido ang arrest warrant ng International Criminal Court. Sa panayam kay Attorney Israelito Torion, ang legal counsel ni de la Rosa, iniyak nito na nananatili sa Pilipinas ang kanyang kliyente at sinasadyang hindi magpakita habang walang desisyon sa kanilang petisyon laban sa pag-aresto. Sisikapin din ang kampo ng senador na makapaghain ng tugon sa komento ng OSG mamayang alas 2 ng hapon.
3: Ano yan? Customary international law yan. Hindi lang yan under Article 59 of the Rome Statute. No? Kasi sabi nila, hindi daw kami maka-invoke ng Article 59 of the Rome Statute kasi hindi tayo member. Eh, yung warrant of arrest is issued under Article 58 of the Rome Statute. Ang ibig ba sila, nila sabihin na pwede sila maka-invoke ng Article 58 tapos kami hindi kami maka-invoke ng Article 59? Aba, kalukuhan naman yun. At saka hindi lang yan. No? Hindi lang under the Rome Statute. Kung basahin nila yung Article 9 naman ng International Covenant on Civil and Political Rights, eh nakapirma tayo dyan as early as 1986. Nandun din.
2: Nanindigan pa si Atty. Torrio na bilang isang Filipino citizen ay may karapatan din si Senador De La Rosa sa due process, lalo't wala namang nakahain na kaso dito sa Pilipinas.
3: So they can file cases here in the Philippines. Mm-mm. We will face it. Yung kaso doon sa ICC ay sa ICC yun, and it does not mean na wala nang right yung local judicial courts natin to also respect the rights of Senator Bato de la Rosa. International proceedings have to be reconciled with the 1987 Constitution because each Filipino is entitled to have due process insofar as right to life, liberty, or property is concerned. Hindi pwede i-curtail yun na tapos i-shortcut lamang natin. There is no shortcut to constitutional processes.
2: Si Attorney Israelito Torrion, ang legal counsel ni Bato de la Rosa sa panayam ng RMN.
0: Samantala, independent investigation kaugnay naman ng aligasyon na may pulis na nag-escort sa sinakyan ni Senador Ronald Bato de la Rosa palabas ng Senado, iniutos na ni PNP Chief General Nartates. Kasama natin sa balita si Rajuman Marjo Domingo.
5: Inatasan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga investigative units para magsagawa ng independent investigation kaugnay ng aligasyong may pulis na nag-escort sa isang itim na van na lulan umano ni Senator Ronald Bato de la Rosa palabas ng Senate compound noong Huwebes, May 14. Ayon kay General Nartates, pinapasuri na nito ang mga logbooks, CCTV footages, dispatch records, mobility records at anumang available na body camera footage mula sa mga unit na nakadeploy sa paligid na sabing lugar at sa makalapit nito. Tiniyak ng top cop na kung lumabas sa investigasyon na may anumang hindi otorisadong koordinasyon, maling reporting at may naganap na logistical support, ito ay maharap sa administratibo at kriminal na kaso. Kagunan nito, nauna ng kinumpirma ni Pasay City Police Chief Police Colonel Joselito De Sesto na siya ang nasa loob ng puting police vehicle na nakita sa isang viral video kasabay ng isang itim na van na lumabas ng Senado. Gayunman, pinabulaanan nito, nagbigay siya ng escort o anumang logistical support sa itim na van na pinaghihinala ang sinasakyan ni De La Rosa, kung saan tinanggili ni Nartates na may authorization itong binigay para makaalis ang nasabing senador. Binigyan din ni Nartates na ang deployment nila sa area ay para tumiyak ng seguridad, crowd control at ang kaayusan sa perimeter ng Senado kasunod ng shooting incident. Tiniyak naman ng PNP na mananatili itong isang apolitikal na organisasyon na tapat sa konstitusyon at umiral na batas. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
2: Nagpositibo sa gunpowder residue test ang nagpakilalang driver ng National Bureau of Investigation na inaresto sa Senado nung nagkaroon nga ng pamamaril noong Miyerkules, Mayo at 13. Ayon kay Southern Police District Public Information Office Chief Police Lieutenant Margaret Panaga, nakitaan ng traces ng gunpowder o pulbura ang driver na si Mel Oragon. Sa kabila nito, walang nakumpiskang baril mula kay Oragon, kundi bala at magazine lamang. Bukod sa nagpakilalang NBI driver, iniimbestigahan ng PNP na nasa 10 individual na posibleng dawit din sa nangyaring pamamaril sa ikalawang palapag ng Senado na nagdulot ng tensyon sa mataas na kapulungan.
0: Samantala, ay sinusulong po ng prosekusyon sa International Criminal Court na masimulan sa darating na Nobyembre 30 ang paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa prosekusyon, inaasahan nilang matatapos ang lahat ng pre-trial steps sa September 30 para maiwasan ang anumang aberya o delay. Handa rin sila raw na magharap ng 60-70 witnesses, kabilang ang mga eksperto at mga audio at video ng talumpati ng dating Pangulo. Ngunit agad ding tumutol dito ang kampo ng dating Pangulo at sinabi ng kanyang abogadong si Peter Hines na inappropriate o hindi akma na magtakda ng petsa sa ngayon. Iginiit ng depensa, patuloy na humihina ang kalusugan ng 81 anyos na dating leader at hiling nilang masuri muna ito ng mga independent expert para malaman kung may sapat pang cognitive endurance o matalas pa ang pag-iisip para sumalang sa trial. Humirit din po ang depensa na kung matuloy ang paglilitis, isalin sa wikang English at Cebuano ang mga testimonya para lubos itong maunawaan ni Duterte. Nakatakda ang unang status conference ng kaso sa May 27.
2: RMN Network News. Naniniwala si bagong Senate President Alan Peter Cayetano na hindi natutukan ng pinalitan niyang liderato ang kinakaharap na krisis sa bansa. Ayon kay Cayetano, isa ito sa mga dahilan para mabuo ang majority bloc. Dagdag pa ng Senate President, may krisis din umano sa tiwala ng publiko para sa administrasyon, gayon din sa Senado, Kamara at maging sa media.
4: Tingin ko po hindi natututukan ng husto yung present crisis ng ating bansa. Fuel price crisis, crisis po sa energy, crisis po sa trust sa gobyerno. And I'm not talking about the administration alone. Trust in the legislature, in the House, the Senate, trust sa ating traditional media, trust sa social media, trust sa ating administrasyon, trust sa impeachment process.
2: Isa sa mga itinuturong dahilan ng pagpapalit ng Senate leadership ay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan mayorya sa mga bumoto para sa pagpapatalsik kay Noy Senate President Tito Soto ay mga kilalang kaalyado ng mga Duterte.
0: Si Senador Kiko Pangilinan ay wala naman daw interes na maupo bilang Senate President. Kasama natin sa balita si Rajuman Conde Batak.
6: Nilinaw ni Senator Kiko Pangilinan na hindi niya gustong maupo bilang Senate President. Nauna nang inamin ni Senate President Alan Peter Cayetano na may mga pagkilos para siya ay ikudeta o palitan sa pwesto matapos ang nangyaring barilan noong Miyerkules sa loob ng gusali ng Senado at ang pagpigil na maaresto si Senator Bato de la Rosa. Sa post ni Pangilinan sa kanyang Facebook account, iginiit ng senador na hindi siya interesado sa pagiging Senate President. Sa halip ay tutulong lamang ang magiging papel niya sa Senado. Binigyang diin pa ni Pangilinan na mas importante sa kanya ang mga advokasya sa agrikultura lalo na sa food security kumpara sa posisyon ng Senate Presidency. Si SP Cayetano ay kaupo lamang sa pwesto noong Lunes matapos na makuha ang 13 boto ng mga senador. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
2: Pondo para sa mga proyekto ng barangay sa 2027 dodoblihin kapag naging maayos ang implementasyon. Kasama natin mula Malacanang, Rajuman Chanel Salazar.
22: Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dadagdagan ang pamahalaan ng pondo ng Social Civic Projects Fund o SCPF para sa 2027 kapag naging maayos ang pagpapatupad ng mga programa. Ayon sa Pangulo, nais ng gobyerno na direktang maramdaman ng mga barangay ang tulong ng Estado, lalo na sa mga pangunahing proyekto at pangangailangan ng mga residente. Hinati ang pondo sa dalawang bahagi kung saan 100,000 pesos ang ilalaan sa mga prioridad na proyekto ng barangay gaya ng streetlights, kagamitan sa opisina, serbisyong pampubliko at disaster response. Ang natitirang 100,000 pesos ay ilalaan naman para sa 5 bagong Pilipinas scholars kada barangay na makatatanggap ng tig 20,000 pesos. Batay sa datos ng pamahalaan, umaabot na sa 7,933 na barangay sa buong bansa ang nabigyan ng ayuda sa ilalim ng programa na may kabuuang pondo na 1.59 billion pesos. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tata
0: RMN. Office of the Ombudsman inihahanda na ang draft ng 61 pages na reklamo laban sa mga miyembro ng Small Committee ng Kongreso kaugnay po ito ng irregularidad sa flood control projects. Kasama natin sa balita si Rajuman Chelsea Arcilia.
23: Kasalukuyang ikinakasa ng Office of the Ombudsman ang imbestigasyon kina dating Marikina Representative Estella Quimpo, dating Zamboanga City Congressman Manix Dalipe at House Minority Leader Marcelino Libanan na responsable umano sa pagsasapinal ng pambansang budget na isinumite kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kakambal nito ang pag-validate ng nasabing ahensya sa partial report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng kanilang naging imbestigasyon sa maanumalyang flood control projects ng pamahalaan sa buong bansa. ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong Sabado, aabot umano sa 45 ang bilang ng kanilang investigasyon at patapos na umano sila sa pagdadraft ng 61 pages na reklamo na posible pang madagdagan oras na makakalap pa sila ng mga karagdagang ebidensya. Matatanda ang nagsilbing Acting House Appropriations Committee Chairperson si Kimbo matapos bumitaw sa pwesto ni dating Acobicol Party List Congressman Saldico, habang si Dalipi naman ang House Minority Leader simula 2022 hanggang 2025. Kasama mo sa DZXL-RMN Manila, Chelsea Arcilla, Tapak RMN.
2: O yung venue raw ng world tour ng Taiwanese pop sensation na F4. Ulitin mo nga.
0: Matao si Peter. Pag na may bayad na raw, sabi ni Peter.
2: Magka-concert po sila dito sa Pilipinas. Ayan po, inireveal na po yung date at venue. Myra J. Nasayaw.
7: Heads up, F4 fans, dahil nireveal na ang venue at date ng most anticipated comeback concert ng Taiwanese pop sensation na F4 dito sa Pilipinas. Sa anunsyo ng kanilang concert organizer, gaganapin ang F4 Forever World Tour sa Philippine Arena sa Bulacan ngayong June 27. Wala pang detalye kung magkano ang ticket price, pero magsisimula na ang pre-sale sa May 23 habang ang general on-sale naman ay sa May 24. Samantala, hindi naman mapigilan ng mga titas of Manila na ma-excite sa pagsisecure ng ticket at pabiru pang nakiusap sa ilang Gen Z fans ng F4 na huwag nang makisabay dahil kapanahuna naman daw nila ito. Makakasama ni na Jerry Yan, Vanessa Wu at Vic Ju na magpo-perform dito sa bansa ang member ng Taiwanese band na Mayday na si Ashin. Hindi naman makakasama sa world tour ang isa nilang miyembro na si Ken Chu. Nabuo at nakilala ang F4 dahil sa 2000s hit drama series na Meet Your Garden na naging pop culture phenomenon sa Asia. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Lunes. Ako si Mayor J. Nasayaw, Tatak RMN.
2: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
0: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosal.
8: Live via satellite. RMN News Nationwide.
9: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
10: Uluhan sa itong mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival ni angkon nga dili paandam ang power supply sa Dakbayan. Samtang manager sa usa ka resto bar na dakpan sa PDEA. Sa balitang sports, Milindo gikuhaan og bakos human na pildi sa South Africa. Mao gato ang headlines sa tong mga balita.
9: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.

0: hindi smooth ang singing? Parang buhaghag na hair.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk.
1: With regular use,
3: sway it with Sun Silk.
4: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka, naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas maayo pa?
6: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
7: Extra maayo na. 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
9: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
10: Wala kayo sa baon ko.
11: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
12: Lady's Choice Ham Spread.
13: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
14: Patikim! Mmm!
15: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
16: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
17: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
18: Naay high cholesterol o diabetes?
19: Oh no!
18: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
19: Yes!
18: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
20: Unilab quality yan.
17: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
21: Oh shucks, oh shucks.

0: Nor sinigang, asin kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
4: Sa gunso ng OT, ay buhi.
5: Kaya pa nako.
4: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
6: Kaya pa nako.
4: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B vitamins, turin, ginseng ug inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
7: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirme na pud maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pud nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
8: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future

0: ko.
1: Anak si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Kuyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
3: Pinakalami nga black coffee.
4: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
5: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
6: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
7: This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. This newscast is brought to you by Semeticone Rest Time to the Rescue. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Oras sa DYHPRM in Cebu, alas City 49 binasa buntag. Mayong buntag mga kasama sa nga ni Radyoman Ken Galenea, kini sa Radyoman Remort Pugoy. Atong sayron ang nag-unang mga balita ning mga orasa. O karon sa detalye na sa itong mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archibald ni angkon nga dili andama kung dili pa andam ang power supply sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bolonos.
9: DYHP, Tatak, RMN, Report.
10: Giangko ni Cebu City Mayor Nestor Archibald nga di pa andam ang power supply sa Dakbayan. Kini natino sa mayor, subay sa nasati na sa syudad nga rotational brownout. Tungod ini, subling nga umag Archibald ang mga sumanon nga magdaginod sa kuryente. Sa samang ngayon, giyawag sa mayor ang mga buhatan sa kagamhanan nga mamahong sayo sa aircon ini. Ingon man sa noon break.
11: Nihangyo ko sa atong mga government buildings nga ang mga aircon kinahanglan ma-off yun na 12 to 1, more or less. Nga 4:30, sa di mo alas 5, mahunong na nakay 60 to 70% sa atong kuryente gigamit ikan sa air conditioning units.
10: Si Mayor Nestor Archibald na sayaran hinoon ang kakuwang sa power supply sa natin sa ubang bahay sa nasod. Tungkol sa taas ka panginhanglan ini, subay sa nabrayong kainit sa panahon. Kasama mo sa Cebu City Hall, kini ang inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
9: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
12: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
14: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
15: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
16: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
17: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit.
18: Basta na ay hilanat,
19: dapat matik. Ibay Jessic.
18: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
19: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
18: Dapat matik, Biogesic.
20: Alagang Unilabian.
21: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
23: This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
24: Nasayod ba mo?

0: basta musalig ni bisan kinsa. Maong dapat ay hakamupalit dapat sigurado sa kasakwality magakasama. Dapat mangutana o sa ta aron atong mabantayan ang quality, pangutano nato, nasulayan na ba na? Epektibo ba na? Nasudyuhan ba na? Ugmayo? Aron sigurado ta, di ba? Pero mga kasama, nasayod naman ta nga dugay na nga gisaligan ang Unilab. Para dali na lang nato nga mayununduman, kini na lang atong ipangutana sa butika. Unilab, quality ba na? Sa among pamilya, sukad kanya to, Unilab nami. Ngano kay akong naibawaan nga tanan nga matambal, vitamins o papangwapa sa Unilab, miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Buot pa sabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality good ay hapa mabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage.
1: Atong oras karon alas 7:54 na. Ugaron sa dugang pang mga balita. Manager sa usa ka resto bar giingong nadakpan sa PDEA. Kasama mo sa balita ang adjuman Arnold Bustamante.
2: DYHP Tatak RMN Report.
3: Kasama ang remark usa ka 49 anyos ka kining Australian National ang Osaka manager sa resto bar ang nanagpan sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 pinasikat kini sa pag-implementar sa search warrant gikan sa korte alas 11:50 na tuga Sabado subuntag sa Algeria Palms 1 lungsod sa Cordoba probinsya sa Sugbo. Ang director sa Philippine 7 na Joel Plaza nila sa suspitsado nga si Elias Mateo 49 anyos sa Osaka Australian National o kasamtangan ng resto bar manager o nagpuyo rosab sa baoga lugar. Nasaknit sa mga peritibang o sa kapakitin sa kitong shabu nga motimbang sa 5 gramos gado na estimated average market value na 34,000 pesos. Nakit na aga digital o kining timbangan o ga mga drug paraphernalia. Ang baoga mga ebidensya ginusunod na sa Perea 7 Office Laboratory alang sa imuon nga pagsusi sa baong ginudahang shabu. Itong an ni Leah Alcantara, Information Officer sa PDEA 7, na upat na semana na nagpaubos sa case build-up ang maong langyaw o manigawas ang iyang pangalan na malambigit sa pagpamarigya sa Cebu sa iyang mga customer. Gingon magkamarigya ang suspitsado o 75 gramos sa Cebu matang semana, din ang iyang mga customer maurosab ang kauban niya ng mga langyaw nga muadto sa restobar o manila magkuha ang kasayuran ni Aptay Dayo na PDEA 7 o search warrant sa korte na dali usab niya giapurumahan o giladayan kring giimplementar. Kasama mo sa Perea 7 ng Radyo Man, Arun Musaban, 3YHP, Tatak RMN.
2: Radyo mo, nationwide. Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo mo, nationwide.
4: Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng Tapang, Tatak Ginebra. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
5: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: The right hydration matters.
8: To perform.
9: To win.
7: To rise above challenges.
10: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
7: Fuel your peak.
9: With the right hydration.
7: With the right minerals. Drink up.